PLM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Control Scandal. Sino ang mga dandalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: Okay, doon na ay alas 8:09 mga katrupa. Alright, at dirigya po sa itong rasan. Of course, kanika pa, hino sa matod Chris sa Visionix Plus of Gel Capsule. Visionix Plus of Gel Capsule, mga katrupa. Intended, alang yun sa mata. Ang pinaka maayo na itong advice ni ini, itong mga mugamit ni ini, mga katrupa, para maayo, super maayo yun ang epekto. Mas unaho na ito pagpa-check up sa mata, mga katrupa, nga kanabang masuta na to nga matagyod ang problema. Ngano man, kay dunay mga higayon, mga gadrupa, nga ang atong mata midyod hunahuna na to, saan naman atong mata? Daot naman siguro ni. Pero di ay, dili di ay ang hinungdan gyud sa mata. Usbon na to, dunay mga tungod sa kay kininga taas ang atong sugar sa lawas, usa na siya nga magpahanap sa atong balatian sa mata. High blood, usa pa na diha. So, unahon na to pag sulbad sa problema ang ibutang na to taas ang presensya sa sugar. Kaya huwag mawala ng katasun sa presensya sa sugar, mga katrupa, mawala problema sa mata. Pero kung doon na yung sitwasyon nga ang problema ni mo mata, Visionix Plus ang atong gamiton, mga katrupa, the best ni. No? Tumaron siya, soft gel capsule. Mapalit sa mga butika o kadiri sa tong sibyaan. Okay, balik ta sa mga nagpaabot sa mensahe.
1: Matod pa ni Rigor na Rokla, mga katropa, kana si Escudero, dili na odas.
0: Unsa ni na?
1: Demonyo pa.
0: Mao ba, demonyo di na?
1: Oo.
0: Uy, ayapot. Hindi mo na demonyo.
1: Mao na sa ingon nga kining kamahalan. Kung hain ka man adto ako, og mukig-unong ako diha kanimo.
0: Aha.
1: Ingon din ang Ginoo nga kining sa di pamutugtog og makatulo ang manok sa kadlawon. Gitrider mo na ako sa makatulo kay gayon.
0: Nahibawaan na gyud ay.
1: Nahibawaan oi.
0: So, mao na ang gi paingon agi ingon nga traitor.
1: Traitor.
0: Judas.
1: Judas siya mo na.
0: Pero kanang Judas nga pangalan na
1: lahi to.
0: Kadto gyud nang mga sa biblical na Judas. Diha gyud na gikuha nang pangalan.
1: Kanang Judas.
0: Oh, nagluib.
1: Judas, nagluib gyud na gyud meaning anak niya.
0: Oh,
1: may meaning gyud na luib Judas.
0: Ah, sige balik ta. Basi na pa yung mga
1: si Kuan, oy, si Abarges na Kuan naman siya nimi. Bindalo daw o ang pamiral ngayon sa bansa. Okay.
0: Thank you so much. Balik to desk trupa ngayon hat nang comment to sa no.
1: Si Ayon Hart.
0: Atong tagang pagtaga ni trupa ngayon hat, no.
1: Kay
0: ang ingon ni Digong bahin sa flood control corruption, grabe sa iyang termino. Grabe sa iyang termino. Okay. Bisan hatagan pa daw siya og 20 years, dili niya kayang supoon.
1: Mm-hmm.
0: Ang ingon ni Diskaya, bahin sa flood control scam 2016 onward. So, sa panahon pag yun di ay nini Digong.
1: Tanawang.
0: Okay, katropang, okay. Katropang Ironheart. Sa giingon ko pa, kana mga iskandalo niya na kung dunay mga panglantaw ni mo nga kang Digong na siya, murag sakto siguro karon nga panahon o itrisado sila mo imbestiga kadropang Junji. Nga naman, dili iman ron kang Digong niya, nagisgot madag plan control. Mao na kong giingon nga, kung gusto yun imbestigahan,
1: mao.
0: Tinud-on o ipakita.
1: Kaya nabang seryoso.
0: Parang giingon ni mo nga, sa imong nakuha nga impormasyon nga, ingon ka nga, kang Digong pagyudkahan eh. Well, this is the right time kung gusto yun ka nga pakisairan kadropang Junji. Kanang tinud-anay nga investigasyon, kung kita mga Pilipino, masayod ta. Eh, kung Digong, giit. Total, mugawas bito na. Pero nga nung pugnan man na to ang investigasyon sa flood control? Mangutana na sila. Is it gipugnan bagyuday? Mangutana na katropang Junji. Gipugnan bagyuday? Sa inong tanaw mga katropa, wala ba pungi?
1: Wala.
0: Wala baka wala pa pugi kadto Bang Junji?
1: Baka pugi paminaw ninyo.
0: Kung wala pugi.
1: Mm.
0: Nganong nagkarakaraman sila karon og depensa?
1: O depensa niya.
0: Ngano man gyud nga
1: dali ra man gyud ang tero nila giilisan pastilan.
0: Kagahapon
1: wa nakaporma.
0: Oh,
1: wow, ay guyaw ka.
0: May baro ka, Senate President.
1: Oh, pastilan.
0: Makauulaw.
1: Oh.
0: O sabun ako, it's not about kinipag-isiguro ito, laban-laban, tag mga unsa pa niya o masukot. Kining atong paghisgot bali sa pagkakaroon, lisod na po kaayo mga tropa o kami, maghisgot ta o issue mga katrupa, ibutang na to. Mag-atik-atik ta nga ang administrasyon karon okay, wala gyud sa mo.
1: Walay kuan.
0: Nga bisan og kuan, mao na magay tunuon.
1: Klaro naman gyud kayo, bisag unsaon pa.
0: Atong giistoryahan karon ang nahimong kasamo. Anyway, di naman siguro pud ashan siguro, no? Ang ato lang para masabtan sa wa makasabot. Kay kung nagpabilin ka sa imong prinsipyo din ha, nga gusto ni mong ipabukha sa mga katawhan, daghan man ka na sa itong magkagisunan. Nga dili is yung tinuod katropang Junji ang gisgutan. Apan, ang gibarugan, ang gipaglaban, nga gisuportahan kunuhay nga nalipay. Example, nalipay sa administrasyon ni Marcos. Si katropang Ironheart. Kay, anong maingon mo kung nalipay siya sa administrasyon ni Marcos.
1: Oh.
0: Kay katong una nga ni-appear ni din sa itong programa sa kining mga kuminto. Sa dihang gisgutan na to ang dili maayo nga sitwasyon sa isyo ni Marcos, nasuko siya. O iya da yung balandra ang isyo ni Duterte. O siya may labot ni... Katong isyo ni Duterte sa una... Wala na to gisgutan. Kaya ang isyo nga nakita, everyday man yung isyo atong ginarantaw mga katropa. Ganun mo hisgot man na sa lain nga isyo nga wala man na magka-relate. For example, ang atong gisgutan karon katropang Junji, ang kagahapon nga resulta, no? Ang atong nahitabo dito sa Senado kagahapon nga nagkagubot yun, nga naghimo na ang Senate President.
1: Grabe, kalit. Murag yun sila. O, kuan ba? Murag yun sila ka na bang...
0: Sa imong tanaw, nga nung gihimo man to nila, para dili madayon ang karon na flood control.
1: Di ba?
0: Di ta makasabot, ana?
1: Oo, di makasabot.
0: Kasimple raman ang asabot.
1: Simple gini ayun po.
0: Di ba?
1: Ang gihimo nga blue ribbon Erwin Tulpo nga maoy na ay isyo sa flood control. Pastilan. Ang problema, ana, na may warrant. Wala. Nagtuo siguro. Ay, nako.
0: So, anyway. Kaya ng mga senador, mga katrupa nga, doon ay mga isyo. Doon ay mabutang na to nga sa bahad-bahad nga mapriso. Si Jinko, yung napriso na. Gumikan sa, doon ay nag, kato si Bryce man siguro to nga nagsalita nga apil si Jinggoy.
1: Oo.
0: Di ba? Pero, ug atong balik-balikan mga katrupa, sa dihang si Jinggoy na mention, pero daghan ang appeal, congressman, nga gani mga katrupa, grabe good.
1: Mm-hmm.
0: Grabe good nga, kanapang ug tanawon good sa itong ombudsman, no? Nga grabe good ang isyo. Pero karon mauna nga makulura na po katrupang Junji, nga dunay matawag na to nga selective, gumikan kay si Jinggoy, di akaroon nagpadayon sa majority group, nga ang majority group gusto karon nga ablihan mga katrupa nga mabuksan gud ang tinuod nining panghitabo sa atong nasod Pilipinas. Kay nganuman daghan ang gitaguan karon mga katrupa nga wala gud na siya ma-expose si Jinggoy mga katrupa kay ni Barugman unya pro na siya mga katrupa kay usa na biya ang pangalan na hisgutan nga appeals flood control. Gitudo tuwa plunder, walay
1: automatic, oy.
0: Walay bill.
1: Peting dali ara kayo. Oh, peting dali ara kayo eh.
0: Pero kinsa man nga mga senador ang involved baya mga katropa? Jesus Cordero, Villaniba,
1: si Erwin Tulpo.
0: Erwin Tulpo.
1: Oh, mo na mga kuana.
0: Oh, katong ginganlan ha. Katong ginganlan. Oh. Pero unsa may nahitabo? Siguro kini si daan naman to giingon nga mubalhin gyud ni, mubalhin gyud ni.
1: Oh, ano ba?
0: Sa skudero unsa nahitabo?
1: Mao gyud siya. Siya gyud mo oy kuan. Ni balhin.
0: Ya, wala ta kasabot ana nga isyu. Unsa may kahadlukan og ato na nang paminawon mga katrupa? Katrupang bro Ironheart. Di ka malipay nga maminaw ta ana unsay nahitabo.
1: Mm.
0: Unsa kay imong komento ana bro? No? Atong yung pangitaon kung kinsa gyud tinubdan ini kay ang nahitabo mang God. Grabe gyud ka mga baga ni mga naong ni ba. Gigamit na gyud ang mga ahensya sa atong nasud. No? Nga maingana na. Niya karon. Naapoy maingon nga resign kay ni Tano, resign. For what reason? Kang maingon nagkagubot. Nasayod ba sila nga nung mutunga si kay Tano diha kadto pang Junji sa Senado? I know nga nasayod sila. Pero pilit lang gyud nga dili nila gusto. Wala mutunga na sila ni kay Tano, gumikan kay Dunay Bahad na ang mutunga sila na ay Judas nga mutunga unya mag-change of leadership.
1: Leadership, oo. Mauna yung mahitabo.
0: Wa mag-imutunga. So, proven ang Judas.
1: No, klaro na gyud kayo.
0: Nintunga kagahapon. Ana man eh.
1: Oo.
0: Tulok adlaw mga katrupa ang gihulat-hulat mga katrupa nga dunay plenary.
1: Okay, oo.
0: Plenary, kaya na silang mag-convince sila nga sila tanan. Tulo. Last kagahapon. Wala na may choice mga katrupa. Kining Judas mga katrupa, nintunga kagahapon.
1: Oo, nintunga.
0: Oo. So, gi-assume nila nga kurom.
1: Kurom na
0: tri. That's about Abilino and Cuenca case.
1: Oo, muna ilahang gi-assume.
0: Gi-example to siya. Wala, muna hinungdan nga, wala mutunga. Kaya nga naman, para maabuksan na gining tinuod mga katropa nga flood control issue. Kay wala gyud na matinuod.
1: Mao.
0: Wala gyud mapaminaw kasi dihang si Lacson mga katropa ang nagdala. Unya gusto pata ana. Pagka ango-anghon gyud naay mo barog kay para
1: mapamatud-an,
0: mabuksan.
1: Mabuksan ang flood control, babagan.
0: Mao.
1: Oh, so
0: unsa man eh? GM Justin Mark, sa mga klase-klaseng drama sa Senado, unsa may ilang gilingkuran o giservisyuhan for the country ba or kagampi? Dili na safe si Jinggoy. Giubanan pa siya sa nag-ingon nga. Nag-ingon og safe ka na. Safe ka na. So, maurag yun point na to mga katrupa. No? Wala man tayo laing didiis-didiis. Pagkatunto, didiis-didiis. Ganun man kitang mo smile, mo ingon kung nalipay ko sa gihimo karon sa output sa itong administration nga nagkagubot man. Dili man naingon nga grabbing the position. Kay para si Sara ang maluklok. Dili man na maluklok kay Vice President pa na daan. Ang isyo, kay doon na ay gub-on ang integridad or kining karakter ni Sara kay para sa 2028 kining nag-ambisyon nga ma-presidente ni si Speaker Romualdez, kanhi, para masuksok pagka na kay drama-drama. Alas 8.22 na mga katrupa, mabulik na punta. No? Balik kami mga katrupa, human gapon ni atong nga pahinomdom sa Sibyan. Stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
5: Hoy apa, hoy apa, apa.
6: Kap.
5: Estudyante ba ka?
6: Ano man?
5: Usingan naman ha. Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
6: Exciting!
7: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon. John Villanoy ba? Aga, Purok Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compliment. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
8: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
12: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
8: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
9: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
13: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Gan nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: Bullseye. Okay, balik kita mga katrupa. Of course, atong oras, aduna kita, alas 8 y media na. Then, kini nga oras na tusab kini mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi mga katrupa, kapi-kapi ka malang apa na healthy ka na. Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Maayo kini sa atong mga kagisunan nga dunay mga problema sa panglawas. No? Katong mga higala na itong moingon nga kining di man ko mga kape kay taas mo og sugar. No, mga katrupa, Santon Plus Coffee Mix, of course, pwede kita makagamit din. No? Healthy coffee, then of course, magtabang sa pagpa-healthy usab sa itong panglawas mga katrupa. Bullseye! Mapalit kinis mga butika nga available ang mga produkto o kadiri sa itong Sibian. Okay, balik na mga katrupa as of update this morning kay atong maningi monitor.
1: Oo, para makuan ba?
0: Dito sa National Katrupa nga Junji, mismo sa Senate, karong panahon na katrupa nga Junji, si Gatchalian mga katrupa, nga may barog karon as act. Sa may tawag na ito.
1: Sa may tawag sa iya ha.
0: Ni Barog nga Senate President.
1: Ni Barog nga... ni Barog kunuhay.
0: Kunuhay. ni Barog kunuhay. Nga Senate President. Ni order kini og work from home.
1: Oy.
0: Sa tanang mga empleyado.
1: Empleyado. So nagpasabot nga tanang empleyado gikan sekretary. Mga kadang tanan-tanan na.
0: So, mo ni nga ato ni giatangan mga katrupa kay naa na gyud ni kaguliyang na pud mahitabo karong adlaw. Kay naa na may muburag og mo claim. Kinsa ang tumanon sa mga empleyado?
1: Kana.
0: Ang mutuman ni ini mga katrupa mauni ang mga nagtuo nga si Kaitano legal pa nga Senate President. Pero katong mga empleyado mga katrupa nga dili mutuo kay mahatag man ni kalibog.
1: Maglibog man gyud ni kinsa ituohan nila ni.
0: Di tumuto nga. So, ni mando karon nga work from home ang mga trabahante karon sa Senado mga katrupa, gimando ka na ni Senador Win Gatchalian. Kay siya naman ang iisip nga nag-assume as Senate President. Si Kaitano mga katrupa, nagmando nga buksan ang Senado kay padayon ang naka-schedule nga Blue Ribbon Committee hearing batok sa iskandalo nga flood control mga katrupa kay daan naman eh. Gischedule ay layo pa. Mabuto ng hinungdan nga nagkarakara na sila mga katrupa na muhimog mga aksyon. No? Si Kaitano ni Barog karon nga legal pa siya nga Senate President. O ang mga ang na schedule ipadayon ka na siya mga katrupa. Bullseye! So, depende na ni unya kay alas 10 man ang sugod sa
1: hearing. So mahibaw-an ni unya unsa gyoy dagan ani.
0: Naabay mo sunod sa mando ni Gatchalian.
1: Okay, nanarabay mga pulis sa gawas sa Senado.
0: Naka-deploy ng mga pulis sa tropa nga Junji.
1: Oo, niya naapod ang mga sinuhulan ng mga panilista.
0: Ha?
1: Mga sinuhulan.
0: Actually katropang Junji ang akong panglantaw ani kagahapon kay analisar na ko ani. I-anticipate ko naman eh. Ang akong panguna-una nini nga kining Blue Ribbon Committee o niya flood control ang isgutan. Daku gyud kaayo ning sensitibo gyud ning isgutanan katropang Junji. No?
1: Pastilana niyo.
0: So, kung sensitibo ana katropang Junji, nag-isip na ko ana nga ang hinanok nga katulogon sa usa ka tawo nga giakusahan or dunay or guilty man galing niini nga naa nay himuon nga imbestigasyon di na gyud katulog.
1: Ay oy,
0: no? Kung pananglitan involved sa plan control. Di na katulog. So may tabo ana nga dropang Junji. Muhimo sila karon og mga pamaagi nga dili madayon ang plan control hearing. Og wala gyud ko mabakak na hitabo gyud mga dropa nga doon na aksyon, pugna na, kinahanglan walay hearing, at doon na sa Lunes. Nga na, ito pa sa Lunes.
1: Mao.
0: Karoon man good, naka-schedule na. Ganong Lunes-Lunes pa man kang parihara man dahil mo. Kung tinood na mga katrupa, ganong Lunes-Lunes pa man kang parihara man bimugtumong. Ipa na yun. Ang problema lamang ani katrupang Junji, kay kay naabay but pasabot nga nung i kung ibutang na to legal ha legal nga mag schedule og gining blood control gusto ba nga ma-filtered kailaliban ka ang imbitaran karon kadrupang yun dyan nga kisa may gimitaran
1: Romualdez ang 18 Marines naapat to si Bryce no
0: Bryce
1: oh nato daghan to
0: daghan
1: katog yung mga nagko-opposition sa DPWS kanian to ang ipang-invite karon onya na-receive na rabag yun to nila
0: ibutang na to kini sila ni Bryce dili na namutunga ombudsman dili na namutunga
1: di na matunga na
0: pero ang sure ko diha nga mutunga kay dugay ra gyud sila gusto mutunga mga katrupa kining 18 Marines.
1: Oh, kana.
0: Giabasuhan naman to mga katrupa nga kanang inyong testimonya.
1: Oo.
0: Pagdala ka mo sa inyong unsa ni kining
1: dokumento.
0: Dokumento nga naka notaryo.
1: Naka notaryo kay mo man to illegal yun nga basihan.
0: Oh, notaryuhan ha.
1: Ang sa ilang gipanulti.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: So, sure ko ana mutunga.
1: Mm-hmm.
0: Unya, ang ako nakita niini usa ni sa mga gikahadlukan nga dili dapat ni siya mutunga. No? Usa ni sa mga gikadlukan mga katrupa. Now, kay mutunga man gyud na. Mao nang dakog posibilidad mga katrupa nga dunay kagubot diha sa Senado.
1: Agoy.
0: magubot kay.
1: Oh, mahitabo gyud ni karon kay nagbahin-bahin naman gud.
0: Makonflict man katrupang Jonje. Sapol mo mando, mumando si
1: Gatsalian. Si Gwyn. Oh, si Gwyn. Oh.
0: Win.
1: Ah, si Win. Oh, si Win Gatsalian. Oh, kanang work from home.
0: Work from home.
1: Oh.
0: Anya, si Caetano.
1: Mumando po nga. Mumando nga. Iplasta ninyo ang bangko. Eh, kung ano na. Walang libog ang mga trabahante. So, sabituuhan na to.
0: Muin nga ba si Win Gatsalian nga. Ganong inyo man ang tumanon si Caetano nga.
1: Dili ba na mo'y Senate President? Oh, Elisa naman.
0: Ako man.
1: Oh.
0: Namoy nga po si Caetano nga. Mutuman muna ako kay ako ang legal nga
1: Senate President.
0: Di na nailalis.
1: Sana.
0: So, normal gubot.
1: Masamok yun.
0: Oh. So, karon. Ang maabot ang
1: 18 Marines.
0: 18 Marines.
1: Oh, so ba nanay nakababag sa ubos.
0: Pwedeng maggubot.
1: Oh.
0: Oh, babagan. Oh. Unya karon mga katrupa kay ibutang po na to. Naagoy, nahadlock yun nga imbestigahan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man to sila mga katrupa nga, maghimog-samok nga. O kamo, pag-rally mo rito. O di ay tag 500, o pila na. Pwede ba na mag-rally katrupang yun, Jay?
1: Mao.
0: Kaya para lamang yun, iligaw ang kuan ba? Ibutan na to. Kaitano, resign. O. Pwede kayo diha mag-organize din na mga katrupa.
1: Mao.
0: Pamayran din mo ng mga kundi, ha? Di ba? Kaya para lamang yun nga, magubot ning ano ni Caetano, kahimtang. So, mga katrupa, ang mga panghitabo karon sa kining Senado, mao nay atong atang-atangan.
1: Abanganan gyud ni mga katrupa karon kay pastilan.
0: Nanay, mga naka-deploy dito nga mga
1: kwan. Nanay, mga pulis na ubos.
0: Nanay, mga pulis dito karon.
1: Oo, nanay, mga nagsinamok-samok dito as ubos po para nila singgit-singgit po.
0: Oo, nanay, nagsinggit-singgit.
1: Oo, naka dito ah.
0: Ano yan, nagtuo ba mo nga?
1: Pastil.
0: Kato pong gusto mo barong sa flood control, di po ito mag-rally?
1: Ay, mag-rally to eh.
0: Mag-rally to eh.
1: Po ito mo na mahimo, ginirong yagaw ang dagan, ano yung investigasyon.
0: Mag-yagaw. Ano yan, katrupang Junji, kung mag-yagaw di asigawas, maingan na yung Malacan niya. Di-acknowledge mas sa Malacan niya, katrupang Junji.
1: Si
0: Win Gatsalian
1: na ang Senate President.
0: Once nga i-acknowledge, but masabot.
1: Suportado. Suportado.
0: Di, padalag-trupa.
1: Padalag-trupa. Eh, siyempre.
0: Kinahanglan ino nga.
1: Mm.
0: Kamu diha. Muadto mo dito sa Senate para
1: ako man gyud inyong labaw.
0: I-secure na to ang Senate.
1: Mm-hmm.
0: Kung mahimo, pugin ninyo kay para hapsay ug walay kagubot.
1: Oo.
0: Mutuman man ang mga military.
1: Ay, so okay siyempre.
0: Ang rason, murason man agad rabang Junji. Pugnan kay para dili maggubot.
1: Maggubot.
0: Ibutan na to. Mag-insister sila ni Caetano nga, dapat mag-hearing.
1: Mm-hmm.
0: Onya, kay naamay magyagaw-yagaw di as palibot.
1: Mga na itong pungan.
0: Onya, ingnon to mga law enforcers o mga military dito, naamang galing military, pungin ninyo aron dili mag-gubot.
1: Mm-hmm.
0: Unvalid na siya.
1: Oo.
0: Kay para di mag-gubot, valid na.
1: Valid.
0: Na mo ingon po si Caetano, katurupang Junji Kunuhay. Dili, ipadayo na to.
1: Oo.
0: Kaya ang rason, kay para di man mag-gubot, dili, pasudlon. mga panglantaw na ito na.
1: Ato rani.
0: Ato rani ha.
1: Pero mao ra gyud gihapon ang ending.
0: Mao na nga
1: gihapon to.
0: Oh, pugngan gihapon.
1: Oh. Ina na ang ending. Mao na nga pastilan na lang gyud.
0: Ah, mao na nga atong saksihan mga gadropa kung sa itinuod. No? Kay grabe na gyud.
1: Grabe gyud karon panahon na oi, pastilan.
0: Ah.
1: Murag makaingon ta ba nga unsa naman?
0: Mukaon na ni sila mga gadropa og kining violations kay para lamang gyud nga dili mablihan ang flood control kining sani iskandalo
1: iskandalo oo
0: oh. Mukhaon og violation bahalag nagka-violate importante na mapugngan bahalag bubaga atong naong importante nga mapugngan kay kung ako lang papilion ko sa duruha mga tropa dirita
1: sa kana yung mga line up nga tinuoray gyud nga gusto gyud unta na mahibaw ano babuksan ang ato ang flood control.
0: Simple ramang istorya ka turpang Junji.
1: Oo.
0: Dunay issue nga mag-imbestiga sa flood control. Mm-hmm. Okay? Unsa may ilang problema ni ana? Nganong yagaon man na siya mga katropa? Ang tumong ba sa flood control? Dautan dai katropang Junji? Dautan ba?
1: Dili oy.
0: Dili oy.
1: Dili dautan.
0: Unya? O sa ikalainan o ipadayon na karon kay naka-schedule na nananay imbitahan. Naana, panay na.
1: Mm-mm.
0: Ato sa Lunes? O sa may basabot na
1: para basta ano na, para makahimo na po silang script dito?
0: Oo. Oh.
1: Matawagan na po dito, masuong ba to dito mga balay at mga resource person? O niya, magulat na po?
0: Ay nako.
1: Kuya, huwag yun.
0: Pagkadako lang yung tinunto.
1: Mm-mm. Murag kita gyoy, gibinuangan aning trabaho agyod, karong panahon na.
0: Daghay mga...
1: Huwag isama ang ka... Ay, nako gyod.
0: Mo-break na ta. Mo-break na ta, kaya alas 8.42 na sa itong orasan mga katrupa. So, balik kita mga katrupa, humang Japon, Spiderman, Sabian. Stabay.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
18: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: O di ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabat ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, alas 8:48. Atong oras atong Gris mayo nga kabubuton sa mga katrupa sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer mga katrupa alang sa atong mga mag-uuma nga magpalambo sa mga pananom. Gamitin ka na sa fertilizer, Crop Gold Fertilizer. Bullseye! Atong sabi ka na itong mga katrupa sa Agusan Lending Corporation, atong mga kaigsunan na gustong mangutang, gustong magnegosyo, apan walay puhunan mga katrupa, pangitaan lamang ang Agusan Lending Corporation, ang ilang buhatan, San Francisco mga katrupa, na anang atubangan, yan ang San Francisco Gymnasium, para makaabil yun ka mo. Then, dahas may bayugan, Productress, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City, naapod niya. Bullseye! Usap atod ka na ito, mga katrupa, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang tiunay o garantisadong food supplement, mga katrupa, aron mas protektado ang atong panglawas. Protektahi ang atong kalawasan, mga katrupa, matok sa mga balatian. No? Paliguna ang atong lawas para ang mga balatian lagpot, mga katrupa. Tumaron kini. Santon Plus Gold Herbal Capsule, napamatud-an na, daghan sa itong mga kaisunan, hangtod karon nagagamit niini. Naakini sa mga butika, Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, o Genericam Nationwide. Naapunis sa mga parmasya mga katrupa, o di apodiri sa itong sebiyaan. Bullseye! Bullseye! Okay. Ay kalimot mo ha, unyang alas 10 mga katrupa, kaya nagmonitor man ta.
1: Oo, oh, ato ningi monitor karon kay...
0: Toto
1: para
0: mo
1: sairan gyud nato ni.
0: Unsa na idagan sa Senado?
1: Idagan ani mga katropa kay nagkadaghan man ang pulis sa gawa sa Senado mangod.
0: Yes, oo.
1: Oo.
0: Niya isig decision ba mga katropa ang mibarog karon nga Senate President through Win Gatchalian.
1: Oo.
0: Oga ang napili gyud nga speaker o Senate President nga si Cayetano mga katropa na silay mga tangsa-tangsa karon nga gibarugan nga authority.
1: Mm-hmm.
0: Kung nag-isip si Gatchalian nga doon na siya authority, isip bagong Senate President, normal si Cayetano nga nahimong Senate President.
1: Oh, gahuna-huna po na.
0: Naghuna-huna siya.
1: Mm-hmm. Sa mga mayong...
0: Sa iyang kining gusto nga may tabo nga buksan ang blood control.
1: So,
0: ang mando ni Gatchalian mo ito,
1: mga i-work
0: from home.
1: Work from home ang mga trabahante.
0: Mm. Nga si... Cayetano
1: dayon tuloy mo tuloy
0: atong tangan kung unsay may tabo
1: ni kay pati ang mga resource person ani libog gyud pud diron umuto nga basta nagdili kay libog ba ni kisay tuohan
0: correct
1: mm.
0: Pero mo sila likely kadto pang Junji og naglibog tong uban
1: mm.
0: Naglibog tong uban kinsa man sila ni Romualdez
1: oh
0: ombudsman ang dakong posibilidad na di gyud tumutunga
1: si Romualdez dili naman gyud tumutunga gyud kay
0: kay irason man to nga dunay kalibog
1: naglibog man gud me
0: pero ang dili mapugngan diha ang 18
1: marines sa Senegal
0: okay gusto na gyud nila mo
1: mapagawas gyud to mapagawas man gyud to
0: unya mutunga na sila normal kung gihimo ang pagpugong o adunay mga action kay para lang gyud di madayon normal. Adto na po na pagsulod nila kadropang Junjay.
1: Dito na po na babagan.
0: Babagan.
1: Mm.
0: O kaha, pugsanon nga dili mag-able sa Senado.
1: Oo, kana.
0: Yan ang mahimo.
1: Mo na'y mahitabo karon. Mo na'y abangan mga katropa. Mo na'y abangan mga katropa.
0: Okay.
1: Mm.
0: Kung ano man siya mga katropa, ang isigutan lang there is more about legality na.
1: Okay.
0: Kaya nga nung mga katropa, ang pagpili ni Senador Win Gatchalian nga bagong Senate President, tungod sa kining panghitabo sa una mga katrupa, nga adunay desisyon sa korte sa 1935 Constitution, kining Abilino case versus Cuenca.
1: Kana, oo.
0: Katrupang Junji, before matapos ang atong orasan, ato po ning istoryahan kung saan man din ang Abilino.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mauman ni highlight ka ron.
1: Okay. Mauman ni gibarugan aning kining kwan.
0: Okay.
1: Kining sila ni Win Gatchalian ka ron.
0: Kay Kurom lagi.
1: Kay Kurom lagi. Nabuo sila.
0: Mm-hmm. Okay, daghay nang utana. How come nga Kurom kay 24 man ka senador?
1: Okay, ang naandan ra ba gyud mag-abot anan 24 niya magbutuhay.
0: Okay, naandan. Pagpurma sa Kurom aron ka makapadayon sa business of the day kanang inyong sesyon.
1: Kinahanglan nga
0: sa 24 dapat muabot mo sa attendance nga
1: 13.
0: Mudan sa katunga. Mudan sa katunga. Now, 24 unsay tunga ana 12.
1: 12.
0: Na kay mudan man sa katunga at least plus 1.
1: Plus 1
0: 13. Mao gyud na normal mga katrupa. Pero giingon nila nga it's a quorum o pwede sila mo himo sa ilang gihimo.
2: Mm-hmm.
0: Kaya doon ay istorya sa una mga katrupa. Unsa maning Abilino versus Cuenca. No? Mga katrupa, ang istorya mga gudana, niyadong unang panahon, grabe no, niyadong unang panahon.
2: Oo, grabe to. Grabe.
0: Kanto sila mga katrupa, mga panahon at panahon po to sa Amerikano. Mabuto na yung mga katrupa, kining atong balaod, duhana, katong ilang gisayit mga katrupa, panahon ka to sa 1935 Constitution. Mm-hmm. Kining gibarugan na to karun mga katrupa, panahon sa 1987 Constitution. Mm-hmm. Kining 1987 Constitution, panahon ni sa katong Incha Revolution. Giusab man hanggang kay gubot lagi.
2: Samok man kayo.
0: 1935 mga katrupa, kaning gisayit nila, matong karaan nga Constitution mga katrupa. Pero, legality nga isgutanan, Supreme Court pagyapon ang
2: mag-decide
0: na. Pero ingani ang netabo di sa unang panahon, kaya aron masayod po ta. Ako curious ko, unsa man ang Abilino versus Cuenca case? Niadtong Pebrero 1949 mga katrupa, kining si Jose Abilino, kinsani si Jose Abilino, katrupang Junji, mauni ang nahimong Senate President.
2: Oo.
0: 1949 ha? Senate President sa Nasod Pilipinas. Apan nagsugod ang kagubot, nagkaguliyang sila mga katrupa, human nga adunay mga senador mga katrupa nga misupak kaniya, wala muuyon kaniya tungod sa mga aligasyon nga si nga adunay korupsyon.
2: Oo.
0: Og paggamit sa impluensya sa gobyerno alang sa personal nga interest. Oh, mao nang wala makaangay.
2: Wala makaangay mo to. Against sa iyang senador.
0: Against kay tungod sa isyu sa korupsyon. Sus kining korupsyon dugay na ni.
2: Ay.
0: Dili magkuan ang korupsyon na daan, no? Totoo naman kami yung kaglimpyo.
2: Wala limpyo.
0: Daan na ang korupsyon, pero ang problema karon katrupang Junji. Mga katrupa kanang korupsyon manggod. Daan na.
2: Naana na kani ato pa.
0: Pero ang nakalain karon mga katrupa, nga naman, korupsyon siya nga halos gihurot naging kwarta sa itong kabanang bayan.
2: Kanabang tilok, gid ba?
0: Tilok?
2: Oh, pati panudlanan palagis o bang ahinsya?
0: Maulagi.
2: Kawat pa.
0: Korupsyon na.
2: Kawat, magitawag ana.
0: Ang nakaapan karon mga katrupa, Ginoo ko tabang, grabe, gud.
2: Grabe karong panahon.
0: Baga, no, yung mga animas, ni. So, mo ito, nitabo mga katrupa. Pag abot niya itong Pebrero 12, Pebrero 21, 1949, nagtapok ang mga senador.
2: Oo.
0: Aron isgutan ka ng isyu katrupang Junji ka ng korupsyon, no? Sa pagsugod sa sesyon, nakita ni Abilino mga katrupa kining Senate President nga daghan sa mga senador ang wala muuyon kaniya.
2: Mm-hmm.
0: Oh. Tungod ni ini, siya og ang pipila niya ka mga kaalyado. So kaalyado katrupang Junji.
2: Kaalyado din eh.
0: Nag-walk out sila katrupang Junji. May kawas sila katrupang Junji.
2: Pastilan.
0: Oh, sa sesyon. Human sa ilang paggawas, may padayon gihapon ang nahibilin nga mga senador. So nangabilin pang uban nga mga senador. Og mga katrupa unsay nahitabo? Kadtong nabilin, ilang gipili si Mariano Cuenca.
2: Cuenca. Mo na ni karon nahitabo. Oo.
0: Abilino versus Cuenca.
2: Mm-hmm.
0: Ilang gipili si Cuenca isip bag-o nga Senate President. Mm-hmm. Puli ni Abilino.
2: Abilino.
0: Okay? Nanglakaw man to sila.
2: Oh, ni work out. Oo.
0: Wala mudawat sa Abilino mga katrupa sa maong hitabo. Miingon siya nga illegal kuno ang pagpuli kaniya.
2: Mm-hmm.
0: Tungod kay wala kuno igo nga quorum og dili kuno valid ang sesyon.
2: Mm-hmm.
0: Tungod niini ang iya kiningi paabot sa Korte Suprema mga katrupa niadtong panahon sa 1935 Constitution.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Pag-abot niadtong Marso mga katrupa 1949, mi pagawas og desisyon ang Korte Suprema. Sa kinatibuk-an, wala na gibawi sa korte mga katrupa ang pagpili kang Cuenca nga mao'y bagong
2: Senate President.
0: Giingon sa korte nga ang pagpili kuno sa liderato sa Senado kasagaran usa kini ka internal nga agreement. O internal nga rules sa Senado.
2: Mm-hmm.
0: Og dili dayon kinahanglan nga apilan sa edikatura. So ingon ang korte nga dili na kuno sa ilang inlabot kay kasagari kuno ana internal rules.
2: Mm-hmm.
0: So, mao ni mga katrupa ang gibasihan sa kining karon nga nagpili kang Wen Gatchalian. No? Pero mga katrupa, doon ay mga kining mga hilisgutanan niya na nga gisait ang mga legal minds mga katrupa nga matod pa ang maong sitwasyon panahon to sa 1935 Constitution.

0: Kini nga
1: sitwasyon.
0: Sitwasyon karon. Oh. Sa Senado.
1: Remember, mga katrupa, 1935 Constitution versus 1987.
0: Oh.
1: Panghitabo kato kang Abilino mga katrupa nga diin karon gustong ipilit nga kadto sila sa 1949.
0: Mm-mm. May, pero, may ilang gibasihan.
1: Oh, hinumdumi, naa na tayo bagong nga Constitution.
0: Kana.
1: 1987. Mauni nga ang Korte Suprema kung maabot manggaling ni magklaro na po ni karon katrupang
0: Jorge. Oo, doy.
1: No? Nga pwede pa ba itong matabok kanhi o karon?
0: Mm.
1: Oh. Actually, kita dili man ta mga attorney mga katrupan na ni idrapunta unsa ni nga kwan. Ato lang gisubay ang istorya unsa dili.
0: Mm-hmm. Oo.
1: No? So, morning atong giatangan katrupa din karon sa Senado.
0: Kung sa idagan ani.
1: Oo. Oh.
0: Sa idagan ani karon.
1: Mibarog man si Gatsalian. Mm-hmm. Mga katrupa nga work from home. Pero ang pangunta na, ano mag-work from home ang ka?
0: Mao gani. Nga, wa man tay pandim, wa may pandemya.
1: Oh?
0: Wa may ingon nga treat diha nga bumbahan ang Senado.
1: Mm.
0: Nga aron ma-safety ang ato mga trabahante. Wa man.
1: Pero abi nimo, usang nga irason ana katrupang Junji nga work from home.
0: Mm.
1: Kay mo ingon nga dunay kagubot.
0: Dunay kagubot.
1: Ngano day sa umabot nga Lunes, wa day kagubot.
0: Oh,
1: mao na pintahan. Ang tinuod gyud ana, para dili makahisgot sa blood control. Daghay atik-atik.
0: Atik-atik.
1: Wala na tayo oras, mga katrupa. Ha? Wala na tayo oras. Nabay mga nag-message pa niya. Kaya itong pasakyon. Tanawa ko na katrupang John Jamsing na apa.
0: Mga nag-message doon, mga katrupa.
1: Kajotra. Ah, mga katrupa, by the way, uni ay kalimot niya alas 10, no? Magpadayon tagtutok nini sa atong kining panghitabo. Ah, di ay nag-message yun ay. Di adere si katrupang Mar Ratoin, matignan maayong buntag, katrupa.
0: Mm.
1: Naningkamot yun ang mga buaya nga mapugan ang pag-imbestiga.
0: Mao yun na.
1: Mario, si katrupang Mario, di adere. Good morning, mga katrupa.
0: Tinood so, yun
1: John, na. Mm-hmm. Grabe ang panghitabo karon sa Senado. Nakompleto na yun sila. 12 ka kay naana si Judas. Ning tapon parang makumpleto hadlock mangguna siya nga maparihan ni Jingo Estrada asawa okay. Thank you so much Kadropang Mario Kadropang Elinor Canite si Escudero kung wala siya ay kasabwat gahapon dapat pagkurom nila pagpinili ay og espi sa Senado.
0: Oo.
1: Dapat siya nag walk out kung wala siya ay ginapigan apon ipananaw ni Kadropang
0: Elinor malagay yahapon na o.
1: Kanang ilang gibuhat mas misamot hinuon si Sara o kataas sa rating
0: mo gani
1: okay abi ninyo matingala mo nga numutaan si Sara bisag tuod og dunay mga
0: issue
1: kunuhay sa Facebook kana man gud mga diha nanaghan na sa Facebook troll ba gud
0: troll man gud mo nang naay mga kun sa issue
1: nindot kunuhay
0: taraw
1: mga katrupa wala yung oras 2 minutos nang lapas sa alas 9. Salamat sa inyo nga pagpaminaw mga katrupa musunod na sa mga programang sentro ni katrupang Lumilokay mga katrupa sangalan na lang sa kinitibong puri sa XFM Philippines Network sa XFM Agusan 91.3 95.7 sa kontrol ni katrupang Keanu G. Sibial sangalan na sa News and Public Affairs sa so, panguna sa itong News Director katrupang CJ Salvanloy News Desk katrupang Lumilokay atong mga anchors, reporters, sila si Katrupang Ria Alenton, Katrupang Ali Bishimti. Ako si Katrupang Ria Celeste Surabasquez.
0: Ako sab si Katrupang Junje Libreas.
1: Muntang ganong tanan.
0: Dalaikon ang Diyos.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M. X-F-M.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-0929. 978-5388. O ganapon sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation.

0: Corporation, creating solution with you since 1994.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
5: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
6: XFM. Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:10. Oras mga katropa, hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para kusgan ang atong lawas matagadlaw, magatumar sa Premium D3 Softgel Capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

0: katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9 ang sentro.
1: Sentro.
0: Adlang Huwebes karon mga katropa, pizza 4. Ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si katropang Kiano JC Bial. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sarabasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay.
1: Sentro.
0: Inyo makauban ining orasa, kutubta alas sa Jess. Alang sa padayon nga paghatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, mga hisgutanan, o uban pa nga mga isyo sa palibot nga atong pagkatagaag pagtagad nining adlawa. Duha ka sidihan sa gihapon nag-broadcast atong programa ang XFM Bayugan pinagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan atong mga nanay ug tatay nga nagapaandar og radyo nining orasa, nagapaminaw sa XFM broadcast. Maayong pagsikay-sikay nining kautuhon, dili lang sa panimulay kundili bisan sa kaumahan o kahadya sa mga negosyo, business establishment, ato mga biyahidor, van or bus nga nagapaandar og FM radio amping sa pagbiyahe mga katropa.
1: Sentro.
0: Kahimtang sa tong panahon dere sa lungsod, maurag hapon init, ha? Naglagiting gihapon kainit mga katropa. Murag 40s na ni nga street, ha? Ato mga miagi semana nakasinatita mga pag-uwan-uwan. So far, init ang atong nasanitian karon. Then mga katropa, ang atong pagpanag-uban dito, ato pong i-recognize ang atong mga viewers, mga listeners atong digital media platform. Nata YouTube mga katropa. Then napod tayo Facebook. Naka-live ang atong pagpanag-uban diya sa Facebook sa atong main nga page, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Pwede ka mo makapaabot sa inyong mga komento, inyong mga panimbaya, or kaha unsay inyohang mga opinion sa mga kasikas, mga panghitabo sa atong palibot, kaya ito ka ng pagtagad mga katropa. Paka-share na lang po ang atong live nga program. I-share sa inyong mga Facebook account para po ng inyong mga Facebook friends makaambit o sa mga katropa sa atong mga isgutanan karong adlawa.
1: Sentro.
0: Atong gilauman nga ato makauban karon ang taga municipal health office kay adlong Huwebes ron atong hulat-hulaton nga kung moabot sila og moabot sila no kay medyo busy karon ang atong local government unit dinhi sa lungsod sa San Francisco kay nag-celebrar sa Magdiwata Festival. Pero kung naa sila unya taod-taod or karon kaha, ato gihapon silang i-accommodate mga katropa para makapaabot po sila og mga balita ilabi na sa pag-atiman sa atong panglawas.
1: Sentro.
0: Kay importante kaayo mga katropa nga mga hisgutanan sa Municipal Health Office mahatod usab diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Apan kay wala pa man sila, ang ato sang hisgutan karon mga katropa kining nahisgutan na kagaya na sa bullseye, ganit tuloy-tuloy ang ato ang pag-coverage ini, dili lang din sa programang Sentro Takutob. Kay unya, human sa itong programa, alas 10 mga katropa, musunod usab ang nakaschedule nga live coverage sa kining committee hearing, pinaagi sa Senate Blue Ribbon Committee, kung madayon, no? Karong alas 10. Kaya medyo ang Senado karon tensyonado. Kung high blood mo, murag pag-andam-andam lang mo diag lusartan kay basic atakihon simbako.
2: Ayaw!
0: So, maka high blood mga katropa kay siyempre duwa na to gilauman nga dunay mga panghitabo nga nahitabo kagahapon nga medyo makaingon ta ba nga dunay power struggle ang Senado karong mga panahuna mga katropa. Nahibaw na mo kagaina kay nahisgutan kagi mga katropa kini sa bullseye. Gani medyo dunay crisis gyud, no? Crisis, power crisis. Sa kanang gahumba, leadership diya sa Senado. Nagka-crisis tungod kay ang sesyon kagahapon, nag-ila pa man nga Senate President si Alan Peter Cayetano kay wala man sila kaabot og 13 ang minority nga nagpakaron ignon nga majority na karon. Pero nagkabangi, nagkalahi-lahi ang mga opinion sa mga dapat usara ni ang ilang spokesman. Lahi ang pahayag ni Erwin Tulfo, giilagi hapon nga Senate President si Alan Peter Cayetano. Ang pahayag usab ni Senator Ping Lacson, ingon mga katrupa nga bakante na ang posisyon sa Senate President. So mao ni mga katrupa nga giunsa nila ni pagtrabaho nga nahimong bakante. Sentro. Nawa man guys sila'y 13 ka numero mga katrupa. Nahimo pa ning lalis karon ilabi na sa mga legal minds kay kining atong mga abogado lahi-lahi man puno sila og opinion. Pero majority sa mga abogado mga katrupa ni ingon gyud nga unconstitutional ang nahitabo di rapita sa Senado karon kay kining ilang pag-take over pa manig tawag man ni Senator Lorin Legarda nga unconstitutional. Wala na subay sa balaod, wala na subay sa batakang balaod mga katrupa sa 1987 Constitution ang pag-take over sa bagong nagpakaroon ingnon nga majority karon. Kaya nga no, base sa konstitusyon, matawag lamang nga majority o gani makahimo lang og sesyon ang Senado kung mulapas mga katrupa sa 12 ang ihap. Meaning mulapas gyud. Matawag nga quorum. Pero unsa may nahitabo kagahapon, 12 raman sila kabuok. So unsa ang pagkatawag ato nga quorum? Na kinahanglan magyud nga 13 bisan diha sa konstitusyon mga katropa. Inoon, napod sila gipang basihan pero nga kuno, na preso na kuno si Jingo Estrada, si Bato de la Rosa, nagtago-tago, gumikan sa waran sa ICC, nasa ilay rason mga katropa nga 22 na. Pero ang explanation pod ni Lorin Legarda, kay si Lorin Legarda, upat ka termino naman eh. Murag 24 years na ni sa Senado ni si Lorin Legarda. Kay sa una, bata pa ko, high school, Lorin Legarda magyuna sa senador naman eh. Unya, ingon yun siya nga, gawas lang kung namatay, gawas lang kung na-remove na yun, na-disqualify na yun siya nga mugunit o public office, kay makonsidera nga nabakantihan ang si numero diha sa Senado. Nagpabilin gihapon nga 24 mga katropa ang miyembro sa Senado. Gumikan kay si Senator Jingo Estrada bisag na priso siya buhi man gihapon. Ha? Unya wa pa magay siya na hukman. Ongoing pa man ang iyang kaso mga katropa, wa pa man verdict, wa pa may desisyon ang korte ani kung guilty ba or not guilty. Si Bato de la Rosa, buhi gihapon. So, walay bakante mga katropa sa Senado. Nagpabiling 24. Muna nga kung imong huna-hunaon or bisan kinsang nga mga ordinaryong nga mga netizen, muingon gayod nga apag-take over sa bagong majority karon, illegal gayod mga katropa. Oh, karong orasa, murag nagpahigayon o press conference. Ang acting Senate President, acting rani siya kay Senate President pro tempore. Si Senator Sirwin Gatchalian, unsay iyang mga pahayag karon kay karon pong mga orasa padung pod sa Senado kini si Alan Peter Cayetano. Kauban ang iyang mga sakop mga senador kay magpahigayon og flood control hearing. Ato ning abangan mga katropa kung makasulod ba sila sa Senado? Makagamit ba sila sa mga pasilidad sa Senado para makakandak og hearing kalabot ining flood control anomaly? Mao ni ang atong bantay-bantayan og ang atong sibihan padayon nga nagamonitor ni ini. Kaya ang krisis nga nahitabo karon sa Senado,
1: sentro.
0: Dili ni basta-basta, na? Dili ni tiaw-tiaw. For the first time gyud nato ni nga nadunggan nga ingon ani ang nahitabo sa Senado nga nagkabuwag-buwag gyud sila, halos katunga makatrupa ang nabahin, na divide gyud sila katunga. Oh, kay lahi man ang interes sa usa ka grupo. Kay kining usa ka grupo pro administration, ang isa pod gusto mag-independent ang Senado, ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, mabalik taon niya mga katrupa, human sa pipila ka mga commercial. Balance.

0: FM。
1: ピッタン、ロデ。
2: おい、メトラ。
1: Libog ko ba?
2: Oh, nganong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o panget?
2: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambato rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana, jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi, kay aduna kinigdota tayo ng collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Ipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Film.

0: 41 minutos mga tropa na kalapas suman ang alas 9 oras sa tordyanato sa maintingwa sa Vision X Plus soft gel capsule. Adlaw-adlaw tang tutok sa cellphone, computer o television. Atong yung atimano ng atong mata. Atong tumaron matag-adlaw ang Vision X Plus capsule nga dunay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Mga nutrients nga makatabang sa proteksyon sa mata, mas klaro nga pananaw o mubatok sa kakapoy. Suporta sa kahimsog sa mata, ilabi na sa kanunay, nag-atubang sa screen. Vision X Plus Capsule para sa klaro nga pananaw. Ang atong Vision X Plus mga katropa, mapalit na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Nausab ka na mapalit mga katropa din sa Sibihan sa XFM San Francisco ni aming nahimutang sa Barangay Pisaan. Padayon ta mga katropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang sentro. Sentro. At doon yung atangan o ang mahitabo karon wa bay kagubot kay karong bag-ulang nahidangat na sa Senado si DILG Secretary Junvic Remulla kay girequest ni sa acting Senate President Sherwin Gatchalian nga magpatabang para i-secure ang Senado. Kay murag ang mahitabo ani karon naagan i-report kay gaina nga dili pasudlon daw tong imbitado sa flood control hearing. Ila na yung gitik over mga katropa ang Senado karon kung imong masabdan. Ang pangutana ini kung ang ilang pag-take over legal ba, na? Kay dose ra man sila ka senador mga katropa ang niingon nga karon majority na. Wa man gyud nila na kuha ang 13 ka membership, no, sa majority. Muna mga katropa kung ilang i-take over. Sama ra mga katropa nga wala nila sunda ang konstitusyon. Namatay 1987 konstitusyon. Kibali magbuhat-buhat na kibali sila og number of senator nga 22 na lang. Na 24 man gyud na sila. Ha? Mura man og ilahabang ihimuong quorum gyud ang 12 kay kuno 22 naman lang kuno sa senador may magnangamatay na ng duha na functioning ba maghihapon sa bisag na prison ni si Jinggo Estrada. Buhi pa man gihapon. Sentro. Ayaw ing na nga sa panahon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Basig moingon sila nga 22 raman ka senador. Wa na ta nagkinahanglan og 16 kabuto para ma-impeach ang vice presidente. Basig moingon sila ba nga kinahanglan ng 14 kabuto kay 22 naman lang ta ka senador. Unya kay sa konstitusyon mga katropa. 16 magyud ka senador ang gikinahanglan nga mubutar og guilty para ma-impeach ang usa ka impeachable official. Ato lang ni naisgutan ba kay karon manggod. Ila nang gipaningkamutan nga mausab ang ilahang mga rules. Dili lang na rules sa Senado kundili nakalatid yun na mga katropa sa konstitusyon. Dili yun na ikon nga sila rin naghimo-himo ang rules. Naagyo na sa 1987 Constitution nga ang usa ka majority diha sa Senado kinahanglan og labaw sa 12 nga ihap. How come nga kagahapon gideklara nga sila ang legitimate nga 12 raman sila kabuok. Gani murag kato si Chis Escudero manggud siya niingon nga nagpamimbro na siya sa minority. Kay nagpagawas man siya statement kagahapon sa hapon ang iyang ingon mga katropa nga nitambong siya wa siya gidapigan either the minority or sa majority. So naalang siya dito. Nahimo silang 12 mga katropa. Pero daghay nag-ingon nga nahadlok si Chis Escudero nga pasakahag kaso. Sentro. Ha? Nahadlok siya pasakahag kaso po na nga nitunga siya kagahapon. Pero katong wa nahadlok sama ni Jinggo Estrada. Kay ang iyang gusto mga katropa nga ang iyang pagbarog sa iyang prinsipyo, iyang yung barugan. Bisan si Marcolita sa iyang pag-imbestiga, sa iyang pag-question sa korupsyon nga naitabo karon sa administration. Wa siya mahadlok mga katropa nga kasuhan, mao nay senador nga dunay baruganan. Ang kini si Chess Escudero, wa man baruganan di ay. Sentro. Nahadlok man nga makasuhan siguro. Kaya na, biya ni nakapinding iyang kaso de sa DOJ. Kaoban ni Joel Villanueva. Basin ang sunod ani. Sentro. Ugwa pa ni na ni Balhin kagapon, basin nasangat na sa Sandigan Bayan. Muna giingon ni Vice President Sara Duterte nga ang nahitabo karon kung musulti ka o batok sa administrasyon, musaway ka, gamiton tanan ang makinarya. Sama aning pagpaprison. Kaya mga katropa, atong ipabati ang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
1: Tutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it.
0: Sumoto mga katropa, no? Ang pahayag ni Vice President Sara Duterte Sentro nga makapabalaka ang nahitabo karon, no, sa atong gobyerno. Ilabi na ang atong Republic of the Philippines o saka democratic country. Nga unta, pag musaway ka, mahimo kang kritiko sa gobyerno, dili kay prisuhon ka. Pangitaan kag bikil, kay para mapriso ka. Gamiton ang makinarya, samaan ang Department of Justice, makinarya man na sa Executive Department. Gamiton ang korte. Ha? Demokrasya man. Dapat, mato yang ingon, dapat ang tutukan unta sa itong gobyerno ang pagsulbad sa mga problema kamahal nato sa atong palitunon. Di ba? Maurag hapon na itong sweldo, pero atong palitunon, nagmahal. Mao nay dapat tutukan, dili kay ang tutukan, ang pagpapriso sa mga oposisyon. Anyway, balik taon niya, human sa pipila ka mga commercial. Balance.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa ito produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

ang XFM Network. News and current affairs sa buong Pilipinas. Buong buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

Doon na tayo 48 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9. Uras sa tod nato sa maingtingwa sa Premium D3. Ha? Para kusgan ang atong lawas matag-adlaw, magtumartag Premium D3 nga doon ay vitamin D3, virgin coconut oil o moringa. Makatabang kini alang sa ligon nga bukog, makasuporta kini sa resistensya o dugang kusog sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Premium D3 mga katropa, mapalit ka na sa inyong mga suking butika. Sentro. Padayon ta sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro. So karon na monitor na to mga katropa ang update dito sa Senado. Murag nakaplastar na ang 18 ka mga Marines sa Senado mga katropa diin ipigayon ang flood control hearing karong adlaw. Murag madayon gyud ang flood control hearing karon. Gani naka-schedule ta nga mag-live sa Facebook o sa radyo. Alang sa update ditong dapita sa Senado, at least nga ang istorya kagaina nga dili pasudlon. Pasudlon gyud. Kay ngano, kung ako lay mo assista, ako lay mo istorya. Illegal gyud tong nahitabo nga take over kagahapon. Kay 12 ra gusto sila. Sa konstitusyon mga katropa, mosunod gyud ta sa konstitusyon. Naman ta sa demokrasya nga nasod. No? Pero kinigihimo sa Malacañang o House of Representatives nga ilang giila ang legitimacy nga acting president sa Senate si Sherwin Gatchalian. Aw, dili yun na nasunod sa konstitusyon. Ewa man nila nakuha mga katropa ang majority. Wa man nila nakuha ang 13 kanumero sa Senado. Munang kita, dili yun ta mo dapig sa konstitusyon. Di kita mo dapig anang mga ilang buhat-buhat nga mga istorya nga mauni legal sila bisag dosira. Sentro. Kaysa konstitusyon batakang balaod na to 1987 13 mangyod ang gikinahanglan para makurom sila. So at least karon pasalamat ta no nga ang Senate Sergeant at Arms gipasulod no ang mga senador nga under sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Gani murag mag-exit ta karon og sayo-sayo para mapangandaman mga katropa ang coverage na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal mga katropa. Akong partner sa Technical Division pero ayaw mo hawa ha kay musunod na ang atong kauban sila ni katropang Ray Soravasquez alang sa special coverage sa flood control anomaly mga katropa sa Senado. Partner na to sa Technical Division si katropang Keanu J. Sibial sa ngalan sa mong station manager katropang Ray Celeste Soravasquez sa among news director o admin officer Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. May buntag ka na itong tanan namping kanunay o dalaygon ang Dios.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
0: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tada ang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
5: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Minaw ka sa XFM.
9: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
2: Exciting!
10: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane, at pisikal na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan.

0: Ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ang ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi natakot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: X. FM.

ang XFM Network. News and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects?

0: Okay, mga katrupa, oras dura kita'y alas 10:05. Right sa kabuntaan ko, mga katrupa. And of course, as we promise, mga katrupa, nga mag-cover kita. No, para mapaabot na to ninyo, mga katrupa, kung unsa na'y naitabo dito sa Senado sa pagkakaroon. Kaya ang pinakadako ninyo, mga katrupa, nga ibalandra karon mao kining pagpasibaw anining mga gimbitahan ang mga personahe kay para buksan gud unsay tinuod nining flood control scandal, mga katrupa. By the way, katrupang Rey Celeste Suro Vasquez, mag-uban ta, mga katrupa, aron sa pagtutok nini kay alas 10 ni nga buntag nakasulod na, mga katrupa, sa Senate House ang mga mupahigayon o hearing, mga katrupa, okay, sa flood control. Kining atong tuloman nun, mga katrupa, nga diin kita nag-uban atong kinis maayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated, nga diin nagdala kinis mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usanin ni, mga katrupa, of course, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, mauni ang atong kasaligan og nagtabang gayud sa matag usa aron mas mapalambo pa ang atong kalawasan og protektahan. Mapalit kini sa mga butika, mga katrupa, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP og generika nationwide. Okay, ato sa sigurong ipadungog kaya, no, aron madunggan sa sauban kung unsa na'y announcement, unsa na'y kining gisulti. Actually, mga katrupa, sa Senado karon nakasunod na si Senate President Alan Cayetano, mga katrupa, uban ang iyang mga kaubanan ng mga senators, kundi ang chairwoman, mga katrupa, sa Blue Ribbon Committee nga si Senador Pia Cayetano. Ang uban nga mga amot og naalaban dito si kininga Senador Marculita, pero sila man ni, mga katrupa, ang member sa Blue Ribbon Committee. Unya, usa niya na, mga katrupa, nakasulod na gyud ang kining gitawag nga 18 Marines. Atong paminawon, mga katrupa, para madungog po ninyo.
1: Ha? Tuloy,
0: okay, diyan na.
1: Ilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong sama naming 11, nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad hindi sila kumulo. Nung kami po ang nakaisa para manguna uli sa Senado, sumunguna na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin taga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na isundal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimutan inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para kung nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Umiiwas nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Umiiwas nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid. Una po ngayon kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng secretary ng DPWH ay nabigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Anim na ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na. O mag-iisang taon na. 26 pages na repeller report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026 o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganun maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng blood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa blood control ito. Ito ang multong ginawa nila, natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ang mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gusto idagdag muna?
2: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang iba staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
1: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat.
2: Taas natin ating kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their oath.
1: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Ron Dain, lawyer for SALDCO, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makapagkatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
2: We ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind that even our own employees, ha, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pag papasok sa amin source person ay kasama po yan sa paparusahan.
1: Mr. President,
3: thank you. Good day.
2: Sir, meron dito sa likod. Dito na lang po, para mas safe. Sasamahan na lang po kayo. Dito na po kayo. Samahan na lang po.

0: Attorney Baligot, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa komite ito?
1: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing their lawyer. So, pwede pong
0: yun nga po yung sila. Gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para inyo? Salamat po. Yes, ma'am.
2: Mr. Chair, may sumbong lang po. Maraming nag-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nireklamo ay hindi lumalabas sa website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
0: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa.
3: Mr. Chair, I receive information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the Secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or the Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the...
4: Pati Wi-Fi.
3: What about... website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that. You know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayo maipit, pero hindi man siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari ito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Madam, Senator Amy and Mr. Chair.
0: Salamat po, Sir President. Kaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Sa aming ulitin, maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilio versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng magbabayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas. Limbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, apat po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga maliado rito. So, Attorney Baligod, kinumpirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama bang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan niyo ng kopya ang opisina ng ombudsman?
1: Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of Ombudsman para isumite ito.
0: Pwede po ba niyong say dito sa pulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng ombudsman?
1: Nakalagay po dito na February 26 po, 2026.
0: Sa mga 21 buwan po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng ombudsman?
1: About 98 days today, Your Honor.
0: 98 days is how many months?
1: 3 months.
0: Meron na po kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsamsamang salaysay ng inyong mga kliyente.
1: Sumunod po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpa ang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting tatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila ito si Ocho at nag-conduct po sinang isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon, at nimpo sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, dalawa ang ginamit ng the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka si Atty. Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng ombudsman laban doon sa nabanggit kong tatlo, at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa FBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
0: Di bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung dalawa sa 18 soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa na kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Salco at iba pa?
1: Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hill Navdad.
3: Mr. Chairman.
0: Yes, Mr. President.
3: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng pulis, ng NBI o nung sino man, eh papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
1: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ko sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ang ilan sa mga NBI investigators.
3: I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Sir Chair.
0: Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ang pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo na yung pinagsamang salaysay na yun sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay.
1: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Eh, palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganun, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon.
0: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
4: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognize me, right?
0: Yes.
4: I am not AI. I'm alive. And I'm present.
0: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Umari ko po kayo kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
4: Ako po ay nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So, hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, President Migsubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly give my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Dito po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
0: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman.

0: For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he files the office of the Ombudsman.
1: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel at cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.

0: Okay, kajot lang mga trupa kay nawala ang signal. Oras ato, doon na kita'y alas 10:38. Ikuan lang kyan kung makabalik tag-live. Actually mga katrupa, nagkainit. Nagkainit ang paghatag sa testimonya karon sunod sa Senado mga katrupa. Nawamang internet na rin. Magduda lang po tayo ni Kapilani. Padayon na magpaminaw diyan mga katrupa kay ato ning subaybayan. Kini atong tuloman nun, gipaluhan kita mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. Para yun paabot na to kung unsa yun yung kahimtang sa flood control nga iskandalo mga katrupa. Nga diin billions of pesos. Balik ta mga katrupa kay nanang signal.
1: Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Kinay makiusap ulit ako sa staff kung ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng sasyon at lahat ng outlets. May pabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila, gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock, gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. Chair, may I recognize for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
3: Yes, that is supposed to be the one we'll ask you to do because you need to identify them, the circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nagawa itong pinagsama-samang salaysay nito. Please proceed.
2: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto sanang sabihin kanina, but it will take me a few 2 minutes lamang po. Dalawang reason kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa magnanakaw, no?
3: Hindi, ang unang reason pinatawag namin kayo rito.
2: Opo.
3: Para tumistigo kayo personal at marig ng buong sambayan ng Pilipino, ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may kocontribute ninyo sa ikalulus ng problema natin.
2: Apo.
3: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
2: Okay. Ang pangalawang rason na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyanya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatagab din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalam talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kamayarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit to ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanuin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look to their allegations. Parang imbitasyon lamang at gusto naming

0: sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na na-witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili ng babae at ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
1: Attorney, sorry no? Ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kino. Basta
0: masasabi ko po na wala dito.
1: Okay.
0: No? And in due time po ay...
1: Okay, in due time, basta may personal knowledge ha. Basta hindi okay. Marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
0: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin ay sabi ko nga in due time dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
1: sorry nagpapasad... to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media, bababain ko na lang muna.
2: Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagdadams, nahack po yung
1: Yung Facebook.
2: Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagdadrums, yun na lang ang lumalabas. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John D. Crimulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PFP, napakarami po nila.
1: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntaan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama.
2: Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang Senate.
1: Yun so lang. For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption.
3: Ako, hindi ko na ipinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yon. O ulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa at gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang la interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagnig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa Ombudsman at sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo. Hindi ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng Ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kaya-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat naggasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problema ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang masama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy sa salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo is please mo kung papano saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, papano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at papano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite.
0: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na pagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa, at doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan na. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni ding Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong pumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
1: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask, Tony, active yan?
0: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sobusta.
1: Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman. At kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As nasabi parat ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sinong dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
0: So nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni Colonel Dominguez, nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
3: Hindi bali na yun, hindi lang na-discourage. Ang totoo niya, nagawa sila ng pinagsamang salaysay. Ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwala kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi niyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabig ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende ng kalang impormasyon?
4: Alright, kanyot lang mga katrupa, kay ang signal nilurang na po, no?
3: Sa panig ng ating mass media, napaka noon nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo. Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon, malilin lang. Kapwa na tayo ngayon, maililigaw. Dahil ang media, napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sa panig ng ating mass media. Itong mga punto ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
5: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. Merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit. Dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin.
3: Di bali na yun, Attorney. Ang importante rito, yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan, dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado.
6: Sir Chairman, Opo. Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media, sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan.
3: Sapagkat natatakpan ng malay-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
5: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. Merong isang...
6: At the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. Thank you,
3: Mr. May mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
7: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
3: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico?
7: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor.
3: Pwedeng ba, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan?
7: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
3: Sige, pagpatuloy mo na.
7: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
3: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng malay-malitang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay.
8: Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig, gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
7: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
8: Pesos?
7: Then, pesos po, Your Honor.
8: Yung medium?
7: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
8: Paano nyo naman nagawang estimate? Paano nyo estimate sa Tagal? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?

0: Yan.
1: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
0: Mula po nung umupo na apro si dating Congressman Salico, Your Honor.
1: Anong taon yung natin siyang chairman ng apro?
0: Mula po nung 2022, Your Honor.
1: Hanggang 2025?
0: Yes po, Your Honor.
1: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
0: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
1: Bawat delivery?
0: Yes po, Your Honor.
1: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
0: Opo, Your Honor.
1: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
0: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
1: Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic. Eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong mag, ano, para lang makonfirm
2: Chairman,
1: natin?
2: Before that, sabi mo, nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo?
0: Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
2: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
0: Saka kay, ano po, yung dinapo sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX8886, at saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
1: Para kanino naman yung dinala ninyo?
0: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir.
1: Narinig mo lang. Eh, baka naman eh, kung baka naman hindi itong totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
0: Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
1: Kasama niyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo?
0: Dik, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi ang nagdala po doon sa Ilocos.
3: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
4: Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa Pawai po, Your Honor.
3: Yung dalawa kayo pumuntang Ilocos? Yes, may mga retrato pa ng aeroplano?
4: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Pawai po nag-receive po.
3: Alam niyo yung address o yung bahay kahit barangay lamang?
4: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si...
5: Okay, mga katrupang alas...
4: Kong Saldi, alam niya po yung kung... Ano po yung exact address nun?
3: Anong itsura?
4: Naka-Uteryu, ma'am. Nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
3: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
4: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am.
3: Basta tabing tubig.
4: Yes po.
3: May bayin.
4: Yes po.
3: Tapos sa... Saan kayo?
4: Doon, ma'am, sa ano? Sa Uteryu na bahay, ma'am. Kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga... Yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka ni...
3: So nakapasok pala kayo?
4: Yes po.
3: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
4: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President.

0: din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
1: Andun pa rin kayo?
0: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
1: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
0: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
1: Pero that was the same visit nung nag-arid kayo ng maleta.
0: Yes, po, yes, Your Honor.
1: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
2: yung,
1: the chairman.
2: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si...
3: Naputol ang signal mga katulpa, pero anyway, atong gipanagkamutan nga mabalik. Okay, balik na po.
2: Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
4: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
2: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam nyo po...
4: Sino po ang nagtago?
2: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
4: Yeah, gusto ko sila nang magkwento. Sila po, sino ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
5: Your Honor.
4: Pangalan po, pangalan.
5: Ako pala si Binis Voluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orlie Gutesa ngayon, maraming nagliligaw sa amin.
4: Ano po?
5: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
4: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
5: Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
4: General Nick Torre?
5: Yes po, Your Honor.
4: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang... Ino-offer, kumisan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
5: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-firma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orlie Gutesa po.
4: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan yung mga pinagsasabi.
5: Opo, Your Honor.
4: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
5: Opo, Your Honor.
4: Pumayag ba kayo?
5: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung 4 na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung... Naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
4: Sa mga katwid, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan yun. Na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa.
5: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
4: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
5: Yes, Your Honor.
4: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron?
5: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
4: Pakiulit nga po, magkano po?
5: 50,000, Your Honor.
4: Yen.
5: Pesos. Yun.
4: Pesos.
5: Opo.
4: Sino nagbigay?
5: Si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
4: O ano naman ang bakit nila kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
5: Yes, Your Honor.
4: Para manahimik.
5: Opo,
4: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa.
5: Opo, Your Honor. At saka mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
4: Sa anong dahilan?
5: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
4: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
5: iPhone 16.
4: So papalitan nila ng mas maganda?
5: Yes, Your Honor.
4: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
5: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasim sa cellphone po namin.
4: Ano pa lang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
5: Your Honor,
4: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
5: Meron po kaming nakasave sa iCloud po namin.
4: Nautakan mo rin siya, di ba?
5: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagi po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po.
4: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
6: Your Honor.
4: Pangalan po?
6: Rose Bertopan. Ilagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin.
4: Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
6: iPhone 16e, 128GB.
4: Magkano yan sa ngayon?
6: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
4: Ano?
6: 30 plus.
4: Hindi sila marunong.
6: 30,000.
4: Hindi sila marunong manligaw.
7: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
6: Yes, Your Honor.
7: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh.
6: Pag IMEI.
7: Oo. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma... It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko.
6: Sige po. Thank you. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi karami po akong naka-save doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
4: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsambuo ni Senator Amy Marcos?
0: Your Honor, yung maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbigahan na po dito.
4: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na parabang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga. At parang bumapa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede niyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salisay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
5: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman of Appropriation. Simula September hanggang natapos yung termino niya po. Slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
4: Ano po ang address?
5: 42 McKinley Road.
4: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
5: 2024 po, hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
4: Sa mga tweet, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
5: Yes, Your Honor.
4: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
5: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
4: Oh, pagdating niyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman yes. Siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
5: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
4: Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
5: Yes, Your Honor.
4: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin.
5: Hindi ko ang pamilyar ko sa hindi ko po pamilyar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po.
1: Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwedeng ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay.
0: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
1: Pero may nakita akong mga picture kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
4: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung...
5: Sir Chairman, can we administer the oath?
4: Oo.
5: Yeah. Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
8: Yes, sir.
5: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
4: Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
8: Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record. No?
4: Okay.
8: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no, isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gango. Natanggap ko ito sa office ko, care of sa akin. Pero hindi ko kilala ito mga to. Hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsubulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente ito. Pero apparently my name is still on the record. So I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
4: Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
8: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan na Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko po sila kilala.
4: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung ano eh, sila yung pinagkakatiwalaan ni
3: Okay, naputol mga katrupa tungod sa signal, no? Namahala ang signal. Ato lang hulot-hulato si Makadyot mga katrupa. Nagpadayon gapon ang hearing, no, sa Blue Ribbon Committee.
9: Former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
10: Yes, sir. The extent
9: so, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa ng isang apod. Sa ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostille, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
10: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung rinequest ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
9: So sa ngayon po suggestion. Ay wala pa?
10: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
9: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules.
10: I will relay it.
9: Salamat po, Attorney.
10: Thank you.
9: So, yeah. Attorney Baligod.
10: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
9: Sige
7: Mr.
9: po.
7: Chairman, may I...
9: Baka may tatanong pa.
10: Yes, sir.
7: Sundan ko lang yung request, no?
10: Yes, sir.
7: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakapag-cross-examine or nakakapag-clarificatory
10: yes,
7: question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, diba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and... in search of the truth.
10: I will, sir.
7: Thank you, Mr. Chairman.
9: Request granted. Salamat sa inyo,
10: Attorney. Thank you, Senators. Thank you, Your Honors.
9: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng international Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong salita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
11: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertuacan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizaldico.
9: Sino po?
11: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita po ang paparating si Boss ng mga foreigner, which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
9: Paano po ninyo nalaman na sila yung mga investigator na galing sa ICC?
11: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuan sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
9: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
11: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
9: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
11: All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng mga ng security po sa kanila.
9: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
11: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si...
9: Sino po yung sila?
11: Yung ICC po, yung mga foreigner.
9: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
11: Yes, Your Honor, kasi nung pagatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
12: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya, that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
9: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman, hindi lamang si dating Senator Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
11: Pagkatapos po noon, naka-meeting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elizaldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
4: dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senator Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
11: Nung una po, wala po kami idea na...
4: Pagkaraan, may idea ka na.
11: Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
4: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa.
0: Your Honor, ako po si Belnard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
4: bibili kayo ng US dollar?
0: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
4: After, 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, anong po bangko sa Makati?
0: Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi... marami po, isang beses lang po kami nag-deliver.
4: So, hindi nyo alam kung banko o money changer?
0: Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir...
4: alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa banko at sa money changer na lang dumaan?
0: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
4: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante... Bakit hindi sa banko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
0: Para hindi po matrace, sir, na gano'ng malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van.
4: Then kanino niyo binigay?
0: After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila kong... Senator Trillanes po, doon na po siyong ano po.
4: Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
0: Yes, sir, Honor.
4: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iyong pangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
11: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
4: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw, base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
11: Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila.
4: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
11: Yes, Your Honor.
4: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
11: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Sanit Relanes, then yung pumunta po sila sa townhouse, then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
9: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw na pagdideliveri, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
12: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator I mean, nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati eh, na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. Na? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So, sir, kayo yung nasa naglagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa blue ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance?
11: Yes, Your Honor.
12: Sige, sir.
11: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-antay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off.
5: Tapos sa makya sa pinagdaanan, Your Honor. Tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung iso niya po niya, si Police Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakabol. Nauna na po sa taas po.
7: Anong diniliver nyo? Pera?
5: Pera po.
7: Alam mo magkano?
5: Large po, malaki.
7: Large, ang large usually, ang laman ay?
5: 40 to 70 po.
7: So ilan ang diniliver?
5: 40 to 70 po yung...
7: So isang maleta lang?
5: Lima po, lima.
7: Limang maleta na tigpo 40?
5: Yes, Your Honor. Yeah.
7: So more or less, kailan to?
5: Isyagin, Your Honor.
7: More or less, kailan? Kailan? When?
5: Year 2024 po, bago mag...
7: Campaign period?
5: Yes po.
7: Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
5: Dito po si...
7: Okay. So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
13: Ano ako po, magandang maga po yun. Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
7: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
13: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako dun kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
7: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
13: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
7: Small. Ano ulit naman ng small?
13: Nasa 20 to 25.
7: Okay, and then medium?
13: Yung medium po.
7: Medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba?
13: Maliit po. Yung small po.
7: Okay, tapos yung medium?
13: Nasa 40 to 50.
7: Okay, so ang deliver mo is from 60 to 70. Okay.
13: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
7: Anim na gaano kalaki?
13: Halo-halo po.
7: Halo-halo na.
13: Opo,
7: so,
13: Your Honor. Your Honor.
7: Even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150. No, at least. Saan ang first at saan yung second delivery?
13: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
7: Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun?
13: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
7: So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
13: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos iatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si yung nagre-receive yung bala.
7: So hanggang saan ka nakapasok?
13: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
7: Pero yung basement?
13: Bababa.
7: Kasama kotse or bababa?
13: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
7: Yung malita? Sinulog. So yung kotse, sa parking lang kayo?
13: Sa labas lang po ng bahay.
7: Tapos nadala yung malita hanggang sa basement?
13: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung,
7: okay. Ano so kayo? Kung halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay, tapos
13: masasabi
7: niyo dito yung basement.
13: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
7: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima,
12: Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups, and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to come. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
11: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
12: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessary sa pera, sa meeting.
11: Yung buhay rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
12: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong?
11: Si Leila De Lima po. Lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuhan niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
4: Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit niyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
11: Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung
4: napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon.
11: Nung congresswoman, nung panahon na yon, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
4: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, townhouse. Franz Castro, House of Representatives, townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Leila De Lima, townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, townhouse. Janet Garin, House of Representatives, townhouse. Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na ito para patibayan ninyo na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House. Itong lahat po na binanggit ninyo, na mga ngayon ay naglilingkod
10: House of Representatives, na Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. JJ Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mati na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
2: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuha na nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila, pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, no-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
4: Hindi, yun lang mang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
2: Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw, pabato na lang sir sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman,
4: so lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
2: opo,
4: receive these kickbacks.
2: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
4: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback.
2: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, eh nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin, Chairman, sa inyo.
12: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda, or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because the progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulisyan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
4: Salamat, Sir SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
14: Julie Kadjaw, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir.
4: Pangalan
14: Julie Kadjaw, no? Sir. Julie Kadjaw.
4: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyan
14: si
4: na yung...
14: Si Father Flabby Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir.
4: Anong lugar po yon?
14: Sa Mindanao, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
4: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
14: Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos, doon, sa 33...
4: Maleta din ba? Dinala mo?
14: Isang sobre, sir, tapos... Tapos doon, sir, sa 33 Clemente.
3: Ay, sir. Baka naman yun sulat na lang.
14: Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir.
4: Sobre lang?
14: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
4: Kanino?
14: Kay Padre Flabby, binuwat ko papunta sa sasakyan niya.
4: So may isang sobre tsaka isang maleta?
14: Ay, sir.
4: Yun ang nare-recall mo?
14: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
4: Nung iabot mo...
14: Sina kaya sa sasakyan niya, sir?
4: Nakasuko siya ng pampare.
14: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusot ng mga pare.
4: Paano mo nalaman na siya nga yung...
14: Nakikita, Ijiki, na nalaman ko si Father Flabby.
4: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
14: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir, eh.
4: Terry Redon, yung congressman ngayon.
14: Yes, sir.
4: Ilang maleta naman ang binigay mo?
14: Isang maliit din, sir.
4: Saan mo binigay?
14: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
4: Siya ang pumunta doon?
14: Ay, sir. Kilala ko, sir.
12: Importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines $5 million to provide, $5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual means one person. Kasi hindi individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo,

0: nag-proceed kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong yon. Kasi kung yung information mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong information, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no. So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo, pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President, 5 million each.
0: Nakita ko 5 million each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each, pero meron din finorward si Senator Amy na
1: inquirer. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim
0: ng Chair. Sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribe each of the 18 ex-marine 5 million. So each, so bawat isa.
1: So, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
2: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
1: Yun nga po,
2: sa ngayon po,
1: naman.
2: Your Honor, halos ngayong pamilya na nga namin ngayon eh yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
1: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
3: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na maka

0: ambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya. No?
1: Baka naman na Attorney Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong niyo, baka naman isinilid niyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap niyong itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
0: Alam mo po yung Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang nagaling kay Matibag, naawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
1: Halina po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap po kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayoko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maliitang ito ay puro wala. Pera po ng bayan pa ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala rin eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya. Panotaryo mo ngayon. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitao na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma? Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Ni namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang, ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon, ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
2: Yes, Your Honor. Good morning. I am Kursani Dado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto na trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling likap.
3: So ang nangyayari kay Taporlig ito, Ugotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orlig Ugotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldigo at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, parking, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papako, PR ng Itsuwarden, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nag-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din.
1: Pero kung kaya mong puntahan.
3: Kailangan ko puntahan, sir. Alam gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
1: Sige.
3: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, ha? Huwag mo iwanan ng sasakyan. Pirang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Codesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pang ang nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun, binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo, lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila, ang punot dulo lang, huwag matuloy ang pagtukoy natin ang katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po, sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
3: Ayaw, sir, pinagdag ba ako, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na inawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito, siguro, sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito bang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
4: Your Honor.
5: Your Honor.
4: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orligotesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
1: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
4: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yun.
1: 52 maleta?
4: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
1: Ang, sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman.
4: Sa hanggang pit po lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
1: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
4: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
1: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo na dyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwala ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po?
6: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin, pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concern, i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-equan yun, sir, sa CCTV dun sa...
1: Anong dineliver ninyo?
6: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
1: hindi
6: namin.
1: Hindi po nasama yan dito sa inyo.
6: Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
1: Ilang maleta ang dineliver ninyo?
6: 5 hanggang 6.
1: Kanino po na i-deliver?
6: Sa bahay po ni Speaker Romualdez po.
1: Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
7: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito, si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa dun, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po dun. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya dun sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Julian at saka si Mark Tiksay. nung ano po yun, mga April. Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
1: Ngayong araw na ito?
7: Yes.
1: Kasi ang nangyari ito ni Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
7: May pera po ako, naipagumot ko na po yun.
1: Alam po namin yun.
5: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag press con mamaya. Malaman talaga namin and I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tatanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know I don't know yung kasing natanggal yung inyong livelihood. Pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa, ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko si Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyo patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati natin Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkakos yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa shabu. sa aming distrito eh, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang kita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga police na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay hindi, basta't nagdaging patayin mo yan. Extrajudicial killing yun. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. But halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila, wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. On kanina inumpisahan niyo na eh, na doon kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano niyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligod, usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
0: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
5: So hindi pala to parang may sumundo, may talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo.
8: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din, si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po napin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
1: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may pahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa namin tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
5: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? No. Kanina inumpisahan na yan, di ba?
8: Oh. Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
5: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba?
9: Meron po, sir. Bali,
5: go ahead ako, po.
9: Go ahead ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano magdalo yun? Headquarters po ng magdalo yun, sir.
5: Anong dala mo ulit na?
9: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10M yung laman ng process. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no?
5: And then pangalawa?
9: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malida.
5: Oh, 6 na po?
9: 6 piraso.
5: 6 na po. Po. Okay, 6 na.
9: 6 piraso okay. Na malida po.
1: Maliit, medium, or?
9: Halo-halo po, halo-halo po, sir.
5: So dalawang beses?
9: Dalawang beses.
5: Tapos, sir, Sir Tube, so, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
8: Yes, no? Sure.
5: Na diniliver din kay?
8: Binigay po namin kay dating speaker po yung
5: okay. Dollar. But ang sabi niya, or ang sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
8: Noon lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
5: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
1: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay ito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin, kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga kapatid, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So, malinaw po na wala talagang objectiveness. Kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
5: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from the this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Okay. Nag-withdraw tayo 2018. Nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanting lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
1: Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gastos, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa. Halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. So bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia dahil nagpunta yata roon ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo na ba sa dating pangulo. Sino ang nagkanulo ngayon sa ating pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan, sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang dito. Dito sa ating bansa. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. At yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarind Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Gwadis kasama ng kanyang gwardya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Gwadis. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
10: Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
1: Pinatutunayan nyo na naganap yung pag-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5?
10: Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan.
1: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street sa Forbes Park yata yan.
10: Forbes Park po.
1: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun makonfirma natin tama ba yung ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Gwadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street?
10: Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po doon is Nelson Gu ang binabanggit ng gwardya.
1: Ano po?
10: Nelson Gu.
1: Yung Nelson Gu, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong may pahawa, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver dyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street.
8: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
1: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
8: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
1: Papapasukin na kagad kayo ng
8: yes,
1: gwardiya?
8: Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob, sa gate po.
1: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
4: Ako po, Your Honor, kinukonfirma ko.
1: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez.
4: Yes po, Your Honor.
1: Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Naray Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Naray Street.
11: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung delivery sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
1: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Club Pilipino, na kung saan ay official po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yatang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano.
0: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion. At ang binasehan...
1: At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa buluwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
0: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay ang assumption niya ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
1: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
0: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56,
1: etc. Ito ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko, minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag samasamahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman data sinigurong ganun na ganun.
0: Okay po, kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
1: Kunin mo yung range niya.
0: O, sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
1: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, meron hanggang 60.
0: So
1: 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
0: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo sa tigko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4B. Opo. So sa isang no, so sandali ha. 60 times
1: mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado.
0: 60 times ano? Ganito na lang po na 60 na maleta sa 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then 33 months po lahat 'yan from September 2022 hanggang sa huminto sila. So 240
1: Tony Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan.
0: So kung...
1: working lunch po ito, working lunch.
0: Wala ako ah. 20 na maleta times 3... sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
1: Saan po yung Aguado na yon at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
0: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Eh ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh paano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damage irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senate at si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Eh, ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ikinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Eh, isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 200

0: na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
1: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
0: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan, na ang gawain ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
1: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi, kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
0: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat, na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal, ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
1: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
0: We'll take note of that, Tony Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga videong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob. Para sa ganun, pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating committee.
1: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
2: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaapangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa bago. Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
3: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po, kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
2: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
3: Yes,
2: sa
3: po.
2: Tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
3: Same po, pagdating namin. 2022 po.
2: Akala ko dumating kayo nung gabi.
3: Hapon na po, ma'am.
2: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
3: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
2: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
3: Yes po yun.
2: Kanino po?
3: Diyan po sa bahay po. Ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
2: Okay. May

0: Taliban picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to?
1: Ako din po yun, Your Honor.
0: Saan yan?
1: Hindi po yan sa Ilocos.
0: Wala nga.
1: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
0: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
1: Oh, wala po.
0: Okay, bakit kayo nandun?
1: Invitation po ni kay Kong Saldinom po, ni Presidente po.
0: Okay. Dati may mga picture din sa loob ng aeroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
2: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin nyo, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
3: Pwede po ako ang sumagot para sa aming
2: hindi,
3: lahat.
2: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
3: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung pasehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinite nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. So, kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami tumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si

0: Okay, ito na mga katrupar kay
1: Como naman ay dating sundalo.
0: Ang balik mga katrupa kay nanay signal.
1: Naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contessa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibalik na rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na domestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
2: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagdi-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor.
3: Yes, Your Honor, pagkakapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagan ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at pangapo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, Nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
2: Hello, hello sir. I'm
1: Rin. Bakit po nakasama ito ang private jet na yan dito sa inyong salaysay?
2: Hello sir, I'm Rin Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hangar. Diyan po.
1: Galing, galing po saan yung maleta?
2: Galing po sir sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico.
1: Diyan sa Pasig?
2: Opo po. Opo, Your Honor.
1: 48 na maleta?
2: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa. Hirap
1: okay, kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano
2: sir, ganito po sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera.
1: Yung 48?
2: 48 po na malita.
1: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar? Hangar.
3: Your Honor, Mr. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
1: So doon nyo dinala yung maleta?
2: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
1: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
2: Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
1: I see. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli?
2: Dyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh, sa Madsi. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
1: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico?
2: Dyan lang kami nagdala, sir. Dyan sa,
1: galing yes, sa bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar?
2: Yes, sir.
1: Okay.
4: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question. When's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
5: On public, Your Honor, was on February 24.
4: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
5: Wala po.
4: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI. ICI. Sorry, ICI. ICI.
5: Wala po.
4: My fault. ICI.
5: Wala.
4: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI?
5: Wala po.
4: Okay. Kasi like si yung member nila, si Dave Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa... Ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
5: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya. Pero
4: so wala kayong information kung nasaan?
5: Kung nasaan siya.
4: So Sergeant
5: Gutesa, hindi ko po masabi in public.
4: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we have to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. Maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din. Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titingnan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about bunso kong kapatid, no? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bunuan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon. Wala yung Alan Cayetano still. Malaya, Business Insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape. Etc. No? So, what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online katumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So, yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute. Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Diba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then, of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So, Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta, pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Imee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? Yeah. So we'll sabi, at the request of Senator Imee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
6: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Maki-flash na rin, baka sakali matiskapitado nila kita. Yes?
5: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldi ko, nawala dito sa 18.
6: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na may meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
5: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
6: okay,
5: lumabas ito sa chat group nila.
6: Alright.
5: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
6: Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to o naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
7: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito.
6: Okay.
4: Pero na-post sa chat group niya?
7: Yes, Your
4: Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon?
7: Yes, Your Honor.
6: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
7: Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na Philippine, PNP na active.
6: Active na PNP?
7: Yes, sir.
6: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan po?
8: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
6: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan?
8: Yes po, ma'am. Sa Sala po.
6: Sa Sala, oo. Mukhang familiar. Opo. Kailan ito?
8: May video po yan, ma'am.
6: Ah, may video siyang kasama?
8: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
6: Ah, si John Paul.
8: Yung, Estrada po.
6: Yung tao ni Kong Saldi.
8: Eh po. Yes po.
6: Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maleta hinatid ninyo?
8: Pinaka mababang maleta pa po yan, ma'am.
6: Ah, ito pinaka konti.
8: Yes po.
6: Ilan ito?
8: Nasa 20 po.
6: Ah?
8: Nasa 20 po.
6: 20?
8: Yes po.
6: Okay. Kailan? Maalala mo?
8: November 21, 2023 po.
6: 2023?
8: Yes po.
6: So, smallest delivery yan, kung tutuusin.
8: Yes po, ma'am.
6: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. Ito. Yung sumunod. Ayun sa kaliwa. Saan yan?
9: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
6: Basement 3? Nang?
9: Horizon Home, ma'am.
6: Ah, okay.
9: Bali, packet doon sa elevator nun, papunta sa 56, sa condo unit ni Busaldi. Marami po yan, ma'am.
6: Oo, bali, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
9: Mga 56 ka malita yung nakakit namin doon, ma'am.
6: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
10: Yan po yung, ano, ma'am, yung may dilaw.
6: Yung may red.
10: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
9: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
6: Ikaw yun?
9: Yes po.
6: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter, RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam?
9: Yes, Your Honor.
6: Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
9: Yan ma'am sa, ano, sa bahay ni former speaker po.
6: Okay. Pati yung iba ba?
9: Yes po, yes ma'am.
6: Aling bahay?
9: Yan ma'am sa, ano, sa Horizon Homes.
6: Sa?
9: Horizon Homes.
6: Ah, Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
11: Horizon Home, saan, ma'am? Sa unit ni Boss Saldi.
6: Hindi ba, he's former speaker yan, di ba?
11: Yung nasa taas po, ma'am.
6: Ah.
11: Ayan po. Number 42, McKinley.
6: Ah, sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba.
11: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Saldi.
6: Ito yung, may mga, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo.
11: Sorry, ma'am.
9: Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
6: polisher. Naka-stripe, ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako sino naman, yung dalawang kasama mo?
12: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
6: Ikaw yung nasa gitna. Ito yan sa po. Kanan?
12: Yan po si Mark Tiksay po.
6: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
12: Yung sa gitna, ma'am.
6: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang,
12: sa Quezon City area yan po, ma'am.
6: Sorry? Saan lugar to?
12: Quezon City po.
6: Ah, sa QC. Ano yun? Saan lugar?
9: Bali, ano yan, ma'am? Sa media po yan. Pero hindi ko mabanggit si tinakpan ni attorney. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami yung nag... Kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
6: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
9: Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po.
6: Ah, okay. Yung ibang picture...

0: Okay, boy no mga katropa, doon kita ay alas ala 1:38 medyo nagloading no sabah. Nawala ang signal mga katropa. Kining atong nga turo no? Kanyot lang na gi hatod kini kanato sa Yes to Health Incorporated aron gud mapaabot kaninyo mga katropa ang mga kining paghimo sa Blue Ribbon Committee aron mapasibaw ang nahimo nga imbestigasyon mga katropa o pagpahayag sa testimonya niining 18 ka mga ex-soldiers. No? At orang mainog ex-soldiers mga katropa kay matod pa di magudingon nga tanan na sa Marines. No? Ex-soldiers. So anyway, na na ba signal? Balik na ba? Balik na mga katropa at orang gihulat kay nag-loading ang signal.
1: Sakit dyan sa helicopter ni Saldi ko.
2: Yan po yung time na pumunta po sila doon sa vehicle po.
1: Election, election ba yan?
2: Yes po.
3: And for the record, Jaldico has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na nagatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag. I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say. I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say si Cayetano ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
1: Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdala ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo, meron nakalagay rito. Pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
4: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
1: Para kanino?
4: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
1: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
4: Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
1: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
4: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
1: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
4: Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
1: Sino pa?
4: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
1: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera?
5: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 28 Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Chuy Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Chuy Guzman din po.
1: Teka muna, cabinet secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
5: Yes, sir. Kasi PR media niya si Chuy Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty dun, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taberdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Chuy Guzman para sa media po.
1: So, ang binibigyan ninyo ay yung media?
5: Yes, Your Honor.
1: Then, tinatanong ko, cabinet, secretaries, sino pa maliban sa sinabi ni nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
5: Yes, Your Honor. Tama po.
1: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron.
6: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa Thank you.
1: Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
7: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya, no? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
1: Sinabi lang sa iyo yan.
7: Sinabi rin po pati pangalan, no?
1: Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan.
7: Opo.
1: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
7: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nasama ho silang naghatid.
1: Nung
7: babae. At
1: ilang pagkakataon? Dalawa?
7: Dalawang beses po.
1: Mamimili siya mula sa lima, ganon?
7: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
1: Namimili muna siya.
7: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
1: Yung siguro kung sino nalang nakakaalam, kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon, baka mamaya mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
1: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
1: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Nagkat po namin doon sa presidente.
1: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
4: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
1: O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi dalawang beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
4: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
1: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
8: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namumonitor ko rin, Your Honor, kasi nandyan lang kami sa paligid saka sa Viber chat namin na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
1: Ganun din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
8: Yes, Your Honor.
3: Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, apat yung version na lumabas dito. Tapos bumaliktad na nga yung dalawa. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang. Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yun pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung banggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
7: September 2022.
3: And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only... late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA, after SONA. So, August, September, so parang dalawang buwan pa lang, may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24, bago to sumabog lahat ng 2025. No? So, Mr. Chairman, I hope nga, no, that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna, yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ang unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit namin buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes, sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o mari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawa ang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kompleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kompleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya na napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataon kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganun po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nila ang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Eh, sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkaloob po ninyo sa komite, yan po'y magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Pero mabuto sabihin.
3: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
1: Yes, Mr. President, as a matter of fact,
3: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
1: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga

0: I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas. At pagkatapos sasabihin, 11, 12, pwede na mag-elect ng senator. Ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit to ko. Diba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
1: Mr. President, so we suspend the session until... Mr. President...
0: Until further notice.
1: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa committee kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.
2: Okay, mga katrupa. Pila gyud ka oras no atong gisubaybayan. Doon na kita ay alas 2:30 na sa kapunon mga katrupa. Actually mao kato ang paghimo sa kining investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa Senado mga katrupa nga gipangunahan of course sa chairman sa Blue Ribbon nga si Senador Pia Cayetano, then of course okay ang subcommittee nga gipangunahan usab ni Senador Rodanti Marcolita mga katrupa. No, naa sa uban kanila sila si Senador of course Senate President Peter Alan Cayetano, Senador Aimee Marcos, Senador Ruben Palilia mga katrupa. So ato na dunggan ang grabing expose. Oh, na kasi klase mga katrupa na ICC. ICC nga presensya. Kanusa sila misunod riya sa atong nasod. Niya ang mga malita. Niya karong baguhay pa lamang mga katrupa na bulgar nga si Senador Erwin Tulpo matud pa. Doon ay pag order. Tawag na ito ni. Mamili sa mga babae. Aba. So, ito'y last nga na-expose. So, mga katrupa, ang mga tanan-tanan nini, pwede ninyong balikan dira sa itong video sa itong Facebook, mga katrupa, para masubay na ito ang mga isyo nga gibulgar, mga katrupa. Gani, doon ay wala pag-yudhum na, wala pag-ihuman, mga katrupa, kining investigasyon, gumikan kay gustong klaruhon pag-yud, doon na pa'y kinahanglanon mga katrupa ng mga detalye kay ilamang pakita ang mga larawan sama sa mga sakyanan. So gihimo mga katrupa ang pagpangutana ni Senator Aimee Marcos ngadto na sa mga kining ex-soldiers asang dapita kining mga malita kinsay tag-iya aning mga sakyanan then mga plate numbers. Matod pa klaruhon kay para konkrito ang mga CCTV para makumpleto matod pa ang mga ebidensya subay sa inline sa ilang testimonya mga katrupa. Bueno, doon na kita 5 minutos na nagkalabay sa alas 2 og salamat sa inyong pagsunod og pagpaminaw. Dari sa atong live coverage sa nitabong hearing sa Blue Ribbon Committee sa Senado mga katrupa. Katrupang Ray Celeste Sorobasquez. Of course, apika silawak sa kumakubanan. Pinag-iusap ni Katrupang Keanu J.C. Bial, Katrupang Harvey Hiramez. Ang atong news desk, Katrupa karon nag-upan-usap, Katrupang Limulokay. Ang sangalang-usap sa atong news director, Katrupang C.G. Salvanloy. Atong mga reporter sa gawas nga nag-atang-usap, sila si Katrupang Junji Lebres, Katrupang Ray Alinton, Katrupang Ali Vicente. Now, mga Katrupa, then of course, atong technical head, Katrupang Melanie Duran. Ang pursa sa XFM Agusan, mga Katrupa. Nagtutok kayo din para yun mapaabot na mo kaninyo. Og nahimok kining posible gumikan sa pagpaluyo ka nato mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. Diin maoy nagdalas sa mga produktong tiyon ay garantisadong lahutay. Mga katrupa, usanini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga diin ang ikasaligan sa itong mga katawhan hangtod karon dungon gumikan sa kaayon ini o nagprotekta sa itong panglawas. Salamat sa makausapan ng mga katrupa. Mayong hapon, ganong dana. Nagos katrupang Ray Celeste Sorobasquez. Dalay gud ang

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-put. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ora, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate! Ah!
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: Eddie Hold Up It! Exciting! Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y tiang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inuman ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, pation jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
1: Mag-Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus. Herbal soap. Nakuha yung skin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: RJ, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, raman ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naooy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dumulang siging gasiyok nang buwak kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dyan kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod ug tindog kay gamin hud akong tiil. Sa ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Please sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Samsung Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
0: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay

kay kanimo wala pagyud akong kalipay. Ang buknano ug sa bagyud kahay hinungdan, ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tumanigod ako inday labing matuon, kung siya may nakaingos imong pangluod, pananglinday kung imo ko nga balibaran. Iloong po na lang unya ang tanan, pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dumadulaan, may adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway, sutian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood, bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

na'y ko, ikaw inday, happy-happy uton. Magpaduol ako kanunay sa imong dukan. Inga ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday, ayaw intaw kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimo, tinawan ta. Busa, maluoy ka.

magbadu un ako kanuna si mong dughan unya ikaw ako dayon paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan pusa ang lugma mo kung mahimo tilawan ta ang lugma mo kung mahimo tilawan ta ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 哎呀！
1: 我碰马蛋了么？哎呀！碰马蛋了么？
0: 哎呀！
1: Kailan pagkampibo kayo sa ito ang mga katauhan karong mga panahon. Ang uban naglibog, ang uban naglibog, ang uban galibog. Pero halo-halo, it's special naman. Magaluhalo sa ito mga katropa, mga student permit. Pena ka mga onas, mga tanan, ang atong pagyukbo o pagpasalamat sa itong labawang makagagahom. Yan na po kita, nakahimo na po sa pagpahigayon sa halo-halo, it's special sa kahapon. No? Atong pagugulhog goy ng kalibutan sa mga kag inubanan sa atong mga student permit, mga solid nga mga katropa. Bebe! Yan na po, din yung ubos nga higala, apuhan, batabatas, kahanginan at your service, Losey! Oy, okay, kanay palakpak ay. Ano kung ganahan basta na yung mga palakpak ay mura punta ka ng politikis ba? Politikis, politikis. Diba na may kanta na ni Max Yorbans, no? Politikis. Hala, sa mga naadya karon sa ilang mga panimay, harap, lastar-prastal lang mo niya mga katropa. Kung asa mo muna yung mutang, rahay-rahay, doka-doka, tangkay-tangkay. Sa panang inyong gihimo niya, kumbati lang. Katong mga na Minaus Radio, katong naka-view sa Facebook page ni Jose. Hala, kumbati lang mo niya mga katropa. Samtang niya kita sa itong paghugoy-hugoy. Kay kining atong programa mga katropa, gatod kini kaninyo sa Clear Beauty Shop.
0: Ayaw!
1: Oh. Ay si katawa niya. Ha? Kayo si Dinorets mo ni ihang gamit. Pag para samot o kasinaw o kahames. Tanawa lagi ng mga kanang mga ero-eroon lagi ng mga kwa lagi. May nagtanaw. Aha, maglaway-laway.
0: Ayaw!
1: Oh, nagkisamay din maglaway-laway ang porting nindota. Porting hamesa. Nako.
0: Ayaw!
1: Buray na lungkot. Og siyempre, ang ato po nga programa mga katropa para ni sa mga dunay gipang lokdok, dunay gipang pasan, gisipitan, gibitbit, giguyon-guyon, gisipa-sipa ng mga programa. Hay nako. Ayaw mo kabalaka. Kay ang tanang programa karon tuwa dito sa 11 SB.
0: Ayaw!
1: SB. Balibad pa mor. Balibad pa mor. Basag nanay mga hulagway, nanay mga retrato, ay man na. Na po si Koke. Inainong po si Koke nga tanan ng mga pangbat-bat sa mga sistigos. Puros na mga baka. Bakat lagi mo na kuan pa mangani ang mga plaka. Kinsa may mga presenteng na to ng mga student permit niya? Mag-atenda sa taon-taon mga katropa kay magsunata pamanta. Kanabitaw nga giingon

0: Special.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Kung maging akin ka. Oh, sige. Bahala ka. Katong sonata mga katropa gato katong kaninyo sa kape nga dunay vitamina D3 samtang naga merienda mga katropa higop-higop sa internet nga dunay premium D3 coffee mix. Uy, good news na natay mga produkto dere mga katropa nang abot na pwede na po nga mubalik ang mga sigbalik-balik dere. Okay, naana po tayo mga produkto nga pila to ka kuan maleta. Karton dai dili maleta lahi man tong maleta kay sa kuan man to control man to. Premium D3 Coffee Mix nindot kayo ni mga katropa kay nangapi ka na naka vitamin D3 pa ka muna yung paborito ni kinsay paborito ane di lang ko magtel ayaw derisata sa tong attendance maayong hapon lo Jose present ko lo from Buenas Gracias de Talacogones di ay maayong hapon lolo derisata sa text be wala na po tayo lebes lo naman dugay lang nakasod kay ang signalis presenteng nakunaan lo sir saw out po dayon medre sa highway Bantitrex gas station lo salamat God bless all you always po kanay marag si Richard Gomes na basta na na highway Bantitrex gas station ulam na yan. Hapon na kon mag-attendance ko para hapsay ang dagan sa panahon hon right? Ay, akong maninay nga sexy. Maninay na dawat na nimo ang kwan kahapon. Unsa tawag ani? Katong 50 billion dollar. 50 billiones dolyares ana na itong Bisaya man dayta. Chair dance na kuno maton pang langlang. Og ni Richard Gomes na chair dance na po. Kumusta man ang mga taga Highway 23 gas station? Mga kuwara ba na sila mga asinganin mga energetic. Samot na itong kasi ito kauban ni mo Dong Richard Dong itong amte kayo mo kwan ba amte kayo mo Marites. Si Day Calye present lo akong kumare adeng present ko pa rin Jose going Nueva Vizcaya me mayong hapon sa mga tanan labi na ni paring Jose nga guapo. Gusto mo na palakpakan na ito ne be mo kay, kay guapo magkuno si paring Jose be tinood baka ni be guapo ba si paring Jose. Sorry. Maring adeng, sorry mahal, makuno na maring adeng agay na delikado mdaile. Maulan na hapon pare ko, mag-attendance ko today para okay kayo. Katakatawa ron is lang lang. Kasi gising-gising na lang. Basig ka ron, ipakog tamo ka ron sa imong ante. May nga po na nakon, mag-attendance na ko para hapsay ang paminaw. Oh, hapsay. Samot nag maka-G-cuts, no? Maninay. Wa man nagsabas maninay o nadawat ba niya? Chair dance na kuno si Mala. God PM lo, attendance ko. From Bayogans, Katie. Napos si Beverly. Marajaw na hapon lo si watching from Habunga, Agusan Norte. Good peng, pareng Jose, kumbate na kay Kamisab, kumbate ang paminaw. Ana, puro rin ginakumbate. Atong mga kuwana na, kumbate rin ginitanan. Kay kung dita mo kumbate, why kumbate? Gandang hapon po. Maton pa ni Jesse. sa kwan ba ka tropa mapainom-dom sa tagikan sa pikas kwarto, mabalik rin tatao-tao, diharam mo kay dire na pongko.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Trangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, may video nga di ko matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lami, natulog na kayo ko, sa kong ihi, o tira kayo. Garo, wala kong kreatin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ako ito sa history. Aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupmar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga Panama.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe's Lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin hud akong tiil. Sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ug Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dagosan Sor.
6: Pilay edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Sa kahaponon.
3: Good afternoon, lolokong guapo. Shout out sa mga tenan, labi na ang tagadas agan Samprans. Ana minaw kanunay sa imuha amping tanan and God bless. Okay. Mag-amping daw mo tanan na ingon ni Vincent. Na may nag-react dere lang imong ante lang o nag-react lang. Pero dili na ako ni basahon kay mo naman ni akong ingon. Kay ako naman ni ingon naman ko. Ikaw na lang basa lang ba? Lang basahan lang. Anakon, salamat na receive na gabi eh. Salamat ka na receive na lang. Ang 50 bilyones dolyares. Pangpalit og isa ka barko nga. Isa ka barko nga kaning buwan. Kay para nganam na kanang kanabitaw na ay mga ayuda ginagmay. Makakuan man ka na kanang nakang na kay it's mele ba it's mele. Amo na ka nang magmugtok, amo na kasagaran ka na magmugtok, na maghinugtok. Pero ingon na na nga, judge at smelly lang, judge at smelly. Judge at smelly.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sederhana pada-pada kita. Isi pula-pula genep. Kisah pemain bawa attendance ya. Apa terbang atau nggak rusun mga student permit. Basin ugma natay kon ugma kening assignment. Basin report. Menegengong abang-abang. Kay hapit na ang karwesyon. Mo paso na po ng mga student permit na to ene. Deko mo basa anak lo. Talawan po na ni si kuan lang-lang. Deko no siya mo basa. Madlok siguro sayang antok. Ayaw kadlo ka ng imong ante lang. Kuan bitaw ng imong ante lang. Kanang si tawag ka na. Lang wala kay kadate karon lang. Asa na ba to si Dudong Krebs nga? Kaisa raman to ni balik wa naman. Panaana pa siya. No, I'm back. Daoray. Minakog back day. Wa man to amaday sa front. Front manday to mga katropa. Di manday back. Mo paindom-dom serta mga katropa gikan sa Pikas Kwarto.

0: Exciting!
1: Someday, kato ka surata mga katropa, gihatod kato kaninyo sa maayong kabubuton. Sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanit, apel na ko. Kay kanduna may kuan, glutathione, unya na po ay collagen. Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. O diri po sa ato ang sibuyahan, pwede po din yun diri mapalit mga katropa kay na ay bagong abot. No, nga it's stuck mga katropa, pastilan pati nga kahaya kay naanay na abot, good in town. Oh, katong mga kuan, katong mga mo gamitay da na. Ara dere na mo dere. Makakita pag mo stindira. So out Wi-Fi, wala na po kanako hook up dere bayogan, wala mag ha, wala na tingo kang bayogan. basin o wala na po ni. Interket kasam ni kasi may panganan ni na sad dere kasam ni ikaw ni amor may asa ni dere ase amor lolo se wala magtingog bayogan dere kay kung naka live ka karon pwede mag present na lang present ka amor okay kan wala daw so na na dia wala ayaw. Okay, among interket dere murag-barag manigarong mga panahon na kay tungod sa kuan din katong committee hearing sa Blue Ribbon Committee ba mo pasangin lang eh. Ayaw. Pasilapan on attendance close matugnaw nga kahaponon ba tay sa kay asa na mo ni si Amor ba kay hapit na rin ang garwis yun? Oy, ning kahon na yun si Amor itaw. Nakakahon yun.
2: Ayaw!
1: Kumuksa naman ka ni Amor. Nakakahon na yung mga tinda. Hapit na rin ang ating. One more, garwis yun more, ha? Ayaw yun o pawala-wala sa garwis yun de more, ha?
2: Ayaw!
1: Katong-atong mga buotan ng mga student permit. Motoy makadawat o karlang. Inigpaso. Makita na po na ako akong kumari anil-anil nga maka-spaghetti nga pajama. Spaghetti nga pajama. Nari, spaghetti nga pajama, Jose. Kaya mo, may suoton sa pagkuhan, mag-garwit.

0: FM.
1: Exciting!
2: Awa, pag subok, ralagay-lagay ko doon. Huwag mong isap ka. Hawak mo ang bit. Maskilan. Oh, be, kinsa may naka-iwet rog attendance, be? Na kay ako ang premyuhan. Kinsa may naka-iwet? Ah, si Amor. Ikaw mo'y naka-iwet, Mor? Bahala og iwet, basta kay makakita sa hulagway ni Ma'am Guapa. Mor, tagay kong hulagway ni Ma'am Guapa, Mor. Yawat na lang na ako'y madamgo-damgo sa akong pagmata. Nakita ko sa masabito nga nagasiga. Murag di maromaos eh. Imong larawan, Ma'am Guapa ngaway sama. Ada dah itu dah. Ayam. Mor, hapit na raba ang kuan, Mor. Garwis yun, Mor. Ayaw yun, ipailog ng imuhang kuan, Mor. Kanang imuhang titulong pinaka-iwet mo atindan. Ayaw! Munay, kuan. Kaneng titulo ni Amor nga ayaw yun lang ipailog mo. Ayaw! Okay, kung imo nang ipailog. Ma, hindi ka makakuan. Hindi ka makadawat o karlang. Ayaw! Karong garwis yun. Oh, kay karon na rabang buwan na itong garwis yun. Ayaw! Ha? Ma, Junyo. Oh, kay para nga, maabri na po tayong klase sa sunod, si Mister na po. Ayaw! Mga stilan, ya, sao man ang wak mangkuno ni Tingog, pero ni Tingog na siguro. Ayaw! Mora gina, Mor. Itong sabot, Mor. Asa na nga itong cellphone rin, basig na yung nag-text. Kay, be, wala na din. Murag si Amor gid man yung mga kwangyo. Permente ma-iwit. Maning mga makuha ng mga award. Onya, be, maghatag po siguro ko kaneng kuan. Sexy kayo nga student permit. Kinsa may candidate karon sa pinaka-sexy nga student. Ay, akong maninay. Murag way makapirde ane ni maninay. Ikaw lang, kinsa may imong ika, nominate lang sa imuhang classmate. Ayaw lang kay appeal kay ikaw may mo nominate listen pero mo ingon ka nga I nominate myself. Dere siya pwede. Silang lang pwede mag-nominate. Unya silang lang po pwede nga i-nominate sa iha pong classmate. Kinsay pinaka sexy sa student permit ni Jose. Nay award madawat. Speaking of kining sexy, kanang mulakaw nga isa ka lakang tuloy ki ay. Mo na pinaka sexy. Mata na ato ng atang-atanga kay tagaan tanaw ka ng karlang. Mo pahinom-dom sa tama katropa gikan sa pikas kwarto.

0: ng Halo. Halo Special.
1: X FM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Kapitan Lude!
3: Ura!
2: Utana ko pa!
3: Uy, unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay! Spanish!
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running!
3: Kasi yun rana?
2: Si Katabe!
3: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Purok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Na, sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako suri sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
1: Makisig.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
1: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa. Tama.

0: Exciting!
1: Question! Mo tay question ni Mambo. Katunga sunata, mga katropa, gatol katokan ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Karo ko mga takna, anindot, maghapurong emeryenda, labi na kay tugnaw, higop-higop na yung kape sa pantaw, unya, mga kanang na yung mga aging, mga wild legs sa mga galantaw. Siyempre, Santon Plus Coffee Mix ang ipares dyan ng mga katropa sa inyo ang pagmerganita. Doon ay mangostin, soyabin, o kamunggay. Nga maokinay makahatag o tabang sa mga balatian mga katropa nga maalibyohan. O ginhinibo na sa Yeds to Health Incorporated. Siyempre, mapalit ka na sa mga mercury drug, South Star drug, TGP o generica pharmacy. Pwede po, dire sa sibiyahan, makakita pagkagtintira. Ay! Ana rago ng mga kahimtang diha. Katubang sa puton, pwede to mga pena. Para nga di na mo sapot. Nawa na mas lang-lang. Lang, asa naman ka lang? Ano na, nag-date-date tapos siguro. Sige na, pag-date na ang katarong lang. Ayaw lang yun, pagkahayang-hayang lang, ka nang madigyas ka. Pagpapanukod yun, bahalang mahayang, tukod yun para hindi madakdak ang sampot. Maram na yung sekreto niya. Uy, nako, pagkadalirang niligid. Ningligid ang mga panahon nga ning tingog ng timailhanan nga diin nahog na pod ang tabel sa atong paghugoy-hugoy ning kalibutan sa mga kag sa Luhalo et Specials kahaponon. Thank you kayo mga student permit. Hapit na gyud ang atong graduation, no? Atong mga kuwad ya, mga gimbuhaton para sa graduation. Basta mo rin itong sabot katong pinaka-sexy. Inominate ninyo yung classmate nga pinaka-sexy. Diba, Daidorets dahi? Kaya rabas Daidorets kay kung ano ba na. Model ba yan sa Claire Beauty Show? Sunod na punta, panahon mga katropa. Sa nga na lang, sige natin mukhang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Quarto, si katropang Harvey Heramez. Alag sa nagkayosang Pilipino sa Pilipin-pen-pen-pen-penets. Kini na lang si Jose Buingon. Ayaw pa daog sa dautan. Dagan dautan pinaagi sa maayon.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. O bani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko. So, karga namin na ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
8: Mga katupa, exciting!
9: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
12: La la la la la la la la la la la la la.
13: Ah, tadang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
14: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
13: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
14: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa day ng Crap Gold Buy?
14: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
13: Mauday na ang Crap Gold, bay?
14: Oh, bay.
13: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
15: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalit na ka. Hoy, bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, purok mo na na. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuwa na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Sister Pain.
1: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kyo, kyo, kyo. Pakuratin ako ni mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: SFM.
1: Uy, mate, kanang uban ba? Wala pa ka niya kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kod ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha na kadtong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala brog, nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat nga hilig ba gina sa coffee. Nang api na ka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy par, pakurati na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: in your car sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ang imong asawa nga bayot ka.

0: to you by XFM Time. It's 6 o'clock. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.
2: Mga higala. Kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka di nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: Excited!

0: sur RXFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyo, taga na kong Frangado de Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, magputol, ay gabi yung galing matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko sa kung ihi, o kira kayo. Gara, wala kong kreatin, in 94 alam. Kung nakapaminaw sa kung ihi, pangultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesu. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ipakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyo kaayo. Ako ganun mga ko. Mayinam ko sa buntag. Mabot inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sada kong tabang Santo Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
6: Imong pa na? Kumusta pag inom Santo?
5: Okay po kayo. So ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix. Inindot kayo.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alibagol par. Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon par. Sige na par.

0: Paminaw ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM, andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Bago atya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pakalagot!

0: XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pagdrive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
1: System Aid, tanggal ang pain, fast and safe. System Aid. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Stand on plus
2: coffee mix. Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
3: Bili pa ka magkape.
2: Sa plus coffee mix pa ka tila naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbaw?
2: Arangkod. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon ron. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisyon yung lawan.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa X.
6: Sa una, pobre kami. Anong sudan? Nag-isa na yun kabuok bulan.
5: Kung maminaw ka sa X.
6: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Anong sudan? Duha na kabuok bulan.

0: Mina au car sa XFM.
1: Bye. Inom na dabay. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
2: Exciting.

0: Medisina, ukuban pa, ayaw kabalaka, ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon, ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala nahimutang sa Purok 3 Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: Mino Car sur XFM.
1: Oui, non, c'est mon cas, c'est mon cas, ton haut, Galoya, mon cas. Abdig, oui. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinusunik ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawa. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-apitin. Sa muna akong gimintin karon.
4: Ay, Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Mahaw pa ito ang panayapon para yung makuhaan yung ang epekto ane sakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Lucas Gold.
5: Okay na siya. Ayahin ang paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Gino Carr sa XFM.
1: Ay, madi. Layoban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Excited?
2: Mga katupa, excited?

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan. Ugunikon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi jud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
6: Hahaha.

0: car sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Camino Car sur XFM.
1: Oi, par! Pakurati rin ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na, par?
2: Exciting!

0: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatin sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganyan na rin, i-like nyo po at follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Nasa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman. O paano po tayo papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan? No? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing symptoms ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting liig, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano.
1: Ang pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba Doc yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Mm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit, lalo
0: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan,
1: nandun pa rin yung bukol. Titingnan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chichil. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po ano kung ano yung present condition po ninyo mga kasama, kasi mahirap maghula-hula doc ano, lalo po pag ganito na ano na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo normal lang na kulani, yung pala ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo, at mas maganda masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapagpa-check up na kaagad kayo, makapagpa-consulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganoon rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Zantone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Zantone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwill, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Zantone Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Zantone Vitamin C.
6: Zantone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago!
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
9: siya. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Yung mga kung sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At dumarami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, ano? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, mga kabayan na dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Secret of Health.
0: Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagwaliches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
12: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
11: Yeah.
12: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow. Ma'am, anong masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron din bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Plus?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasi yung nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para akin, at hindi ko po iiwanan ito.

0: pinaka-importanteng focus mo pagdating sa sustansya. Mm-hmm. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
1: Ayun, ha? So sa mga kabayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yes 12 Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
0: O kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
1: Yes,
0: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day, kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ang problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
1: Mm-hmm.
0: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need every day.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga, ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yes 12 Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin po mga Yes 12 Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination,
0: yes,
1: saktong dami,
0: yes.
1: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
0: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
1: Yun,
0: so, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
1: Mm-hmm.
0: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
1: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin. Nako, Doc. Wala po tayong oras.
0: Okay.
1: Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners.
0: So, basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo. Sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema ng pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana'y pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng

Braided ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pagitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold buy?
1: Oh, buy.
2: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: La la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pagitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold buy?
1: Oh buy.
2: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

0: Sorry, B. Oh, I've been like consistently playing the song every now and then. Sakit mo good kay sa dugan good ganang to the highest level good kay ihang tama sa ko mga himayang nahunlak. Oh, and I really do apologize kung medyo nagakabungol na mo sa iya. I so love the song. Personal request na ko to. Dili pwede. Dili pwede nga akong i-play akong request. Yung na pala sila nga, ah, di man ganyan. Di man ganyan mo gina-play akong request. Gina-play mo, good na ako. Sorry na. Hello, V! Mayong gabi. Ha? Huh? Unsa? Ha? Huh? Hello? Unsa ang? Unsa wala na... Samok niya. Naana. Actually, sending ko. Kaya lang murag, I don't know, unsay naa sa ano ko. Nag-record ako gayon na. Sending na siya. Pero, wala ko kabaloon siya problema. Dili siya naga... It's already here. Promise. Naana lagi, I swear. Wala ko kabaloon siya naa sa kuan, bay. Oh, wala. Mag-usap na lang ko. Sabun na lang nako kay murag wala gid siya nako ay wala siya na push pero nakita na nako ko ang kuan akong assignment for today. Ito oy maayong gabi once again, welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. And of course ako po yung makaubang karong gabi una ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po makaubang ninyo hang tudlas on sa karong gabi una ug madungog ninyo sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Good man sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. Bitobi, oy kumusta man ang inyoha mga buhay-buhay din ha akaroon? Inspired pa ba? Wala ba talaga ka broken karon? Aray? Kaya basi ko niya, o gahilom-hilom ka lang din ha, o niya broken na di ay ka na, di kayo mga tinaguan na problema, o niya di ka magsaba-saba sa mua, niya grabe na di ha, yung depression di ha, kaya pinagpalit ka lang naman sa, ano, sa simba, sa tawag na, sa kapitbahay. Kasi wala ka lang sinasabi, nabaon ka na pala. Baon ka na sa utang. Ay, okay na oy. Okay na mangutang tapos ang importante mabayaran lang yun ha. Grabe ang pagpait sa kalibutan karon no niya. Nagkagubot-gubot na. Oh, Diyos ko, Lord. Wala ko kasabot. Wala ko gatanaw sa TVB. Hindi na ko nagatanaw og balita kaya wala ko kasabot sa mga panghitabo sa kalibutan. No? Ilabi na diri sa tuang nasod Pilipinas. Ang hirap naman po. Ay. Anyway, we mag-chismis kita karong gabi una nga to ang Sir BB question unya ta udot atong i-flash sa to ang screen. Syempre ang to ang programa hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. And of course, kung pampalig-on po sa immune system ang ato ang gipangita, ayaw baya kalimot gud bi nga inumon dapat nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect na combination po para mas mulig-on gyud ang imuhang immune system ilabi na sa hagit sa panahon karon nga dili masabtan init og ulan. Aduna kini siya bit-bit nga mga sakit-sakit na delikado og maapektuhan ang imong kalawasan ug kung breadwinner ka bawal ta magkasakit. So kinahanglan nga mag-inom gyud sa tuang amazing combination. 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa tang Sir BB question for tonight. Arapid. Nakakabingi ka naman, te. Dobby, ano bito ni siya, no? Ang atong Sir BB question once again, hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Pagtapo gasolina nga di kalidad o pang international na brand ang inyohang gipangita nga ang pingan ng inyohang mga makina sa sakyanan og motor pangita og pili agyod ang El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan pero kung dili ka sa Bukidnon naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Ang sa Malaybalay is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall kun ilahang gitawag usab na Shell Kasisang. Unsay naa sa imo? Ha? Unsay naa sa imo nga wala sa ex sa imong partner. Sa imo di ay to. Ano mali lagi ko pag mali akong na-share. Ah, tanaw na ko bing sa ko ang caption at murag na misunderstood na ko ako ang gi-share. Wait. Unsay na ay buang. Ako sa ni move to trash ha. Mali akong caption. Unsay na sa imo nga wala sa ex sa imong partner? Damo ra gakahulog ni nga comparison na naman ng mga minahal sa buhay. Kalain. No. Murag ko an baka nang nanapuntaan ni mga ingon ani good being kanang usually kanang mga ingon ani good question. Nakuha lang pud nako na siya sa ako ang nakit-an. No? Pero kanang mga ingon ani nga question bitaw, usually nagakahitabo ni siya kanang it's a comparison between you as the present and the ex of your partner. Usually kapag kayo na ni bitterness inside eh. Nga nabita na no, nga mas bitter pa ba yaang ko ah? Mas bitter pa na, mas bitter lagi ning present kaysa sa past. Ha? basta ka muna lang itubag, anak, ha? Sa inyong mga reaksyon, ganun gubiyo na pwede mo nga mag-message to us itong official hotline number 0975-474-9153 or pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon og makita nga ito ang Lady in Red. Char lang kaayo. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag-usab ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa ito ang page. And ingon man sa ito ang isa ka-page po, live kita makita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And karon sa radio station nato sa dial sa iyong mga radyo sa Davao City, madungog kita sa 89.1 XFM Davao City. Makita usab kita sa Facebook page sa XFM Cotabato City, Pagadian City, and of course, Ipel Zamboanga, Cebu Gay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayang gabi po sa kong mangho din nagtanaw karon sa to ang live si L. Jane Adaya.
1: Thank you!
0: Mayang gabi din ha, and of course, kay Romeo Jimenez Gabutero. Nice! Oy, salamat kay.
1: Thank you!
0: Salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Pit-pit digal, mayang gabi sa imo ha, baby. Thank you so much! Kaya naagigihapon present, kagigihapon no, maski na busy kay ang kinabuhi. Hi po, kay Ivan Troy Balida Octaviano, all the way from Cabanglasan, Bukidnon!
1: Thank you!
0: Oy, nagong salamat kay sa mga taga-Cabanglasan ha. Ilabi na din ha sa may Valderrama. Kay Ate Darwinda nga nagnaminaw karon sa toang programa ang simuhang pamilya. Mayang gabi po sa inyuhang tanan. Oh, I hope nga okay lang gid kaayo ta din ha ano. Perlito Kasono, mayang gabi bebe.
1: Thank you.
0: Salamat kay sa imong pagsilip pod sa Facebook Live ha. Pero bitaw no, kaning question ba nga unsay naa sa imo nga wala? Asa naman to? Galit lang. Tepa. Unsay naa sa imo nga wala sa ex sa imuhang partner? I think there's a lot of things. Dili man nato maingon na, ako kay, kuan ko saya ka nang mas labaw jud ko sa ex ako ang partner karon kay. Ako nagud ang present. Kabalo ka ba, kanang may iyon ani, iwasan ginta nato ng mga comparison between the ex of your partner and you yourself. Kaya, from here, basing manggod og mas better pa di ay si ex. No? Mas better pa di ay si ex kaysa sa imo. Pero syempre, since ikaw naman ang present karon, so basig ang mahulog din ha, pag-anaganahan yung kag-istorya sa imo ang partner, kaya para dilipod ka mag-overthink. Wala naman akong sinasabi. Ako lang is I'm just trying to set your expectations na possible gining mga ingunani nga kumbaga salaktod ni istorya ba palami-lamian kag istorya sa imuhang partner, imuhang uyab ba karon, uyab na lang. Imuhang uyab ba karon because gusto niya nga itagaan ka og assurance nga ikaw na gyud pero ang tinuod gawna-una siya sa iyang ex. Tinuod. Gakahitabo na siya bimo nang you have to be very careful. kabalo ka. Tanang tao sa kalibutan, malalaki man or mababae, we were born unique. Naagitin mga kanya-kanyang mga characteristics sa tuang pagkatao. Nga, dili na to pwede i-compare po sa lain. Mayroon ka nga, alam, anong taas na siyang buhok? Alam, anong taas na siyang ilong? Nga nung ako lagi, kimurag palwa. Kahit na, maskin pagmura nagpalwa ang imuhang ilong, you were born with purpose. Basin dahil simba ko, may tabo nga naay usa ka scenario ba nga kinahanglan ni mumuagi sa gamay nga bangag unya dili masigo dito ang kanang mga tag-as og ilong niya, ikaw ray masigo kay Platsman. So kaniya to mga ilong, maskin paggagmay kini to mga ilong, maskin pagmura ni siya kanang mga kuan sa palwa, kanang ulo-ulo sa palwa, be proud. Dapat maging proud sa to ang mga ilong kay pinaghirapan nating saluin yan. No? Hello, mayang gabi po sa Aracelia family of Simaya, Malay Balay City.
1: Thank you!
0: Salamat kayo sa inyong pagpamina sa toang programang Putahe sa Gabi. Thank you, good kayo, ha? Hello, Disney Princess, I'm present. Mommy Divine, the Aini. Paplay na nga favorite song, My Love For You Is Real by Eric Santos or Blue by Young Kai. Hello, Mommy! Mommy Divine, mayang gabi din, ha? Sa imo, I miss you calling us me. May gabi, hindi mo din ha, Armand ng Bohol. Good evening po kay Bong Bong! Si Bong Bong ng Bohol. Bong, kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot na ang Pilipinas, Bong. Si Bong Bong ng Bohol. Nagkagubot na ang Pilipinas. Si Bong Bong ng Bohol. Nagpuyo lang yapon. May gabi, hindi ha, Abong. May gabi po kang Clemente Bendanillo Mage. Ay, may gabi, salamat kayo. Si Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong, Mima, yung gabi, thank you, always me.
1: Thank you.
0: Sa imong always nga pagsubaybay sa to ang programa, maskin busy kayo ka din ha, naalanggid ka permanente sa to, ano, naa sa to ang permanenteng tapad, nagapaminaw sa to ang atuang mga kabuang din niya. No? Si, no? Nanatag man ni Risen. Hi kay Uncle Dars, all the way from Hinatuan, Surigao, the Sur. Thank you, Vivi.
1: Thank you!
0: Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon ha, medyo okay, gid kayo nga to ang weather condition, kay medyo tugnaw, nga medyo init, kay medyo tugnaw. Perfect, gid kayo na siya, para naamoy gamay nga, mga small talks with your wife, or with your husband, di ba, gamay niya, small talks pa. Marami na gid kaayo ni. Pero bitaw, deserve gid ninyo nga, all the time, naagid may open communication sa imuhang asawa, or sa imuhang bana, kay from there, naamoy ko connections ba? O, naamoy ka ng communications. And of course, kabalod siya ko nga pagpadulong as time goes by, kabalod siya ko nga na ay mahitabo din ha ang mga milagro nga kamuray na kabaluwa, may alam. Pero unsay buhaton di kapag luya na ang kalawasan, luya na ang tuhod, ang mahitabo din ha, ano, balibaran ni mong partner, mag-overthink po ang inyong asawa. No? Dapat ginagampanan gini mo ang imuhang responsibilities and duties sa imuhang wife or even sa imuhang husband, bawal po ang magreklamo. Ang kulang ko sa kusog, yung nag-overtime ko, nag-ikapoy, yung ko, na, tayo solusyon, anang, ato ang Turbo Man Enhancer. No? For as low as 75 pesos per capsule, ma-experience na nimo ang kaanindot good sa ito ang Turbo Man Enhancer, which is pwede sa mga babae, pwede sa panglalaki man gid ni, pwede gid kay sa mga kababaihan. Ang iyang effects be simple lang gid kaayo sa mga kalalakihan, tagaan mo og extra nga kusog niyo mga tuhod, magbarog ang angin nga magbarog sa sulod sa duha or tulo ka adlaw. Tapos sa mga kababaihan, ang iyang effect is pampadugang sa gana sa pakiglabing-labing. Mao na sa mga magpartner din ha ang medyo shaky na po ang inyong relasyon. Ayaw kalimot be loyalty, honesty, pagmahal. And syempre, Turbo Man Enhancer ang sikreto sa balipayon na relasyon.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: ako si Dolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpilay niyo gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: On the wings of love. Ayaw na lang, oy. Kay maulawa na punta. Tapos sabi, naigit siya ay, hello, B, balik na sa to ang programa karong gawi unang, ni ulan na ginadalugdog na gido. sorry na. Ang kabalo mo, bisa tinuod lang ganahan kay ko magkanta. It's just that, ang kanta nga akong kanta ko, no, sorry, dili mo adjust sa kuha, kulang ang iyang lyrics, mali ang iyang lyrics, mali ang iyang tunada. Sala na ako. I think wala ko'y sala because I love to sing. Chala. Charot. Oy, bitabi, oy, balikan na ito ang Sir BB question for tonight. Siyempre, kini ito ang pangutana. Hatod usab ka na ito sa ito ang produktong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Bisa mga mahilig magpulaw sa mga trabaho pang gabi, sa mga kulang sa tulog. Perfect ni siya nga kape sa imuha. Tungod kay nagaparegulate ni siya og tulog, maskin pagsangalan nga kape. Oy, nagaparegulate gihapon siya sa imuhang tulog. Kini ang kape na aside sa kape na, tambal pa jud si mong mga balatian. Plus, makapahayag pagin sa imuang pamanit tungod kay aduna kini siya glutathione and collagen. Mapalit kini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store, South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. O pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok. O available po kini siya sa mga klinika or sa mga Yes to Health clinics nato nationwide. Balikan na to ang Sir BB question for tonight. Bion sa daw ang naa sa imuha nga wala sa ex sa imong partner. This is too risky to share, but once again, ladies and gentlemen, ayaw gid ikumpara imong kaugalingon sa ex imong partner. Ang usually ang mga mindset magud sa mga bibi nato nga uban, moingon magud sila na kaya gani ex na kasi hindi na, kasi ex na kasi hindi na talaga. Oh, kaya gani ex na kasi pinagsawaan, oh ba? Kabalo ko nga gusto lang nimong ibutangan o ganang tag anoy. Kaya na gusto nimong ibutang ang assurance imong pangutok kundi ikapulihan sa imong partner. Pero kabalo baka na when you do the comparison, dakong sala na siya. Kaya nga naman, yeah, dakong sala na siya. You're trying to compare the creations of the Lord, oh? Gibuhat ka sa Ginoo, gibuhat siya sa Ginoo, pero i-compare ni mo, ang ilong manggood. Sabi na ka sa ilong. Sabiin na lang ninyo ng ilong, oy. Oy, pagkuhan mo ha, pag pwede mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Hi kay Monski and Inyon, queer po, may gabi ni naa sa imo ha. Si Junlin Rantz.
1: Thank you!
0: May gabi iusap, may gabi ni mo, Cindy, siguro guwapa dyan kas personal, oy. Kung mas gwapo pa man gani ang uyab sa kuong ex karon, wala ko'y lavot. Ang importante, buhi ko, tagapagadian di ay ni. Oh, sige. Kuana, baby, diha ni mo Cinderella ang tubag na kuana, no? Ang imong ex sa una, wali, klaro, maay... Ate, pasa ha? Kuana, baby, diha ni mo, sige, ang tubag na kuana, no? Ang imong ex sa una, wali, klaro, mayo on taog, nindot o batasan mo, nay, nindot na maora akong istorya. Salamat kay baby. Si Armand, eh, maglibog-libog to aning... Muhagong mga kuan Arman, mga banat ni mo Arman. Malibog-libog ta usahay. Sige, mami, akong i-insert diri. Naminaw ko ni mo permi, di ko katulog o di ko kapaminaw sa imo ha. Sar. Si Dani ni sa Negros, ako bitaw tong nag-ingon nga anhaon tika diha. Ako pas anon imong bangko dadon tika diri sa amo. Sana all. O daw, B, apaka-wedding ka nga, apaka-unon ko ni mo din, ha? I-manifest natin ang tuloy-tuloy. Alo? Dili mo kailangan i-wish ang ako ang love life, ha? Unahain mong love life din, ha? Kay pasagdiin na lang niya akong kinabuhi, diri. Pasagdiin na lang niya ako ang, kung magka-love life man ko o sa dili, okay, ragin kay ko. Kamu akong problema din, ha? Kay mapalungudong, grabadayon mo sa kuha. Huh? Ako dahil ng inyong... Ako dahil ninyong basul-basulo na hindi mo magka-love life. tinuod ginay mo ang sulti bibi tapos nila magsawa maghanap ng iba. Yun lang, ayo na ninyo i-compare gid pud bitaw ang inyong ex or ang inyong kaugalingon sa ex inyong mga partner, and it's not also right nga moingon mo nga I'm better than him, I'm better than her, mo gani nga ako na ang present. Ang present. Ang present.
1: Putahe sa gabi.
0: Ang present. Oh, balik-balik ko dyan. Ang present. Muto siya ang right na pronunciation, ha? Basig sundugon ko ninyo. Thank you, baby. Mo ba ni? Ang ano? Mo ni siya. Basig mabungog ko ako siya na. Okay, Rana? Basta kaya, morog akong giingon sa inyo, ha? Ayaw na lang ganyan i-compare inyong kaugalingon sa iyahang ex kaya basig unyag mas masakitan pa mo ba? Lain ba yung mukha mo? Kalitra mo kapraning? Ah, siguro, baby, they are not meant to be cause bati og attitude ng ex. Kabalo mo, kabalo ka, Mommy Divine, sometimes, may tabo gid na nga, namuingon gid na, bati ito batasan. Pero in the first place, wala gid beta kabalo, no, sa mga pinagdadaanan sa ex sa tuang partner. So wala gid ito'y right nga mo judge, kay based po sa mga storya sa tuang partner, or let's say example, your present boyfriend or present girlfriend, kung ang ilahang istorya ang basihan, buhi gid ito ng kalag. Diba? Kasi sometimes they're gonna make up stories kay para maguba ang imahe sa ex. Kung na kay ex nga ingon ana, puwede ragaba. Diba? Kana kung gubo ng imuhang image kay para lang gid nga mo lift up lang gid siya, para lang gid nga mo angat siya, o para limpyo lang gid siya tanawon sa mata sa mga tao. But in fact, you're not. No? Ala na, gid siya pagdumot. Kuan, baby, sorry ha, abi ni mo kay guwapa bitaw ka. Maura, baby, dili mag-guwapa, good. Okay, gini ako. Dili ko nag-claim na guwapa ko. Kabalo ko sa mata sa Ginoo, I'm beautiful. Okay, iyaha kong hinimo. Pero dili ko ga-claim kay sa panahon karon, nagkaginawa yun. Masakitan na gihapon ko. Bibi, kung pasaanon ka atong taga-Negros, ari na ako, bibi, kay Lukduhon, Tikapadong, Cebu. So kung pasaanon ko, Lukduhon, kuway mo kamang. Kamang lang ang tabi. Tagaan, tag-5,000. Kalain niyo, oy. Naglumbaan ay naman mo din, ha? Kung kinsay mas better sa inyo, ha? You guys, we guys are all better. Pero nindot on tatong ka ng kamangon, tanya, dalasagpa, dayon gani o ganang, oh, money, oh. Alang yun, oy. Oy, at ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession, ha? O sa napod ka, bibi, nato ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Hi kay Christian, Casino, Mermal.
2: Thank you!
0: Ang gabi ginaan sa iyo mo, ha? Ang akong tilapia. Basing bakanti og mamuli ko diha. Ingnir ako. Bitaw, oy. Hi, Christian. May gabi idinaan sa imo, ha? Pero bitaw, no? Unya, taon-taon, ha? Ay mo panghawa din, ha? Plastar na mo din, ha? Lingkod na mong tarong. Brace yourself. Okay, magsugod niya taon-taon ang ito ang putahe confession. Timplahang ginangin mo ang Santon Gold Coffee Mix. Kay perfect kanya siyang ay Paris nimo. Samtang naminaw ka sa mga musika, dito sa ito ang programa, unya maminaw ka unya sa ito ang putahe confession, at least ma-open-minded ka ba, magka-idea ka kung unsang imuhang itambag sa ito ang letter sender. Kaya syempre, kinito ang mga gapadala sa ito ang programa, gapangita gid ni sila o someone nga makapangayo sila o advice, especially sa atua. Muna ang ko sa mga naminaw karon nga unya taod-taod hatagan na to og pagtagad ang ato ang letter sender sa putahe confession. Syempre ako po ang inyong makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version live ninyong madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Makita usab ang ato ang kagwafa. Ay! Tar! Sa ato ang official Facebook pages, and of course, madungog usab kita sa official radio station sa Radyo Amigo. Abri na nga ito ang linya o niya taod-taod, 0975-474-9153 para po sa inyong mga mensahe o para manumag mo o niya para sa ito ang programang Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Ngagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Ngagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid ko.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting din!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

Welcome sa programang Putahe Confession. Kinita ang programa hatod po ka na to sa Clear Skin Herbal Soap o sa ito ang isa kasabuan nga Santon Plus Herbal Soap. Pampawala kini siya sa mga bugas-bugas bi, o syempre pampawala po kini siya sa mga baho sa imuhang kalawasan. Ilabi na akong kapangalis po na gid na ang kilikili powers na ito din ha, mga tiil na baho. Be perfect kid kayong gamitin ninyo nga ito ang mga sabon sa Yes to Health. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Nako! Andam na ba nga ito, mga dalunggan din ha? Grabe na gid kay nito ang istorya karong gabi una bino. Wala akong mag-expect nga ingon ani di ay ni. Oo. Naanay comparison nga kahitabo between sa iyahang ex. Pag sa iyahang sa ko galingon. Sa iyahang, oh, sa ex sa iyahang partner og niya. Iwasan. Ayun na ginan ninyo buhat-buhat lagi. O, lisod kayo ng ingunana. Pero lahi ni siya nga istorya, biha. Somehow, na ay tweak ni siya kalahian sa iyahang partner o kalahian sa iyahang ex. Oh, kaya iyang giingon din hiya kung pwede pa lang. No, basta, oy, lahi ni siya ang istorya. B, ayaw mo kalimot nga ito ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon basig unya og ma-misunderstood sa inyong mga anak nga ito ang mga ipang istorya din niya sa kahanginan. O kamo nalay bahala og explain din ha. Kaya wala, manggid ko din ha. Aaron, maghatag og katinawan sa ilahang mga panghuna-huna. Ngayon ani ang dapat pasabot sa atong giingon. Again, rated SPG po ang ito ang programang Putahe Confession.

0: 啊。
1: 哎呦我的妈。
2: Ngadilipoy di sa mga kabataan.
3: Exciting!

Magandang gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Kwatahe Confession. Kini akong kinabuhi karon, Cinderella. Makumpare gid na ako ang akong daan nga kahintang sa gapang kahitabo karon. Grabe kabugat ang akong gibati karon, Cinderella. Muna nakahuna-huna gid ko nga diri na lang sa Putahe Confession. At least man lang mugaan gamay ang ako ang paminaw. Tawag ko sa ngalang Hannah. 5 na mi nga live-in sa kong partner. Dili lang nako ihatag sa imuha ang iyang pangalan. Dili pa mi kasal. Pero mura nagyapon mi og mag-asawa, Cinderella. Magkauban mi sa balay, hati mi sa bills, sabay mi nag-grocery, sabay mi nagapangandoy sa kinabuhi. Cinderella, I thought perfect na ang tanan. I thought nga nana ko sa tamang mga kamot. Kaya ang pirmero, Cinderella, okay, good kaayo mi. Dili mi dato, pero pareha mi nga naitrabaho. Ako na ako sa accounting office, siya na as a sales. Naay mga bulan nga mas dako ang iyang kita, Cinderella, tungod sa iyang komisyon. Naay mga bulan pod nga mas stable pod ang ako, ah. Mo nang naistoryahan ginamo, Cinderella, nga magtinabangay minduha. Pero ang among gihangyo sa usag-usa, Cinderella, ang mahimong transparent sa kwarta. Nitando siya moto nag-open me og joint savings. Pero sa akong account niyang gibutag, kay para dali ra daw namong ma-monitor. Kada sweldo, Cinderella, nagabutang gid me og savings. Moni siyang amuang ginaampingan nga kwarta para sa pang down payment namo sa mong future nga balay or maskin pang pa-civil wedding man lang unta. Cinderella, grabe na akong ka-excited. Maskin gamay ra bitong among mabutang sa mong savings, happy gid kaayo ko. Okay, from there, naay pruweba nga naagid mi direksyon sa kinabuhi. Pero after a while, Cinderella, ako na lang ang consistent sa pagbutang og saving sa mong account. Kapag ka maabot ang time nga mangayo ko sa iyaha, sayang amot sa mong savings, naana siya yung mga reasons. Muingon siya nga next cut off na lang daw, naa siya yung mga client expenses, short na siya, naa siya gitabangan ng iyang tropa, emergencies. Itong una, Cinderella, okay ragid kayo sa kuha. Nasabtan gid na ako ang tanan. Kaya syempre pag naa ka sa sales, gubot gid ang cash flow, ana, Cinderella. And kabalo ko nga buutan ang ako ang partner. Dili ko gusto nga yung huna-hunaon, nga mura kong naong og kwarta. Pero Cinderella, natingala ko, pag abot sa savings, wala gid siya kwarta. Tingala ko, Cinderella, na siya bagong sapatos, bago iyang cellphone, na ay mga bagong out of town, kaupo ng mga barkada. Ay no, say Cinderella, na siya mga pag-gift sa iyang mga client. Ngayang i-reason out sa kuha, installment lang ko, no? O iyang gihaguan para makuha ang trust sa usa ka kliyente. Cinderella nga nung sa tanan-tanahan, even sa 5 pesos, naagid siya yung eksplanasyon. Muto nag-wonder na gid ko, Cinderella nga basin lang, gapang babae

na ang ako ang kapartner. Naka-feel na ko nga murag aloof na siya sa kuha. Natingala sab ko niya Cinderella nga every time na mo text sa iyaha or na manawag sa iyang cellphone. Dito siya sa gawas mag-reply. Dito siya sa gawas nga mutubag. Halos dili niya ipahiram yung cellphone sa kuha. E natingala ko Cinderella. Nag-change siya og password sa iyang cellphone. Pero Cinderella, ginahuna lang gyapon nako. Basin ni kapoy lang ko. Basin na praning lang ko. Pero Cinderella, dili. Dito na ako na-feel Cinderella nga murag naa siya gitaguan sa kuha. Nga na ako'y nakita sa iyang cellphone. Nanawag. Ug ang pangalan. Raffy Loan. Nangutan ako siya Cinderella. Pero wa siya mitubag sa kuha. Motong iabot sa point nga gibungulan na ako ang ako ang partner. Wala na ako kabaloon sa aon na ako siya pag-istorya. Kaya di na po siya nagatingog sa kuha. Motong naabtan og usa ka semana Cinderella nga wa gyud mi nagtingganay sa kong partner. Ug usa ka adlaw ni ana Cinderella. Natingala na lang ko nga nay mga sulat nga naabot sa mua gikan sa barangay. Pag-open ako Cinderella. Natingala ko mga sumuntanan. Gikan sa nagkalain-laing ahensya. Naningil og utang sa kuang partner. Gihatag na ako sa iya Cinderella nang luspad siya og nihangyo nga mo explain siya sa tanan-tanan. Ningon siya Cinderella nga nalugi daw siya sa iyang side business. Maulaw daw siya moingon sa kuha. Mahadlok daw siya nga ma-disappoint ko sa iyaha. Motong nangutang siya Cinderella nung makabawi man lang unta. Tasang yung gibuhat Cinderella, nangutang pagid siya para ibayad po sa yung pikas utang. Tingala ko kay ako gatipid ko para sa mong future. Siya po Cinderella, gatago sa utang. Dili na ako Cinderella na realize, wala na ko'y peace of mind. Adlaw-adlaw na nagapaningil sa mua. Adlaw-adlaw kapangita sa iyaha. Ug gakadawit pa ang ako ang pangalan tungod kay ako ang nakabutang sa iyang emergency contact. Cinderella, dili kini ang kinabuhi nga akong gipangandoy. For almost 2 months, Cinderella, wala na ko'y tarong tulog. Halos dili ko mga bri sa balay, di ko mga bri og bintana. Grabe na ako ang depresyon nga gibati tungod sa utang sa kong partner. Dili lang usa, dili lang duha, Cinderella. Kundi napulo ko mga tao ang gabalik-balik sa mong balay. Sa managlaing napulo ka kumpanya, nagihirman sa ko ang partner. Nihilak siya, Cinderella. Nihangyo siya ngayang ayoson ang tanan. Ug nihilak na sab ko, Cinderella. Kaysa tinuod lang, kung akong ikumpir ang akong kinabuhi sa una o sa karon, sa managsusamang higayon, sa parehas, magidugayon sa among relasyon, sa akong ex o sa akong present karon, mas piliyon siguro na ako Cinderella nga sa akong ex na lang. Wala dyan ko'y stress sa iya ha pag-abot sa kwarta. Dili man niya mahatag ang tanan-tanan sa kuha. Pero at least Cinderella wala ingon-ani. Dili ingon-ani ang tanan. Nga halos mawala ang ako ang dignidad. Tungod sa mga tao nga gabalik-balik sa amo ang balay. Cinderella, mangayo ko ang tambag sa imuha. Kung sa mga naminaw karon, tama pa ba ni akong gaka-feel karon? Nga grabe akong pagka-disappoint sa kong partner. To the point na gusto na ako siyang biyaan, Cinderella. Tama ba, Cinderella, nga nagmahay-mahay ko? Angay ba ang ako ang ginahuna-huna karon?
nga gusto na lang nako siyang biyaan. Sa panahon nga dahon ka ayo siya. Alang sa putahe confession. Hana.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Si Jun Galawiyo, taga-alabong Franca Body. Pero akong creatine yung taas.

0: Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Napakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan, nga makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM.
6: Ipalit dayon ko.
5: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. I'm not sure if makitaan pa ko nyo sa live. It's very, ano, it's, narangi ayo. Gabi, wait lang. Okay na, nibalik na. I mean, huwag nawala to ganina. But anyway, bibitaw, no, inyong nadunggan ka ganina ang istorya sa tuang letter sender na si Hannah. Nagrabi gid ang iyang struggle karon bi tungod kay wala na daw siya peace of mind tungod sa iyang partner nga nabaon sa utang. Kasuway na ba mo ani? Oh, nya karon kay mas pilion daw niya nga makigbalik na daw siya sa iyang ex kay dito na daw siya peace of mind. Pero in the first place, ngano nagbuwag mo ato? Managing mga comparison nga kita bu bi sa inyong mga komento karong gabi una or sa inyong mga tambag sa tuang letter sender, pwede na gid kay mo manawag 0975-474-9153. Wait lang ha, i-connect lang sa nako. I-connect lang sa nako ni kina lemot o limaw ang lemot sok. Nene, ako na i-connect eh para makatawag na mo sa tua. Tambag na ako kang Hana kuan, walay ayo na nga partner sayop na walay klaro mayon tag magpakasal sila pero unsaon man na bulagi na lang na siya. Ala oy, o dili ba ingon anak kasayon ang mga bulag-bulag ha magsugod na putas permiro. No? Another pakilig-kilig portion na puro tong may tabuan ni. Thank you so much for playing my song. Happy ko but I miss him. Sige lang Mommy Divide makaget over gihapon ta ana. May gabi ipag-usabi bi ako ikatambag anak bibi diri lang siya nako. Kay saging pinirito ray utang nako o bitaw sad bibi tinud anay lang tabangan na lang na niya kay sa mobiya siya kay anak man jud na dili manggod danan kalipay ang kinabuhi og unsa makadasig sa panag-uban ninyo. Ing anak pod nakakusog ang pagsulay kung wala kay laing bay iyang partner. Tabangan na lang na niya kay dili puro kalipay ang kinabuhi. Maura pod na ako ang ikasulti bibi magtinabangay na lang dili mag-away-away kay mura na pod mo sinado ana. Ha? Damay mo lang sinado. No comment ko ana bi pero bita tinuod pod bita. Nati caller karong gabi una. Hello man gabi po. Hello man gabi. Connected naman ni sa kung kuan ba o nganong dili man yung tingaw. Sige, tawagi ko balik ha kay basig. Wait lang ha. Hello, may gabi.
2: Hello.
1: Kusog ka imo radyo po. Hinahing kamay.
2: Oo, oh, kana.
1: Sige. Kisa ni palihog?
2: Dahil na naman ko ginakugod.
1: Kitsa gani po.
2: Kasi mong gabi si Tawang sa Balinsa.
1: Ay! Nausap bang gudi mong tingog, Bioy? Kalimburag na...
2: Bawan, magod ko ato.
1: Sige na. Sige, Mark. Unsa may tampag din mo sa tong letter sender karong gabi una?
2: Okay, so, sa ilang kag-break, sa ilang ex. Nga naman na kasi peace of mind ato, Bioy. Kamagod ko na kasabay-bay kay wala ang signal sa...
1: Wala siya giingon na rason or wala mo siya nag-ingon o rason nga nagbulag siya sa yung ex. Pero sanay tabo siya yung kinabuhi ka ron nga murag na baon na actually dili murag kay baon yun sa utang ang iyahang uyab. Nakakompare siya sa iyang life compared sa una daw, wala naaman daw siya peace of mind sa iyahang ex sa una. So, wala siya kabalo exactly on sa rason sa ilang panag-

0: bulan.
1: Tuan memperjumpa adilik memperjumpa saya ingin nak respon siya or ang sabah ka hindi man kita sa mabalan ng attitude sa tao kung hindi ginato ilailahon. So at least karon pa lang kabalo na siya ngayong anak. So karon ako kung love din niya nakritisyo niya pero kung feel niya nga naging peace of mind doon ragit yung pilihan anak. Isadayo na niya or i-give na lang or buhian na lang na niya. Ano naman ko na siya?
0: Kung
1: isadayo niya, di ba, o ano man siya peace of mind?
0: Wala na. Sa karon wala na siya peace of mind. Ang iyang naasa yung huna-huna karon gusto na siya mubiya sa iyahang partner. Pero, mind you, naapa na sila joint account, ha?
1: Wow.
0: Nasa na joint account. So, wala man yan noon nagipangutana kung unsay may tabo sa joint account. Kaya usually kapag ka magbulag mo, kung okay mong magpartner yan, syempre tungaon dyan na ninyo kung unsay inyo ang mga napundar sa una. Depende po sa inyong panagsabot. Pero ang iyahang concern ka nung kay kabiyaon na gitsa. Pero sa ngalan nga mabiya siya, syempre, ang may tabo ana, basig unyag magtunga sila sa kwarta, ana.
1: Pagbigyan na lang din niya, dikit. Kaya siya mag-anto siya. Mahalag magtunga sila at least. Magka-peace of mind na siya kaya magkabuhi ng sakto. Normal na ganyan sakit. Pero, tingin pa nga, di ito nga ka-peace of mind, na-relax na ganyan ako na anak. Bahalag. Pwede nang pala nga na-relax na. Kasi sa sabay. O, kumain ka siya nga, kumaon na ito niya itong napandar nga na yung anak. Good na lang. Pero nga, parang ito na lang yun. Parang nga, lakuman na yun kanan. Kung magiging ang gustong mabiyan, eh. Okay. Kaya sa kuwan ng God, kung ano na ang ano naman ang mga hindi pa na maong ng mga
0: na. Hindi ko wala si Mark. Yan, wala na yun. Nako. Sorry kay Mark ha. Ambot og I think na agi problema sa signal ni Mark kay kawala-wala gidi ay. Wala oi, laban lang gyud Mark ha. Abri gyapon ang ato ang linya 0975-474-9153 para po sa mga ginahan nga maghatag gyapon og tambag sa tuang letter sender for tonight. Si Hannah, ang tambag po din ni Texter 875 ana siya nga biyain na lang na aron magka peace of mind na ka. Sa panahon karon bi importante gud nga piliyon gud nimo ang imong peace of mind. Sama ra gud pud na sa mga play kag trabaho o dako lagi tuod og sweldo pero toxic ang imong environment, there will be no happiness with that. Magproblema jud ka ana along the way. Pero kung naa kay applyan nga trabaho nga gamay og sweldo pero imong mga kaubanan sa trabaho, mga buutan kaayo masinabtanon og kana nagatinabangay gud sa usag-usa, that's a happy place. Makontento gud ka, maging happy gud ka. Sama na sa usa ka relasyon karon sa relasyon ni Hana, naatood mo yung savings pero na-found out nimo nga nabaon sa utang ang kaning imuhang partner, technically speaking, na yung mga maningil sa imuha, wala naging kay peace of mind, Ana. So, depende sa imuha if kaya nimo nga, usahay mong good, maingon mong good sila nga, para i-test ka kung unsa ka loyal sa imong partner or unsa nimo kalabang imong partner through thick and thin. Kinahanglan kuyugan gud nimo siya sa mga struggle, sa mga kalipayon. Dili kay kuyugan lang nimo siya sa panahon nga malipayon ka or malipayon mong duha. So, halano. Lisod sab, wala siya peace of mind tungkol sa binuhatan sa iyahang partner. And ang iyahang partner, he could have done something. He could have like, gilikayan ang tanan niya ng iyahang panga. I think siguro ka ni iyahang partner baka medyo maluho siguro ni iyahang uyab. Muna nabaon niya siya sa utag. Muna nag-iingumbitan ako sa inyo habi na, no, maparehagin mo sa kong friend. Nag-sudden resignation. Nitabot na siya on the day mismo nga singlo nun siya sa mga gipang hiraman niya. Sayang kayang yung posisyon sa usa ka dako nga restaurant. sa ilado nga fast food chain sa tibuok kalibutan, iya naging gibiyaan tungod kinabaon gyud siya sa utang. I'm not really saying that this is funny, pero kabalo man jud ka from the start. If kabalo ka nga wala kay pambayad, kabalo ka nga murag maglisod jud ka, matagilid ka, or you might be out of the budget tungod kay ang imuhang sweldo padulong lang dinhiya na ni mga nakalaan nga mga expenses ana. Ayaw na gyud pangutang. Kapag ka manghuntang manggud ka, you're like putting yourself in hell. Diba? Oy, delikado. Ako, bebe. O, manang ikaw, panigurado din ha. Kung kabalo ka nga, dili ka makaprovide, dili ka makabayad, ayaw na gyud pagpatuga-tuga. Kaya lisod na kayong imuhang pungso ng imuhang kaugalingon nga mo, commit ka sa usa ka butang na dili ni mo kayang panindigan. Hana, for my last words of siguro comforting words I can provide, I understand your feelings. It's technically valid jud siya, no? Pero depende gihapon sa imo, if gusto nimo unungan ng imuhang partner, you can give him another chance, tapos ayuso ninyo duha, tabangan nimo siya, not to the point na imong ipahiram imong savings or whatsoever. Siguro tagaan nimo siya brilliant idea to solve the problem, pero kung dili na gid kayahan, you can just go ahead and leave and let him settle everything. Pero much better pa din mo siya tagaan ng chance, tapos pag maayos niya, make sure nga dili na niya usabon kay na di gid lalim. Wala gid, again, wala gid kay peace of mind kapag kaingon ana. Mura ka ganang, you want to go outside, you want to go to the other world. Dito na lang ka sa Mars para makuan ka, magka peace of mind ka. Anyway, Binong, wala na magkita igong oras since alas 11 lang magkikita taban karong gabi una. Salamat kayo sa mga kaubanan nato, no, sa mga katropa nato nga namina all over Visayas and Mindanao. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puerto sa XFM Network Philippines, ako po si Cinderella. Nagkumpleto ang sapatos. Para po sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Gay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i. Putahes sa Gabi-i.

0: Kinig siya maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Dago palagi. Okay. Okay.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Okay, good morning, class.
3: Good morning, sir.
2: Our subject for today, use among in a sentence.
3: Ako.
2: O sige, urak, ikaw.
3: Among the trees, coconut is the best.
2: Yay! Okay, very good. O siya pa.
3: Ako kap.
2: O sige, budoy, ikaw.
3: Among kaldero, ikaw what?
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.
11: Mag-

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Pundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever puno siya nga kape.
4: Sa una nga wala pa ko kasulay.
3: Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Uy, Apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Samtong vitamin C.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Kapitan Lodi.
2: Oy, Archie. Unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
2: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano man?
2: Dool raman sa itlog.
3: Mga katupa, exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Hampton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
7: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
6: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
7: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
6: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
7: Kape na di gamay inom ang kape sa Sagadlaw.
6: Na, katulo. Na, kaduha.
7: Sukat so, pag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabati na
6: mo. Naulian. Naulian ba ya, sir?
7: Katong half dose mo.
6: Oo, oh, naulian.
7: So, kinig, palit gini mo.
6: Gipalit na
7: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
6: Ni arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
5: Nakape na ka. Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM，
1: 空mamino ka sa XFM。
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Ayo.
3: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, tagpiso niya.
3: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, si Atay.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, my good sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, walaon ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kinahan yung koan eh, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program, ang ingredients na ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas, tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Pergi kan makan Japan?
2: Oh. Dugo ikut sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Guapo gugo sa unang panahon.
1: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
2: Kukara.
1: Ah, kanang lubi.
2: Kagura.
1: Kanang cute.
2: Oh, akura.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayo ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka og gimayuma, pwede dayo mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang.
13: Tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapasit na sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamin ho dahil tiil sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilik sa mga bukika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Eh, ni karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vixurex Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vixurex Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang dan sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo, kamo ulam katilaw para makita gini ninyo kung sa pektibo ang Vixurex Plus.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man tayo siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting.

0: XFM.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zentone Plus Go.
6: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, patanase, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, manakuhin no.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nagyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 katuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Mix.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If
4: symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, may akong pamananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong akong giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung saka ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Hair, Skin, Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
6: Pilay edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa product, sa dako kaya katabang, sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon, labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos kong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig, 2 years naman ko nag

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, ali na good par? Pakurati na ko na ibang silingan diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
4: Santong Plus Gold!
5: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Amy. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santong Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Yan na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
6: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3, mapalit sa mga butika.
10: Turbo
11: pakusog.
10: Turbo
11: pagdugay sa away.
10: Turbo
11: doble
12: pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santong Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santong Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santong Plus Herbal Soap.
19: Santong Gold Coffee Mix.
2: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santong Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumarna ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Sa mga butika.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie! Usa naman?
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
3: Mga katupa, exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, mag-anayin na siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka kusalago kung matistimunin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo kung sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulat. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May manamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang.
4: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganun sa coffee? Nang pinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
6: Nang pinaka, gitambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes!
3: Exactly.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, ug Agusan del Sur, kumusta and welcome! Tiyara po kita mga katropa sa itong panagumanuban sa programa Exciting Pilipinas ning Adlaw nga Biyernes. Di na malales, Biyernes na mga katropa, pid sa 5 ning bulan sa Hunyo 2026. Kumusta, kumusta, kumusta, maayong pagmataas sa mga nakamata na? Oh, nagpasalamat na ba mo mga katropa tungod sa lain na pod niya adlaw? Lain na pod niya mga pakigbisog ang atong sagubangon karong mga panahon na. Labi na sa mga hagit sa kinabuhi. O sa unsa man niya mga katikara nining adlaw mga katropa o atong isalig. Og ipangalyo po nga diin makabaton kita mga katropa sa Kapiskay, Kahimsog, maayong panglawas niining mga takdaan, niining adlawa uban sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, mga mimros pamilya, mga ka kining gitawag og kaibigan, sa mga kaparintihan. Og sa tanan niya mga naas ato ang kuan mga katropa palibot, bisan pa man sa mga kaaway. Kaaway sa baruganan. Sa mga wala pa nagmata, ala mata na bangon na dang tangan ay dana kay Bon Taggers na ho. Labi na tong mga nag-umok-umok diha. Kaya mabagin yung mga katropa, basta ka nang mag-umok-umok na. Naaman ay kuan. Kanang bitawang na nakamata na kanya, nag-umok-umok ka, makabalik na noong kagtong. Nga katong mga ganihan na ng mata, pwede na po bumatong. Sa paidugayan, tuwag na. Ito mga katropa, welcome sa tanan sa makausap pa og ang atong programa mga katropa. Siyempre gatol kinikaninyo sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa, nga makahatag ka na to sa instant nga in

Agama sa Yes to Health Incorporated. Siyempre, madungog tama ka tropa sa duha ka mga frequency. Ang XFM 91.3 San Francisco o ang XFM 95.7 Bayugan City. Diya sa inyo ang mga XFM apps mga katropa nga inyo ang na-download ang XFM application. Pwede punta ninyo diya madungog mga tropa kung inyong gi-download ang XFM app para ang madunggan ninyo mga katropa bisan asa man mo sa kalibutan kung naalay data ang inyong cellphone. O niya, naka-install ka mo sa XFM app. Madungog tanin nyo mga katropa. Bisag di tua mo sa kinatumyan nga bahin. Kinatumyang bahin sa tumoy. Napabaday lang kinatumyan sa tumoy. Muraga, wa naman siguro. Kinatumyan sa tumoy sa onlot. Ito mga katropa, kining atong panaguban-uban karon ang exciting Pilipinas mga katropa naata diri sa musikahan and balitaan. Okay, inyo mga madunggan mga katropa, kaya ato magipadungog diha kaninyo, ato ipahibaw diha kaninyo ang unsa man nga mga nahipos po namo diri napita labi na sa national o sa regional sa atong mga kaubanan nga mga istasyonan mga katropa sa lain-lain nga mga probinsya o sa lain-lain nga mga dapit diri sa Mindanao. Kagahapon mga katropa atong nasaksihan ang katikaran mga katropa sa matod pa ka gubot. Gubot yun in taon mga katropa ang nasudno na itong balay-balauranan sa Senado mga katropa. No? Okay, na igayon-gayon ang matod pa ang hearing sa nakakuan mga katropang Blue Ribbon Committee. Grabe ka kung ano, kaning exciting kayo mga katropa. Grabe ka challenging kayo sa mga miyembro sa Senado. Okay, naun sa mga pagkaunsaan mga katropa nga dunam na yung mga pagharang-harang. Grabe ka, basta-basta ganyan taon kung wala ay mga susama kaya anto mga katropa nga wala ay mga calm ang mga cellphone, ang mga reporter, mga anaas sa kaubanan na ito sa buhat mga katropa sa media. Kung wala pa ay mga cam, di pa maka-record, di ginato makita mga katropa. Pasalamat lang po ta kay Mauligin na, naan naman ta diri sa high-tech nga panahon. Naan na ang kanabitawang imo naging makuhaan, pero naapoy kuhaan lagi mga katropa, naapoy sa itawag aning atbang po, kining artificial intelligence. Mana na yung tropa ka. Ano mo to, mamuana nga AI man na. Pero kung ma-live mga katropa, AI paghihapon, doon na pa ba posibilidad niya kuan AI na paghihapon. Okay, kung ang imuhang live, kanabang video nga recorded, pwede mo na siya nga mahimo. Tungod sa ka-high sa technology mga katropa, doon ay posibilidad nga mahimo pwede. So, kagahapon, muragya halos

0: ila ka ka porsyento gapon ang nakatutok mga katropa. Ngani pa man sa ato ang YouTube account sa XFM, gamay-gamay ra ang kuanan gamay-gamay pa ang subscriber mga katropa, pero nahibulong ta kay ming abot sa 15,000, ming kabat sa 15,000 ka viewers ang actual sa gipahigayon nato nga pag facilitate sa maong live mga katropa, pinaagi na sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Ngunit karon ang usa sa mga kuan mga katropa, kinimit na ang dako kaayong resolbahunon. Tungod kay naamampod nag naamampoy Blue Ribbon Committee itong pikas. Onya ang chairman raman dito na-appeal sa pangalan, there is a Blue Ribbon po sa pikas po nga Blue Ribbon Committee. Muna ang akong nadumduma itong statement mga katropa ni SP kay tanong nga namang mahadlo ko no basin o ma-appeal ang imuha pangalan. Kay, dili naman basin mga katropa kay na-appeal man yun. Kay sa gipresenta kag hapon mga katropa ang katobitaong mga kanhing mga marino. Napag ito isang makakatawa po ka usahay mga katropa, pero gipaagi na lang siguro to niya sa ing atong kuan kay parang ang kakulba. Kay normal yun mga katropa, kining kulba mo gining usa. Muna yung makapakuan usahay, labi nagdi pa ka panington. Kulba kayo mga katropa, pero naay mga tao nga maayo kayo muda o kulba. Bisan o ganang dili tinuod mga katropa. Naay mga tao nga mga higana. Tungod kay kinimanggong lingin, mo ginihinungdan ng lingin mga katropa. Kay guwa pa lang ning lingin. Ya, masilaw ka sa lingin mga katropa. Muna na diha na dahil magsugod ang krimen. Sugod ang krimen na natungod sa lingin. So, naisgutan ang mga mali-malita. Naisgutan ang mga personalidad ng mga involved matod pa. Kung unsa gigha kini katinuod. Mga ni pa mga katropa, the way silang musturya. Makita gini mo ba ang kakuan? Ang ka-sinsiro. Okay, pati plate number sa sakyanan, kuan man yun mga katropa, kanang ma-say-say pa man yun. Onya sa akusa, nga doon na po hindi buto mga katropa, mga gani, gibasa pa mga gani ito kagahapon ni SP kay tanong, wala mana. Kanang inyong mga testigos diha, kanang mga inyong mga invited nga mga resource person, gibayaran manog tag 5 million ang kada isa. Diha nang laay no, 5 million. Pero ang isa sa mga mi testigo mga katropa, usa sa mga resource person, murag nalugmok ang iyahang pagkatao, iyang kasing-kasing itaon mga katropa, iyang lughan, pati sakit, mangini mawadaan bitaw tag members pamilya. Okay, matod pa niya, kung nakadawat pa lang ko og 5 million, dili unta mamatay ang akong igsuon karong adlaw. Tungod sa nasakit in taon mga katropa na ospital. Onya, kung tinuod pa, nga naay 5 million nga nagipanghatag sa mga matag-usa. Iya na untang na po ospital matod pa ang ihang igsuon. Ang mismo po kagapong adlaw na kabsan sa kinabuhi gumikan sa balatian mga katropa. So, ing ana ka hugaw na. Grabe na gyud nga pagkamansa ning ato ang kuan mga katropa. Kining mga say tawag aning atong mga dagko nga mga politiko. Muna kagapon nag cover mga katropa sa maong live ngani pa man dito to sa account ni SP. Kay ang assassinate mga katropa, jamu man. Okay, mo lagi na. na may nag-take over mga katropa. Kung daghay mga kwan, mga bright, lugwa ng mga bright. Kay isig laban na sila ang mga labanan mga katropa. Pero kung dirigyog ka sa Philippine Constitution magbase, naa dito tanan, imong makita nga ang membro gyud ay sa Senado diha magkuha mga katropa sa kining gitawag nga mahimog quorum kung katunga plus 1. So pila may katunga sa 24? 12 plus 1 mo nang mahimog 13 mga katropa. Mo nang magic number ang 13 sa Senado. Sa atong pagbalik, dugang ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby!
1: Exciting Pilipinas!
2: X FM.
3: Sa usa ka haya o dinhi.
4: Kap, terkap, maguna na tagulikap.
5: Ha? Kasayo, God. Unya na, Master.
4: Kap, maniguro taba kay makakakita ng sign diha o? Oh, kita ka?
5: Asya.
4: Kala na sa iba bawbaw ka na. Maniguro ng takap kayo. Makakakita ng nakapaskil niya sa kilid kap. Remains will be cremated. So di ta magpadugay-dugay. Dari pasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Pag inom og Premium D3, ragyod ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo akong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaran akong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like you. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugar na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count, ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pagkaayo mo sa kina, tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Sali.
8: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
7: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun basta ka. Basta ka satisfied yung kukai, kailangan yung kukai. Ako kinumi nga mong yung kukai, inam ko sa muntag, inam po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
8: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
7: Normal kayo, every morning yun.
8: Sa una, ito ang pagkainom sa Santo Plus Coffee Mix.
7: Ano magbisod ko bawas, nagduwa ka adlaw, nagtulog.
8: Sito kong tabang sa Santo Plus Coffee Mix.
7: Okay kayo.
8: Imong ba na, kumusta pag-inom sa
7: Santo Plus? Okay po kayo. Sa ginauhaga, tanan ako mga silingan, pag-inom aning Santo Coffee Mix. Doon kayo.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik ko pa na kita mga katropa, katong ya sunata, paugnat sa paugnat-ugnat. Material girl, tama katropa, di ba? At ang katong kaninyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Doon ay kining vitamina D3 mga katropa, kining Premium D3 Coffee Mix. Nagka-P ka na, nagka-vitamin D3 ka pa. Mapalit na mga katropa sa mga butika, pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada, o dali po mismo sa itong simbihan mga katropa, pwede sa mong makapalit rin napita na bagong abot gapon mga katropa, ang mga stocks, pwede na mo muan eh. Katong mga gabalik-balik rin mga suki na. Naana po tayo available ng mga product mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Good morning kay Apyong Santander. Si katropa ng Lina Pataho, good morning Sir Al. Og happy Festa San Franz. Uy, Festa na sa San Franz ron. Makalingaw bitaw ang mga balita gahapon Sir Ay. Nagkabukinga na. Mulang gina, nagka... bulaga! anak naman na, pero pamatunan pa magina siya katropang Lina. Pa-shout out from La Union, Kawadbaran City. Si katropang Apyong nausap. Naraba ko noy kuan sa mga Fisher Fox. Unsa ni ka tinuon ni Anel Fax Junel Deligero Bergado. Ang manghatag. Abang-abangan dahil sa taga kuan La Union. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang mga katikaran naman sa mga importanteng painom-dom. Standby!
0: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M X-F-M
3: Usa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, gipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
4: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imong gipangutana, Doc?
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kay higayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
8: Bili pa ka magkape.
7: Santon Plus Coffee Mix. Bila katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
8: Kumusta ang imong pagbawa?
7: Arang po. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako ganang ituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon yung lawan.
6: Nagapin na ka. Itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko, isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babaeng alam ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: Alam niya. Ah, gadog abdog abman. Usay sudan ni mo, master.
1: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. Whoa! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh! Ah, lami, ana, oy. Usay ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ako sana?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM
2: XFM

0: sa XFM.
1: Sauna! Katong wala pa kun aminaw og XFM. Tawag kun ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 4 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5! Kinirasa mga katropa, tulgini ka ninyo sa South and Plus Coffee Mix. Nagipakusog sa kamunggay, mangustin o soyabean. Karong mga orasa mga katropa, nindot kayo ron nga ipangapi kay Bugnaw ang kabuntagon. Manag mag South and Plus Coffee Mix na ka mga katropa. Kay nangapi ka na, nakapanambal pa ka. Palita sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. O pwede po nga mapalit din sa itong sibihan mga katropa. Gama ni sa Yes to Health, mo niya pinaka-paborito po ni katropang Rigor. Sana si katropang Rigor, nawala mo ko na nga itong kuhan mga katropa. Kay tungod sa musika. Si Kuan naka Kuan Rabonta naka comment na si katropang Beverly Marajao na morning watching from Bunga daw og si Tata from Purokotso Alegria mayong morning sa tanan nga mga nakadungog karon mga katropa silang mga radyo kay wala naman ta na giputol naman ni Mita. Saron takaron ang update sa panahon mga katropa. Dirita sa itong update sa panahon mga katropa tungod kay ang pag-asa nagpagawas na sa bulletin kaganiang alas 4 kay maton pa sa kaganiang alas 3 mga katropa ang sintrong bahin sa tropical depression nga si Esther. Base kini sa mga available na data mga katropa doon na kini gilayon nga 220 kilometros dito na sa may amihan ng kasadpan mga katropa sa Itbayat, Batanes. Doon na ni siya ay gikusgon mga katropa nga 45 kilometros matag oras sa sintrong bahin samtang ang huros ni ini naa sa 55 kilometros sa matag oras o nagalihok ni siya mga katropa dito na sa may amihan ng kasadpan. Ang doon ay 20 kilometros sa matag oras mga katropa. Samtang, southwest monsoon sab ang makaapikto sa northern o central Luzon. Managdari sa tong area sa Mindanao mga katropa, makabaton kita o madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak ng mga pag-ulan o mga dalungdog tungod kini sa southwest monsoon. Kung hanging habagat mga katropa o posibleng yapon ang mga pagbaha o mga pagdahili sa yuta sa panahon nga doon ay makusog nga mga pag-ulan. Ang bahod mga katropa doon ay punto size nga doon sa 1.5 metros ang kahabugon samtang ang adlaw musubang karong taon-taon alas 5.26 o musaw po sa kiniunya sa may alas 6.23 sa kahapon. Oto mga katropa ang update sa atong panahon para karong adlaw sa adlaw nga Biyernes, pizza 5 ning bulan sa Hunyo 2026. Tabok-tabokan ato mga katropa ang atong kauban pinaginan ni katropa nga Ray Alinton kay maton pa dunay kawatan nga nasikop sa CCTV samtang nagpangawat dito na sa may siyudad sa Bayugan. Sa aron tani sa report ni katropang Ray Alinton, katropang Ray, maayong morning sa imuhang report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala sa pun sa CCTV camera ang usa ka kawatan nga nag-inusara sa pagpangawat dito sa Purok 980 Balog Poblasyon, Bayugan City. kadlawon Hunyo 3, 2026, sumala sa report na dala sa suspek ang duha ka helmet ug pipila ka mga gamit kon tools gikan sa maong lugar. Gisulayan usab sa kawatan ang paglungkabon ang usa ka piso wifi machine apan napakyas kini tungod sa ligon nga kandado niini. Nakita sa mga kuha sa kamera nga ang suspek migamit og motorsiklo isip sakyanan sa iyang pag-abot og pag-ikyas gikan sa lugar. Padayon karon ang pag-ila sa identidad sa maong nga kawatan pinaagi sa mga sa mga ebidensya nga nakuha sa CCTV. Giawag usab sa mga residente ang pagmatngon og i-report tayon sa kapulisan ang bisan unsang kahinahinalang kalihukan nga nagpadayon ang imbestigasyon aron matultulan og madakpan ang responsable sa maong pagpangawat. Mga katropa, kapiba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian, inom na sa Santo na coffee mix alang sa dakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Nagayong salamat katropang Ray sa maong detalye sa balita. May kalabutan mga katropa sa kawatan nga nasigbatan sa CCTV. Direbuta mga katropa sa atong regional nga mga balita. Adunay 858 matod pa ka TOP ang naisyu sa Davao de Oro Police sa pagpatuman

0: wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi.
1: Palingkod sila rito. Maayo pa kayo. Human og release, uli mi, namalit pa mi diri sa kabanglasan. Malit mi og pasalubong sa uli lagi. Na pagkagabi, maayo pa namong istorya. Istorya pa mi diri. Na karong buntag, gani pa, nag-uban pa mi ani sa kalagutay. Kay naamay, negosyo ni siya nga gamay, naningil siya rito. May pa mamong istorya. Uli mi diri, namahaw siya. Moto nga, ang hitabo lagi, nakalitan rami. Kay nang laba pa man kuno ni siya, ingon sa kong maigsoon. Kay wala naman ko diri, kay tomang kuguma. Kalitra kuno siya, nihikap sa iyang dugan. Paghikap ni siyang dugan, naggunit pa ni siya og kaning kabo. Mutong namukmo siya sa kwan sa pirtahan. Pagkamukmo ni pirtahan, gitabang siya sa kong maigsoon diri. Wala na kaduhan na gidaw siya ni hagok diri sa balay.
0: Gisaysay usab ni Orbel nga adunay balatian ang ilang inahan ug nagsige na usab kini og balik-balik sa hospital. O giklaro nini nga wala malakip ang ilang inahan sa pipila ka mga gipangtabang nga mga nakuyapan at tol sa pagpangtunol sa ayuda sa libuan ka mga benepisyaryo. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Ricabo, XIPM News!
2: Samtang TMC Malaybalay, kung adunay sayop ang ilahang enforcer, ato ni siren kung saan ni nabagin ni sayop o wala. Atong siren sa report pinagina ni katropang Hanilo Tabios. Katropang Hanilo sa report.
3: XFM Report.
4: Nanghinaot ang multi-cab driver nga aksyonan sa buhatan sa Traffic Management Center kung TMC Malaybalay. Kung adunay sayop ang ilang enforcer o sa susamang paagi, andam niya kining atubangon kung aduna siya ay kalapasan. Kini ang gibutyag sa driver nga si Faith Clyde Obalde sa pakikinabi sa XFM News Team adlaw Miyerkules, Hunyo 3.
5: Kung na ako'y kalapasan, ako na atubangon, sir. Kung unsay mga sipyat na ako na atubangon. Pero kung mapamatudan po nga ang ilang enforcer na ay sayop po na ani nga sitwasyon, unta ila pong aksyonan.
4: Kahinom duman nga miangal si Obalde tungod sa dili patas nga pagpangtiket sa traffic enforcer nga si Junel Hakotin ni adtong Mayo 31, 2026 sa 40th Street, Barangay 4, ning siyudad. Gitinaw ni ini nga nihangyo siya sa enforcer nga iya lang isakay ang duha ka mga pasahero apan gising ka na hinuon tungod sa paglapas sa 15 seconds rule sa yellow box. Rason nga iya kining gikumpronta kalabot sa gisundang multicab nga puno sa pasahero nga nagdugay usab sa yellow box.
5: Itabo mo ko na to, sir. Pagsaka itong last pasahero nga duwa, gignan ako siya. Inay rin ko siya, sir. Gignan ako siya. Kung sir, kanilang duwa, ako ikarga. Ayan, gihin mo, sir. Nising ka siya. Ganina rin kita kagyabog. Wala gig ka niya banti. Kuha namin ako lisensya. Akong ristro, kaya iyan akong tigitan. Mutong gikomplont na ako siya about atong. Gignan ako siya nga. Sir, katong isa ka multicab naguna ganina, wala ni mo abuga. Nga dugay kay ito drihanto na puno na ginoon siya.
4: Matod niya nga halos sa mga drivers. Moalma sa maong enforcer tungod sa dili ayong pamatasan sa opisyal. Si Obalde na isuhan og tulo ka citation tickets sa kalapasan sa wala pagsulob sa uniform, pagsulob og chinelas og ka 15 seconds rule sa yellow box. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, beta carotene, zeaxanthin og vitamin E nga mutabang nga mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Sa katapusang bayan sa itong regional ng mga balita, mga katropa, trabahante sa cellphone shop, sikop human nagngawat o grocery items. Ato ni Seron sa report, pinaginan ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen. Katropang Philip sa report.
3: XFM Report.
6: Sa paghilak na lang giagi sa usa ka inahan ang pagpangayo og pasaylo human ginakop sa mga otoridad sa usa ka mall sa Jensen tungod sa pagpangawat og mga grocery items sina kalabayng adlaw alas 12:30 sa uto. Sumala sa Bula Police Station na aktuhan si alias Jenna, 32 anyos ka taga Barangay Labangal, sa mga security guard gagasulod og mga grocery items sa iyang bag sa supermarket. Sa ihang gisubay sa CCTV na pamatud-an ang gihimong pagpangawat sa nasambit. Nakuha sa iyang bag ang 3 ka kilo sa boneless pork belly, 5 ka kilo sa chicken legs, tig 8 gramos nga saging ug mansanas, 4 ka corn beef, 3 ka chicken tocino, chorizo ug karos nga nagkatidad og kapin 8,000 ka pesos. Sumala ni alias June, mister sa dinakpan, nga blanco usab siya sa hinungdan sa gibuhat sa iyang asawa. Tungod punos duna matud pa sila'y trabaho. Naginaog si alias June nga mahangyo pa ang management sa mall alang sa paghusay.
7: Dili ko konsyerba, dili kung katuungan na sulod to siyang bag, kaperting gamaya to sir, yung bag sir. Ito pagingon ako, anong wala na gidakop mong laspat, kaya siyempre, bugat itong dala, mabantayan yun nila eh.
6: Sa pagkakaroon ng pabiling balhog ang dinakpan sa kustodiya sa Bula Police Station. Mga katropa, lihok nga puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-turbo man enhancer na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
2: Mga kato, mga katropa, ang naglangkob sa ato ang regional ng mga balita gikan sa ato ang mga sister station sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Wala tayong oras, mga katropa, ang mupadayasunan, musunod na ang Secret of Health. Siyempre, pagkasundan ay sa Express Balita sa Buntag, Bullseye Centro. Kaban pa nga mga programas kabuntagon, pahinguna sa kahaponon. Ang ngayon na itong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Salamat kayo, mga katropa. Sa ngalan na lang sa kinetbukang puwarsa sa XFM Network Philippines, atong kaabanan sa kontrol si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kinin na lang si katropang Al Vicente Sigapon Magaingon. Ang pingta, mga katropa, ng Andlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, pag ayo-ayo, happy weekend, katropa.
3: Exciting Pilipinas!
8: XFM XFM
9: Balo kadong, kanyato, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
10: Ha? Karun di pa?
9: Karun, dili na. May nanay, CCTV.
11: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na. Nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
12: Ganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA-approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh, napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano? Ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
13: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan, kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
12: Mm-hmm. So, mga kaabayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ating text line 0969 60965 1045. At ilike nyo rin po mga kaibigan ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo no? Sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos mga kaibigan. No? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic mga kaibigan. No? Para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan mga kaibigan. Ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Ha?
11: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
14: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Secret of Health. Health Info.
12: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring sintomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po i-consulta kay Doc Algie, ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
13: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Ha? Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. Ano? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din, yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailang maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
12: Mm-hmm.
13: O, sa iba talagang di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
12: Mm-hmm. Isa siguro yung dok sa pinakamapait na ano na problema sa mga kalalakihan.
13: Oo.
12: Pag yun yung nawalan ng reflex.
13: Oo.
12: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
13: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaksyon.
12: Oo. Sobrang loading ha. Ano po ba dok yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman dok?
13: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT na ito ay isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng kondisyon yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
12: Mm-hmm.
13: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
12: Meron so, mga ganyan.
13: Oh, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
12: Mm-hmm.
13: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So may mga problema din na katulad po ng nagkakalaban, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
12: Yun.
13: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis
12: yeah,
13: na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yon can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinabog na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, eh, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin, na alam naman natin, ang daloy ng dugo at ang nerve natin, almost magka-connect talaga yung kanilang function. Ano? So, pwede rin deficiency sa mga vitamins, katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E, ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak, nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam nyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
12: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Ay mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama. No? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan. No? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy. Ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung ating po mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
13: sheath. Yung myelin sheath.
12: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
13: Shortage.
12: Ano?
13: O, short circuit.
12: Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves sa atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama. No? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan. No? Kaya ugaliin nyo po na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay nyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc. Ano? At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bili-bili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
18: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
18: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
1: Supple Plus Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: The Secret of Health.
12: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan mga kaibigan ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold po mga kaibigan ay meron po yun siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao nakakaranas po no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala doc ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
13: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, yung extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
12: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin ano, like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan ano sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din mga kaibigan yung problema na yan sa atin pong pangangatawan ano. Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano ng solusyon ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyo mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin, at mas madali po yun mga kaibigan ma-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment, ma-assess po ano yung overall health, lalo na Doc yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
13: Oo, kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
12: Ayun. So, So mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
13: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
12: So sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
4: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
22: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
12: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
24: Secret of Health, live advice.
12: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
13: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagte-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
12: Ayun. So mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santong Plus Gold, Vitamin C, Santong Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
13: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
12: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrisyon na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samot-saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
13: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
12: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung ating pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kaysa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ayon sa ganun, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
24: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayo nga magkamatnon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingini ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra akong tulog, magdamgo na gud ko. Kani ato dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X FM. La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold, bay?
3: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kong bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: X FM.
8: Ano magsakit man akong dugan? Kung may inong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
9: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
10: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Express, Bolita. Express, Bolita.
1: Mga katropa, mangguntag Luzon, Visayas ug Mindanao, Filipinos all over the world. Mga katropa, good morning.
2: Good morning.
1: Adlaw karon nga Biyernes, mga katropa, Pizza 5 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Mayong pagpanikay sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur. Siyempre sa mga sikbit nga lugar nga maabot ani atong pagpanibya karong mga orasa. Mga katropa, live taninyo karon nga malantaw sa tuong Facebook pages. Sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3 ng Facebook page. Og syempre mga katropa, ang Express Balita. Madungog sa ninyo mga katropa. No, labi pa, good morning sa ito ang mga hookup stations diha nga nikonektar na karong mga orasa. Sa Metro FM Rosario og ang Metro FM Bayugan City. At ang programa usab mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produktong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, kung galisod na mga katropa, nus pagbasas mga litra mga katropa. Nabitaw yung nag-abri ni Musganing bisa notebook lang mga katropa. No, na kay basaon di as listahan sa utang mga katropa. No, magliso na kag-ila sa sinulatan mga katropa tungod kay medyo nagkahanap na ang pananaw mga katropa. So, layi mga katropa, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mo, kay nga naman mauni ang produkto nga gigama sa Yes to Health nga para ragyod sa ato ang mga mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule nga mapalitra mga katropa sa inyong mga sukig parmasyag butika nga dool sa inyong mga lugar. Kung wala na diya sa inyong mga parmasyag butika mga katropa, kung makabisita mo San Francisco, no, bisita kami diriya sa May Sugano Building. No, naami na imuta mga katropa sa second floor, Barangay Pisaan, ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur mga katropa. Atong oras, 10 minutos nilabay ang alasay sa buntag, mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lukan, balita sa lukan.
1: Sinto Dosi ka estudyante sa Bayugan City nakabinipisyo sa Balik Eskwela Gift Giving Activity sa BJMP. Ang detalye sa report. At ni Siron, pinagina ni katropa ang Ray Alinton.
3: XFM Report. Niabot sa kinatibok ang Sinto Dosi ka mga estudyante sa elementarya o high school ang malampusong nakadawat o mga libreng kagamitan sa pagtungha atol sa gipahigayon nga Balik Eskwela Gift Giving Activity sa Bayugan City Jail. Ang maong bayanihong kalihokan nagtumong sa pagtabang sa mga kabataan o mga pamilya sa ilang pagpangandam alang sa pag-ablis bagong tuig sa ting-eskwela. Nagtinabangay ang nagkadaiyang sektor aron masiguro ang kalampusan sa maong advokasya. Nabahin ang maong tabang ngadto sa 71 ka mga high school student.

0: FM. Cum Mamino Ka sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma og tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Unix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
11: La la la la la la la la la la la la la la.
12: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
11: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
12: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
11: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Crap Gold Buy?
11: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
12: Maudi na ang Crap Gold, bay?
11: Oh, bay.
12: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
13: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Μπαρμπαρέσκα Τρούπα, αλλά City Τρίζε.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Miritas, virtus, discretio monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Baga katrupa, mayong buntag ka natong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katrupa sa tuang pagpanaguban sa programang
0: Bullseye!

0: Bullseye!
1: Good morning!
2: Good morning! Good morning!
1: Alas 7:15, mga katrupa. Here we go. Welcome na sa itong tulumanan. Mabugnaon ng palibot, katrupa nga, Junji.
2: Oy, mabugnaon kayo. Ginibato ang wanahon. So,
1: panganuron.
2: Lagiting na pong init ani
1: ko ang tawag.
2: Mamaniti mailhan. Basta mo yamog ng ato ang kadalanan. Kini. Asahan nila to.
1: Asahan ka init.
2: Oo, init. Yun, kay. Marag mo na may atong naandan good na to nga nabantayan.
1: Alright, mga katropa, adlaw nga Biyernes. It's matod pa sa uban. It's a Friday.
2: Friday!
1: Okay, by the way, welcome na usab ka mo mga katropa ng atong tulumanoan ang programa nga Bullseye. Kutubag kita alas 9 nga buntang alang sa paghisgot tapon sa pipila ka mga isyo nga atong nakitaan kagahapon. Unsa man nga mga isyo mga katropa atong paghisgutan. Alright, kung naamoy mga sigutanan po niya sa inyong dapit, pwede po ninyo ipaabot diri kaya aron atong mapasibaw. No? Diri ipon sa itong programa nga Bullseye. Mga katrupa, once again, ako si katrupang Ray Celeste Sura Vasquez.
2: Ako si katrupang Junji Librias.
1: Kini atong tulungan nun mga katrupa, gihatod gris mayong nga kabubuton, din kita kanunay gauban. Atod gris sa Yes to Health Incorporated, bako kini nagdalas mga produktong tiunay, grantisadong lahutay. Usan ni mga katrupa, ang produktong ginagamit yun kanunay, hangtod ka ng mga panahuna. Ang Sandol Plus Gold Herbal Capsule. Iba rin pangalan na Sandol Plus Gold Herbal Capsule. Daghan na sa itong mga kagsunan at tabangan ni gumikan sa ilang panglawas. Labi pas mga balatian mga katrupa. Niyang upan usab, protektado, gikan sa mga sakit-sakit o balatian. Kami mga katrupa, usa kami nga tigamitan usab ni ini. Aba siyempre, kanunay gano'n ito ng ginabansiwag. Na okay, hangtod ka ng panahon na pagwala kining sa Sandol Plus Gold. Daw, feel na ito nga dalit at ang takbuyan sa mabalatian. Mauna nga, kining Sandol Plus Gold mga katrupa, maugin na nagpalig-on ka na mo. No? Kung kamo dinaang weak ang atong kalawasan, na ay mga balatian, hala, ipahilti ang atong kalawasan mga katrupa, gamitin ka na sa Sandol Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit ka rin sa mga butika, mga National Pharmacy. Alright, nasama rin ng Mercury Drug, South Star Drug, TGP, og generika nationwide. Mga katrupa, ang ato sa ito naman nun, gatod gris mayong kamabutong sa Crop Gold Fertilizer.

0: Ang crop gold fertilizer sa mga katrupa, kini pagagamiton. Alang usab sa mga pananom, aron magpalambo, magpadaghan o mas sa himsog ang atong mga tanom mga katrupa para daghan kitag ani. No? Mauna nga kung fertilizer yung ipangita mga katrupa, mas maayo kining crop gold fertilizer. Ama siyempre, ugulat ay kwarta, mas maayo mangutang ta.
1: Aron okay. Nga maglabad ang atong ulo.
0: Apel lang sa ato?
1: Apel.
0: Pero apin mo katropang Junji, kining utang, wala magyun ay ingon nga, madato kag mapubre.
1: Oo, oh, tinood na. Wala ay tanan yun karon.
0: Yes,
1: realidad na yun na katropa.
0: Oo, oh, asulong nga mga nginahanglag ang kwarta, ang ato yung yun. Dangpanan, utang.
1: Utang yun, no. Pero abin mo, maplastar lang pag-ayo, katropa.
0: Huwag maplastar, huwag problema.
1: Maplastar, o, oh, daghan ba kayog nakabalay, tungod sa loan, mga yes. Utang,
0: tinood.
1: Nakasakyanan, nakayuta, nakapalitugan ng mga basta. Maplastar lang bagayo.
0: Plaster lang. Oh, ang problema na, katropang Junji, kung ang imong giutang, imurang gikaon
1: na. Maunay problema. Walay tubo ba?
0: Wala may problema ang kanon.
1: Okay. Hinon.
0: Kay,
1: wala okay.
0: Kung nakay gisaligan.
1: Oh, ang problema, oh. Wala.
0: Ang problema ko ang gisaligan nun niya, imurang gikaon.
1: Nagkaon-kaon niya, nagtubo.
0: Hain na po. Oh.
1: Mao man ay
0: problema. Kay, ako man bangod, giutang para inegosyo.
1: Negosyo.
0: Para ang kita, of course, ibali na po din ang sobrado, ikaon. Ano na siya?
1: Oo, pasan na. Mangutang, unya, ipalit bakang itik, kay kung itlog, maligya ba?
0: Yes.
1: Kung sa ipang maagi, basta
0: that's
1: kay
0: business.
1: Naagyoy income. Kay daghan kayo ganigusyo ginagmayra katropang rip. Pero,
0: ni dato ni noon?
1: Nadugay na.
0: Oh.
1: Ni kwartahan na mangyari noon.
0: Oh. Pero mga katropa, ang pinaka-importante, basta magka-lison kagkwarta, di si Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation mga katrupa, birahin na yun.
1: Okay
0: sila. Nagpautang sila mga katrupa, salary loan. Trabahante ka diha, nakaisuldo. Kana, musukot si Agusan Lending Corporation. Pension loan, nakipension din ha. Pwede sila magpautang ni mo. Allotment loan, nabakay allotment din ha. Kinsay, asa ni mo na ginadawat ang imong allotment? Pwede na siya. Labi pag negosyo, business loan. Pwedeng-pwede.
1: Pwede.
0: Nakaisakyanan niya, chate loan. Kining real estate loan, kining imong, kining, unsa ni? Kanabang titulo. Maunang, atuan na dayon kining Agusan Lending Corporation, mga katrupa. Naarang gahulat na sila. So, diri sa San Francisco, naadiria, atubang lani anang San Francisco Gymnasium. No, diri sa lungsod San Frans. Di apod sa may Bayogan, apod din ha sa may Purok Tres sa Almsiga Street. Barangay Taglatawan, Bayogan City. Doon ra ng bus terminal. Nasa may kasulinahan mga katropang John Jay?
1: Oo, at bang ragyo da. Nanday doha ka kasulinahan diyan nga at bang ipod. Nadas at bang mga katropa. Basta kay, umuan na mo, ay langgin mo pagdungo. Kaya ang signboard na, mas ibabaw. Di ba? Ay lang magdungo. Kaya mahibawan sakpain niya, ginamasakwan ang karatula.
0: Correct. Oy, alas 7:21 naman mga katropa. Boy na live, magkusog kitang madungog sa mga Sibiyaan sa Metro FM Agusan. Sa XFM Agusan sa mga katropa, 91.3 o 95.7. O sa Facebook mga katropa, XFM 91.3. Pwede niyo maabli, XFM San Francisco 91.3. O XFM 95.7 Bayogan City. Napata YouTube mga katropa. Nindot ito sa YouTube, kaya tinaw po. XFM San Francisco, pwede mo doon makabisita. Sa mga nagtanaw niya, o naminaw din ha, nga walay internet, no? Pwede mo mag-text diri sa itong numero, cellphone number, 0919-793-1893. For the meantime, mga katrupa, kay doon na kita yung last shooting, 21 sa itong orasan. Mabalik lang kami, magpahinom-dom sa ta. Kapi-kapi sa mo din ha, while nag-break kita mga katrupa, stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, alin pangod, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambot rin mo. Gahi kagyog o.
9: Sige, tanaw
8: Paul nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus User Atong Paminawon.
13: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
15: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
14: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
17: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
17: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Like yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Podcast.
1: Okay, doon na kita'y alas 7:28 sa itong orasan, mga katrupa. Og kining oras, gihatod sa kini kanato, mga katrupa. Of course, a yes to health in Corporitan. Nagdala kinis mga produktong tiuna ay kritisado glahotay usas mga produkto, mga katrupa. Nga kasaligan, aba, syempre, ang premium D3 soft gel capsule. Premium D3 soft gel capsule, mga katrupa. Maayong atong gamiton alang sa pag-amuma sa atong kalawasan. Premium D3, doon akin ni presensya sa vitamin D3. Nya virgin coconut oil, mga katrupa. O kining moringa oil. Kining tanan nga mga sangkap, mga ilado, kining mga sangkap nga daku, kayo o tabang sa atong panglawas. Mas magpaligon. Unya kining atong kabukugan, mga katrupa, magkataas ang atong edad, kinahanglan paligunon sa tabang sa D3 o kining vitamin D3. Unya ang ubanya na, mga katrupa, paghatag kusog o pag-circulate sa maayong proseso sa atong dugos kalawasan, ang kining BCO o moringa na ang magpaigo niya na. Naka-design kini, mga katrupa, for a healthy body. Iba ng pangalan, Premium D3 Soft Gel Capsule. Mapalit kini na to sa mga butika nga available sa mga lugar. Pangutana na lang mo. Unya kung maglisod mo, di-adri sa itong sibiyaan, mga katrupa. Naimutan kami sa second floor, Sugano Building, Purukuan, Bisaan, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Beh, ato sa itimbaya, katrupa nga, Junji, atong mga kaigalaan nga nag-tanaw ka ron.
2: Suki na to, gabagating paminaw.
1: Yes, mga nagpaabot sa mensahe.
2: Nag-abang-abangan ni sila rabahon.
1: Good morning ninyong tanan, mga katrupa.
2: Bayugan Modular Cabinet.
1: Hey, good morning, good morning. Bayugan Modular Cabinet.
2: Live daw sila karon sa West Bayugan.
1: Oh, di basta-basta, no? Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha, katrupa.
2: Kang Langlang Asis Kulyantas.
1: Katrupang Langlang, good morning.
2: Good morning,
1: diha.
2: Diha de Pitas Maya Tala Kugon Buy na Gracia.
1: Ayan. Diha sab si Ma'am Ading Gradiros Dapar. Good morning, katrupang Ading. Ingon siya, good morning, mga sir, guwapo. Kahibalog yun, Ma'am Ading, oh.
3: Ayaw!
1: Nagamit mo ko si katropang yung G.O.G. Santon Gold Coffee Mix.
2: Gold Coffee Mix.
1: Mauna nga, dili layo yun nga, medyo...
2: Mohamis.
1: Mohamis po.
2: Hayab. Mubata ang panagwari.
1: Ba, siyempre. Salamat, Ma'am Ading. Gladys Dapar. Good morning ni Maria Ama. Mayroon pagpaminaw ni Nagtanan. Kanya si katropang Mama Chavez, Day Chavez, diya sa may...
2: Alegria.
1: Alegria, good morning.
2: Good morning.
1: Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Thank you very much. Niya si katropang Ma'am Gloria Malala Pilo. Good morning, usap.
2: Good
1: katropa.
2: Morning.
1: Always kini siya magpaminaw diya sa may Bayugan City.
2: Good morning, ha? Taga Bayugan.
1: Nag-share pag yun, no? Thank you so much. Si katropang Randy Archega Santisans. Good morning.
2: Good morning, usap ni mo diha.
1: Si katropang Lina Pataho. Good morning, usap. Ala, kaninyong tanan, mga katropa. Magandang umaga.
2: Magandang umaga.
1: Maka may naiwan pa dito na mga bisita natin. Pero dihay pero Bisaya man siguro tong sweet notes gabi. Mayong buntag Bisaya na sila. Ang sweet notes.
2: Ambot og asang original gyud ani tuod nilang lugar.
1: Marag Bisaya.
2: Pero round man si Ayo Bisaya. Bisaya tuod sila.
1: Na. Sige, good morning. Basig naapa din rin.
2: Naapag yun na. Naapag yun na. Kaya galagmita na. Karoon pa na buntag na sila mo biyahe na po.
1: Anyway.
2: Relax, ha? Relax, no?
1: Alang, kisa may nakagita ka.
2: Gabi. Gwapo ra ba kayo na nga banda? Pero ako katropang rin.
1: Ako di naman kuhili ka na banda-banda katropang nga, Junji.
2: Mo naman yun siguro ni Sin Thomas bitaw sa kanang gingon nga. Morang. Mutuo ka sa dili katropa gari. Kung kana bang lingaw lang gyud ang imong gikinahang lili dato dagon tong naliagan gyud. Kung gana pero mutuo kag sa dili, wa gyud kusukan kasuroy anang gabi. Matarang buntag kana lang magkaber. Pero panang magabi nga mo balik pag patinay kay so nagyud ay.
1: Muangko na ka nagkatiguang na ka.
2: Mura mag di man po dingon nga kana bang di po dingon nga kana bang sabaan na ta. Kana maya na pero
1: para
2: pag mupatig babaw gud ang atong una ako magiging mupatig babaw ang akong trabaho ang pagkaugma. Di ba na limang bilar?
1: Tinudan ay pagkastorya ka trupang Junji. Anong maingon sila nga? Hindi ko nung magkataas ang atong edad. Actually, ang tinuod mo gud na Naikausaban, naikausaban.
2: Nagyod, dinood.
1: Unlike sa katong panahapas, mabataon.
2: Bata-bata pang kuhan.
1: Alang ka na ako, mga katropang, ako yung naobserbahan kay actually, bisan to odog, kanang tiguang na yung tanaw sa ako, pero 45 pabaya ako, mga katropang. Oh, medyo paingon pa sa pagsaka na itong edad sa pagka-senior. Pero, ang nakita yun ako kausaban is responsibility.
2: Oh,
1: or responsibilities. Kay tungod bang kung sa una-una nga, ah, umatrabaho pa
2: ta. Mauna isa yun katropang nga rin. Sayo baya kayo.
1: Oo.
2: Na lain ba kayo magtrabaho kung huwag kay talong-tulong.
1: Ang taong magpahilo na sa saktong oras, mga katropa, responsible. Bisag wala na itrabaho pero nagpahilo na siya sa saktong oras, responsible. No? Pero kung responsable ka, mga katropa, bisan truod nga, maingon ka nga, maglingaw ko, kay ugma, ito, mutunga man ko, bisag, naglakaw-lakaw ko. Para na ako, katropang, Junji, still irresponsible. Nga naman, dili man to, ang imong trabaho, ang imong
2: mapiktuhan
1: pero unsa man
2: ang lawas mubalik gyud na katropang yes.
1: Unsa silbi sa kwarta unsa silbi sa trabaho
2: bahandi,
1: kung ang lawas
2: lubog na.
1: Di ba
2: that's right. Okay kapoy naman god gyud na kanang labi na kinaanad na ko alas 9 alas 8 tulog na gyud wala na lisod na kayo.
1: Ay, kanyang na mga naminaw na ito din ha. Lain-lain po ni sila.
2: Oo, mao.
1: Oo. Oh, anyway, maingon na po ng uban katropang yun si. Kausar man po ni.
2: Kausar lagi yun niya. Kaya street man po ni kasi man ha.
1: Ayaw lang street ha. Importante nga magkanto na ka.
2: Magkanto lang.
1: Ingat
2: na lang diha mga katropa.
1: Pero in fairness, lahi na yun magkatiguang na ta ha.
2: pero kana magud sila katropa na kita na magukuha na nila god.
1: Ah oo.
2: Kani mga banda nga mga kuan gumikan anang mga suri-suri kani anto. Oh. Kakita na yung kuan nila kana mga bamboo, kanang mga syakol, kato mga kuan nga mga banda. Kini sila ni kini mga kuan, kini bag-o karon. Kita na kuan ang Elias.
1: Abi nimo og kanang di ko ganahan ni ana mga sikat na sila pero kung one hitter si boy babas Bing Rodrigo
2: ambot lang wala nang iko ka update
1: pero one hitter si Bing Rodrigo mag concert amo tong agi ko
2: magduet patanay ang kanta
1: magduet pata sa kuan
2: patanay ang kanta
1: gitong araw ha
2: ay naga
1: babayaan mo pa bang masayang na lang ay horota to kasan eh.
2: Oh, si Kuan ha, ma Alberto Espidilla. Das may vulcanizing sap sa Purok Uno. Patinay. Naminaw daw sila
1: dito.
2: Purok Uno, Patinay.
1: Mga taga Patinay, good morning yung tanan niya, mga gadrupa.
2: Labi na sa Alberto Espidilla vulcanizing shop.
1: Uy, maayong pagpaminaw diha sa inyong vulcanizing shop o inyong mga customer din ha.
2: Customer ha, maayong pagbulkit diha.
1: Isa pa, anay na kalimtan.
2: Na ay magpabulkit diha, na ay magbabayad, hindi mo bayad, ha, bulkita na lang po ng ilong.
1: Bulkita ka pilang ilong. Pero dili na ito kalimtan si Katropang Yuan Vegetarian.
2: Oy, Katropang Yuan, good morning.
1: Sige, raba na siyang monitor.
2: Ay, oy.
1: Mao na yan itong kasaligan o...
2: Katropang Yuan, ha?
1: Kanunay ko na ito, ma... Juan, kanabang ito kasaligan. Okay, karunay po na siya nang kaunin tao, nag-inform siya ito. Katropang Yuan, good morning!
2: Katropang Yuan, good morning!
1: Sila ni Katropang Tonyo, good morning! Di sa may
2: Tonyo RTC. Tonyo Munoz, Para yung morning dahan ninyo, ha?
1: Yung kasama ni Dria.
2: Kanya kang Rolilin Montecalvo.
1: Good morning, usap, Katropa, ha?
2: Kang Wilma Joaquin o kang Carmelo Limosniro.
1: Katropang Carmelo, good morning, usap ni Muni, ha?
2: Pastilan niya. Ngilngig tong gahitabo gabi nga
1: ano,
2: pag-uligikan sa Kalingawan San Pas, doon sa Pinigan.
1: Noon siya man to?
2: Na sapon ang single motor sa signage ba?
1: Mau ba?
2: Tumba, pagtumba, nasundan o thriller.
1: Ay.
2: Perte yun.
1: Mau ba?
2: Oo, gabi eh, la Pinigan.
1: Pastilan, disgrasya. Nasundan ba yung thriller?
2: Nasundan o thriller.
1: Ay, ginawa ko tabang.
2: Muna ay yadlock yun, ka na matrapo ka, niya na yung makasunod yun.
1: Oo, maog yun.
2: Di na biya na mabantayan sa driver kayo. Abiya po na nagdahog.
1: Abo ito na itabo itong katropa, John Jay, katong pulis nga babae
2: din sa moto.
1: Nasundan ng bus.
2: Moto katropa.
1: Oo, na sanina kuan siya sa katong buho.
2: Oo.
1: Oo. Nasundag bus.
2: Nasundag bus dito. Abi ni buka tropa gari, nasabtan gyud nga nako nganong ngano gyud ay nga stricto gyud og bawal gyud ay ang mga single sa nakanang pastis sa paslin.
1: Yes.
2: Oh, diha nako nasabtan.
1: Yes.
2: Katong pulis ka tropa gari. Naa sila sa paslin nag-agi.
1: Paslin.
2: Oh, pagkabalintong nila, nya kay hunat ang bus. Sapon gyud sila pero naato sila sa slow lane.
1: Oo.
2: Bisan pag malabay to sila, dili sila ma dili to ma
1: sundan.
2: Kay dili magyud mo agi sa paslin ang
1: correct,
2: bus
1: correct,
2: di magyud tumamidpin sa kilid mo diha nako na sabtan
1: tinuod gyud na katropa
2: gabi ipod maupod
1: maupod
2: naapod sa tunga sa paslin nagagi
1: na pagka
2: ang single motor di pagkatrapo di diha gyud sa paslin nya nagdagan kusog ang
1: correct correct
2: oh diha nako na sabtan na nako tinuod
1: tinuod gyud na
2: oh tinuod gyud ay
1: so
2: undi lang gyud mo supakon ang dagas trapiko mutuman lang yung kakatropa gari. Murag masipti
1: siya. Daghan sa itong mga kaingsunan, pag ato ganing serbatuhan, nga ang motor na sa paslin, masoko
2: pa. Masoko pa gani, inoon.
1: Masoko. Pero mga katropa, mamagunay problema din ha, abot lamang po, kung ang tanan nakaseminar pa.
2: Mao.
1: No? Pero most likely, kung nakaseminar lang yun, maapil man na siya sa sigutanan nga, kung ikaw motor ka mga katropa, di ka mag-agi sa paslin.
2: Oo, kana.
1: Di agi ka sa
2: slow lane.
1: Slow lane. Hama na mga slow lane mga katropa, most likely sa kilid.
2: Pinakadaplin.
1: Pinakadaplin.
2: Gawa siguro og two lanes lang.
1: Oh, kung two lanes lang.
2: Oo, naikonsiderasyon.
1: Kilid yapong ka.
2: Oo.
1: Ayaw po pagpatunga-tunga ng center lane, no? So, maugit na ay dapat kanang matngunan. Kay, bisan pag walay kuan katropang Junji, ha? Ibutan na to, bisan pag walay kining mga barriers din ha nga bangag or kanang giingon nimo nga signage. Pero wata kasayod nga basi nang imong motor muungot
2: mo kana ba lagi mo gani na no labi na nang mga kadina ang motor
1: kana ka, naidanlog ka tropang
2: mo trapo ka galit ya
1: nay nagsunod ay pastilan usara na ka tropa matamakan gyud ka
2: mao
1: na kung mahimo ato kita sa slow lane.
2: Gitanawan yun ako katropa ngari ang katubitong bag-uhay lang hitabo sa Tagum. Dili ito din hitabo sa Tagum. Kusog ang dagan sa single motor pero naas siya sa insakto nga dala. Naagad siya sa daplin pero three lanes siya. Nagsunod ang banpod naas sa pasli nag-agi.
1: Maugay
2: paglusot sa iro katropa ngari. Sapon yun sa single motor ang iro pero naas daplin lagi.
1: Naas daplin.
2: Pagkabalintong yun niya, dito po siya nabalintong sa slow lane.
1: Slow lane.
2: Di, wadi yun siya
1: wala maagihi.
2: Maagihan sa katong
1: latayan.
2: Oh, latayan. Kaya waman siya sa paslindaan.
1: So, yun nga na kayo importante. Sama na, no? Ibutang na ito, mga katropa, maski iring lang. Mutabok og kalit, unya, nagsunod po sa imong bus.
2: Oh, nga na ba?
1: Maratol ka.
2: Oo, wala na.
1: Di, masipyat. Mauna yung mga, kuan ba, kining mga matawag na itong basis, nga dapat mutuman.
2: Ta
1: sa kining regulasyon sa kadalanan.
2: Kaya naman ko sa dapin, katropa, ngari, magkinaunsa, pwede ni mo sa ihulog. Kaysa maligsan ka.
1: Yes, pwede.
2: Kaya kusugot ka man lang kung ihulog. Mahulog, labi na makahelmet ka. Igopi, ang langga, pangus, okay na.
1: Hindi,
2: kaysa madugmok ang imong bukog niya.
1: Matamakan
2: ka. Matamakan ka.
1: Maubitaw.
2: Oo. Inga na ang akong nasabdan yun. Kaya pwede po ka mo patunga kung hawan. Walay nagsunod niya dagko. Pero na'y nagsunod niya dagko, pwede po ka mo adaplin yun.
1: Oh.
2: Ano na? Tanaw ragod ni mo, mabito nang na-side mirror. Kaya pagtanaw ni mo, eh, nagsunod, pwede kusto nga.
1: Ginoon.
2: O, di pag... Pag tanaw ni mo na nagsunod, padaplin. Ano lang. Pero maghintay na kadasto nga agay.
1: Usa ka po ka-importante ang side mirror.
2: Oo. Nakutintabang katropang rin.
1: Panalitan long distance ka, normal. Hinay, rampunog na ka sa kining-kilid. Normal. Ina-importante ang side mirror. Pag wala inaasto nga, pwede ka na balat ka niya. Pero tamo na mo nga na dagko ng mga sakyan na pakilin
2: balik,
1: ka.
2: Balik yung kaunya. Dala po ka signal na yun.
1: Mauna yung itawag ka trupang Junji, safety driving.
2: Safety, oo. Mauna yung isa sa mga nasabtan yun ako nga mauna yung nang gibawal yun
1: correct. Sa itong nga. Buhin na mga katropa, alas 8:42 sa itong orasan. Kini mga nag-text na ito ha, ato nang balikan o kining uban nga wala nabasa. Ato rin balikan mga katropa ang inyong mga mensahe kay para po na ito mabasa po, no? Okay, balik kami mga katropa, human lamang ninyo painom-dom. Kapi-kapi sa mo diha, samtang nag-break kita.
0: Bullseye! Bullseye! X-FM. X-FM.
3: atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon duha ka buhok murag dako koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yung kwa na. Na siya, mag-anayin siya, nagkawala siya, nagkawala. Ando, nawala na yun. Mo yun ay pinakalibis niya kay nawala, magod. Basta ka kusal ko kung mapistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: kapalit yung gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na, bayo.
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
5: Ang Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagayon ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar sa Skatlaw. Sa pamahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuha niyo doon. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod niya mo kuha rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang sa

0: Bueno, doon na kita'y just minutos, mga katrupa. Adi sir ba hidangat ang oras, alas 8?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O nga, kinigabahin usap, mga katrupa, gihatod kini ka nato sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katrupa, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule intended specialized alang sa mata. No? Gito ka itong mga higala nga na problema sa mata, kanima ay gamito na to. Tumaro ni siya mga katrupa, mas dali nga ma-absorb ang pinaka-basic nga para klaro gyud ang epekto mga katrupa, mas maayo ato yung ipa-check up atong mata kung mata ba gyud ang problema kay ngano. Kung mata gyud ang problema mga katrupa, mas dali gayud nga maalibyuhan ining Vision X Plus Soft Gel Capsule, no? Simple naman na, di ba? Naingo nga dako ang gasto. So, gamitan kini mga katrupa, pangitaan kini sa mga butikang available ang maong produkto. O ka, diri sa itong sibyaan mga katrupa, naimutan kami sa Sikal Pro Sugado Building, Purukwan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Real Sur. Shout out kang katrupang Elvida, sig Makaluloy, Batinggal. Good morning, ni Muriha. Niya diri sa itong cellphone, nag-text diri ya mayong buntag. Katrupang John, katrupang Ray, pa-shout out tanan nga diri sa speech ang nangapi daw sila sa Sandon Plus Coffee Mix.
2: Oy, yeah, oh, very good.
0: Shout out po ko sa akong abana nga naglampas karon sa uma kay human naman amo ni amo ani sa humay.
2: Oy, ah, pagkabuta na kayo. Pa.
0: Mao ni mga buutan na itong mga higala.
2: Buutan kayo ni. Kaniya, astilan.
0: Ug sa akong dalaga nga toas butuan nag-school. Nakauli. Sama ni, nakuli ka ugma diri. Dili ko makamotor na kay brigada pod sa imong manghod. Mm-hmm. Mao ba si mama mo? Pagbas na lang anak ko.
2: Oy.
0: Imuhang inahan, Julina Turalba.
2: Pakumius. Grabe ning mga Pakumius. Kugihan kayo.
0: Kugihan kayo.
2: Kastilan.
0: Magin na dapat.
2: Mo na nga anak, ikaw diha anak, nga nasa butuan, pag binuotan yung kagay ang imuhang ginikanan.
0: Naning kamot.
2: Buotan o naning kamot pagayo. Nga mahatag ka ni mo ang kaugmaon.
0: Yes. Mo na ipinaka-importante, no?
2: Binood na. Sige, salamat kayo, you. Ha, sa imuhang pag-message sa katropang
0: Julina
2: Pacumio.
0: Oh. Idol, Sir Ray, Sir John Ray. Good morning. Have a nice day. Gika ni katrupang Nelly Maputi.
2: Oy, Nelly Maputi. Ay.
0: Pareha na sila ni katrupang Mario kay Miss I Love You All. No?
2: I Love You All.
0: Kini siya si Miss I Love You All.
2: Mm.
0: Si katrupang Mario, mato siya si Mr. I Love You All.
2: I Love You All. palihog daw ko sa bayugan kay wala daw ko ng tingog.
0: Oy, ang bayugan?
2: Ang 95.7.
0: I-check daw Harb kay wala ko ng tingog ang bayugan Harb, no? Sige, bato kay si katropang yung anwa kadungog. Sige. Unya, good morning katropang Rigor Darukla.
2: Ay, good morning katropang Rigor.
0: Good morning ninyong duha katropang Ray, katropang Anjoji. Happy Friday.
2: Oy, tama kay Bernice Jay Karono.
0: Bahaw daw.
2: Penting dali.
0: Minaw siya sa bulan. Salamat katropang Rigor Narukla.
2: Narukla.
0: Si katropang ay, siya katropang Hali, Mary Lucelle.
2: Good morning.
0: Ingon siya katropa, Lucelle nga, good morning mga sir. Good morning sa tanan nga nagtanaw o naminaw sa inyong station. Stressful kayo.
2: Mm-hmm.
0: Stressful kayo ko sa Senado, pero kuhaan gamay sa gabi sa sweet notes.
2: Oy, oy. Nilaag di ay ni, ha? Nilaag di
0: ay ni sa katropang Lucille, no?
2: Kuhaag di ay ni mga hagad sa katropang Lucille.
0: Ingon siya nga, ha? Shout out ko, Dre Maricel Estobio Store.
2: Ay.
0: Good morning! Good morning po kay Mother Nida Estubio, always naminaw sa radio.
2: Oy, good morning nga mga Estubio family.
0: Good morning nyo din haan.
2: Labi na dahil sa mga Estubio store, kang Madam Maricel, ha? Mga yung pagpaminaw ninyo di hadabita.
0: Oh, si Mother Day, sige
2: po dahil. Sa ito pa, grabe yun din.
0: Si Mother Nida, sige po dahil minaw, no?
2: Grabe yun din ang ambak-ambak ni Lucille kagabi.
0: Oh, tanaw gano'n siya sweet notes, no?
2: Sweet notes,
0: so may kanta na si
2: Raw na tanan? Raw na tanan, gikas kinakaan.
0: Bali, ang ila, Katong mga popular songs kinakanta nila.
2: Kanta nila katong mga karaan katropa. Grabe yun sila patirahon gyud og kanta kining magtiayon man ni magtiayon.
0: Magtiayon.
2: Oo. Nya guwapo gyud kinag mga tingog sa gyud. Grabe gyud mo ra gifted gyud po kay ning mga tawhana.
0: Gifted sila. No? Gifted no.
2: Oo, grabe mga tingog sa kun sa request nimo. Kuha gyud nila tanan na ay pang raw na sila na ay mga kupong-kupong nga kanta.
0: Kupong-kupong.
2: Oo, oh, ganda man.
0: Sa mga kupong-kupong.
2: Ba to mga idara na. Aw.
0: Mao ba pero o, remember
2: na po yung mga sa dalaga, mga batan-on, na po yung ilang kanta ni.
0: Abi ni mo katropa nga Jun Jay, kini mga kantang kupong-kupong. No? Musugot kami sa dili. Kuan na siya kining dili na siya mulubad nga kanta. Why paglubad na nga kanta? Kumpara sa mga binag-ong kanta,
2: naglubad na lang ang mga original anak ng mga singer, nangamatay na lang.
0: Correct.
2: Pero ang kanta nila katropa tinuod gyud.
0: Tinuod gyud na mulubad. Mas maigo pa ka sa imong kasing-kasing o ma-recall pa nimo imong pagkabataon na. Lagi. Sa mga kanta ha. Kining akong mga idol kanta, mga kupong-kupong man eh.
2: Oh.
0: Kanang parihaan ng gintong araw.
2: Oo, oh, kanang lindot kayo ng kanta ha. Oh. Eh, daghan kay ganahan na ng kanta.
0: Gintong araw, paborito na ko na.
2: Oo, oh, ang kana, mura, ang original ga kanta na, murag...
0: si Big Rodrigo lagi?
2: Oo, nakuha naman siguro.
0: Ah, bot asa.
2: Oh, na,
0: murag... Tana lang tamiya, napa ba si Big Rodrigo?
2: Ay, ay! Oo, hindi lang tamayon nga muna kay Basigbuhi pa ba?
0: Oo. Oh.
2: Pero daghan kayog mga kanta karon kanal maksurban ka tropa di ba mga kanta nga wala na ang original gyud nga mga singer pero ang kanta nila nagpabiling buhi.
0: Taga Jinsan dai ni silang sweet notes dai.
2: Oh, perting ko ana.
0: Bisaya
2: dinhi. Bisaya gyud.
0: Di amas ka tropang Tristan yet Golay. Good morning ni Maria boy.
2: Good morning
0: thank
2: boy.
0: Thank you so much.
2: Good morning diha nimo.
0: Yeah, si katropang Christopher Abrenica, good morning po diha.
2: Good morning, good morning.
0: Ingon siya nga shout out watching from Barangay Santa Teresita Purok Sais.
1: Bullseye.
0: Good morning katropang Tista Christopher Abrenica.
2: Good morning si katropang.
0: Si katropang White Chicken, good morning.
2: Hoy, White Chicken.
0: Puting manok man.
2: Oh, si grabe ni si Puting manok, oy.
0: Oh, guys, good morning.
2: Good morning din mo Puting manok.
0: Ingon siya nga shout out katropa kang Nung Bini Galyo.
2: Galyo.
0: Nga naminaw karon sa inyo Nung Bini, good morning.
2: Hoy, good morning diha.
0: Gi-shout out ka ni katropang Puting manok. Ang si Nung Bini, abot unang kailabag ka ni Puting manok,
2: oy. Oh.
0: Dag na ira malaria.
2: Basikuan na po niya. Nya si tatay po diha nga talisik, mayong pagpagbantay pug manok daro na mahog na gini gini oras ating bahog man eh.
0: Tay talisik, good morning.
2: Tay talisik diha. Ay alegria.
0: Ba, wala na kalimtan. Na siguro
2: ba. Kalimtan kay abanti na ta.
0: Banti ta. Oy, ingon si katropang Lucille kagahapon na stress kuno siya sa Senado.
2: Oo.
0: Nga gahapon man gud katropang Junjie.
2: Tubang naman ito o tog hapo, no?
0: It's a dramatic day. Kaya naman mga katropa, actually, pag sugod pa lamang, doon na na'y puwersa, nga naman, nanulod sila ni Senador Ruben, o guban nga Senador Pia, o gatong uban nga testigo, pero naa si Junbek Rimulya.
2: Oo, sa sulod.
0: Oo. Unya karon mga katropa kay naaman nag-ali-ali mo insist man gyud si DILG Secretary Junbek Rimulya nga wa kuno siya mangharang pero kanaon ni mong video mao nang di man gyud siguro mamakak ang video
2: gani. Klaro man tong iya hagyo.
0: So kung ako lang kung video ang basihan mga katropa giharangan gyud niya ang katong musulod nga mga senador. Well, iya pod to kay kini bang mao ni problema mga katropa karon ang pagsumpo sa bakak kung wala gay video mga katropa
2: wala supporting kuan
0: supporting
2: documents or
0: evidence
2: wala gyud pwede gyud
0: delikado
2: kay nalimang ka na gani video nang gawas ha, pero iya pag gibakak
0: bisan kadtong testimonya katropang Junjie sa mga 18 Marines
2: kung
0: ang mga hingtungdan nato may nga mag yun na, I vehemently denied.
2: Denied. Nagpapas ko na sila isa-isa gahapon sa ilang mga katong mga napanganlan.
0: Oh.
2: Napas ko na eh. Si Trililing.
0: Preskon.
2: Oh, napapreskon nga. Oh, unsa may bisig, wa man may angkon. Mm. Dinay kay da tanan.
0: Mo dinay man gyud.
2: Mo ra gud na suspect nga.
0: Ingon sila nga ang atong demokrasya, oh, what I mean, ang atong nasod naa sa demokrasya. Unless nga convicted ka,
2: mao.
0: Mao na'y kriminal. Pero kung giakusahan pa ka mga katropa, na wow. Ingon nga, usap pa ka ka...
2: Inosente.
0: Inosente. Oh. So, normal, di ka mo angkon.
2: Oo. Lasamot na si Redon.
0: Pero...
2: si Redon, si Father Pablia, o si Villanueva.
0: Villanueva.
2: Ah, wow. Wow. Gano'y natural daw ko nung... natural daw ko nung makakikon sila kay pare. Man daw ko nung siya.
0: Mao.
2: Gina-request man daw siya gawali.
0: Kung ako lang katropa nga, Junjino, either party ka na Duterte o Ron siya din ako, nakasala ka, kanang tanan na hitabo din ha, karon, then... they have to face the consequences. Ilan ang tubangon mga gadrupa, no? Ako kung sa akong baruganan bitaw mga gadrupa, kung nakasala ka nga, tinuod yun nga kasala ka, be it. Kay nagpakasala man ka. Pero kung maingon nga, nakasala ka o niya, magpalaban-laban.
2: Ay, nako.
0: Kapoy na kayo na. Imo magisudlan di.
2: Kaya panindigi.
0: Panindigi. Pero kining pangitabo karon mga katropa, it doesn't mean nga maingon ta mga katropa nga dili ta mo barog, gumikan kay siya nakasala. It's only an accusation. Pariana, ibutang na to mga katropa si Marcos, giakusahan. Pero mga katropa, musugutang sa dili, kanang pagkakusar ng Presidente Bongbong Marcos, dunay pangitabo yun nga, kisa man day, kaman responsibility man na, katropang Junji.
2: Mao.
0: O, panalitan, flood control. O. Kisa may magbasta-basta mag-akusa sa usa ka presidente, mga katropa. Unya, karon sa investigasyon, dili lang katong ma Itin Marines, pero naanay nagsulti niya na either saldiko, katong master, kiamot kasi mastermind na.
2: O, mao gani.
0: Katong dako, nga suspect. Oy, halaka, alas 8-2 naman ni ay lapas naman ta. Balik na niya mga trupa ha. Humani itong pinamdom sa Sibian, Gapon. Please stand by.
1: Bullseye! Bullseye! X-F-M. X-F-M.